0: ati igita ni mu wa khaira li ayati
1: wo re mi igita ni mu wo ti we safa o si keu olowo lo je ni alase lo je ni oni ko lo je ni igita ni mu
0: khaira li ayati
1: wo na ya gbe aye re
0: ye qabla li ayati
1: wo ma ya mi bi ba ti to se de ba oni wa se gbe yi lo tan wo na tan jo ke
0: inna bi dunya suwa
1: inna fi dunya
0: inna bi dunya zuruba
1: ma to koda aye la ti lo
0: inna bi dunya zuruba
1: ile koda aye ni won ti gbenu e
0: inna bi dunya zuruba
1: kama nawo kama gbadun aye ni nbe
0: inna bi dunya zuruba wa umum le bojati
1: o se ko mo gbe banu je nbe nbe be ni le ti nbe nu aye ohun be le ri bu nbe nbe ama
0: tilika la tadumo
1: eh eriri ateribu oni ma lo gbere
0: inna tilika la tadumo
1: wo to ba ri kara ni olodi ma reti dekun lola
0: inna tilika la tadumo
1: wo to ba ri pe ya je olodi ma reti gbadun lola
0: inna tilika la tadumo
1: wo to ba ri pe on gbadun loni bo ba mi gbadun na sere owo pada bi o
0: inna tilika la tadumo
1: aye tan belo on gbadun ni abon ri banu je ko ni ma lo gbere
0: ya ki bi zalati
1: iwo ma ya mi
0: bi salati
1: oko ti ma sele si yen ninu aye aye yi ni berire ba kan o ma reti idakeji idakeji ba kan o ma reti idakeji
0: uskalami ya fatakum
1: iwo odo yi ton gboro mi uskalami o
0: si uskalami
1: iwo odo ton gboro
0: ya fatakum saila talimamati
1: saila ma bere lo awon eyan atalimamati titi to fi wo sare kilo ma bere
0: fi umuri dini da
1: bere pe bo ni ti lu aye
0: fi umuri dini da
1: bere pe bo lo ni wa se agbaye ti se
0: fi umuri dini da
1: bere pe bo lagbare gido mo ti se
0: fi umuri dini da
1: bere pe bo ni se ukamele ti se
0: fi umuri dini da
1: bere pe bo ni aje adamo ti se
0: fi umuri dini da
1: bere pe bo lawon elere ti se to fi jade ti bi re
0: wa balate meri jale wa balase
1: awon elere ninu awon okunrin ti won lo aye re ti won so kale si bi re ti bere won da taarin won da to pin won da atawon obirin ti bere aye won da taarin won da ti pari won da sel o se bere
0: itori mu kula rijali
1: wa je so fun oloni yi oniwa se agbaye ni ogun kan to ye pe gbogbo afa ba ni baye re ti da yi ti kaluku na ba da be kilo ogun na
0: itori mu kula rijali
1: oniwa se agbaye a ma pa gbogbo eyan le iwo na ma pa eyan le
0: itori mu kula rijali
1: oniwa se agbaye bo ba ri aye o fe le kunle fun
0: itori mu kula rijali
1: eni to mo pe ko tohun yo si tun ma kunle fun
0: itori mu kula rijali
1: eni to mo pe ko da fun ni gbogbo ona yo si ma pe le
0: itori mu kula rijali
1: o wa lo gbe yin latara afa re ni gbogbo owo mo kewu to ba fe se rire jo oni wa se agba
0: wa ni sayile abidati
1: gbogbo awon olusi awon elese ohun ninu awon obi ati nu awon okunrin e ma kan won le
0: itari mu kula kebiri
1: baba la wa gbalagba tedi ba fun won
0: fi jemila akati
1: e to ba ye jelu ninu ni ni mo la dan o ti waye ba ku wi dada
2: adewo ti waye
1: gbogbo kewo loke
2: kewo loke
1: o o lohun ni
2: o lohun
3: kewo loke
2: kewo loke
1: to n yaju sawon agbalagba
2: to n yaju sawon agbalagba
1: ẹwọ oníwà sí àgbáyé
2: ẹwọ oníwà sí àgbáyé
1: gbogbo búbu aya rẹ nínú ayé yóò tún mọ tẹríba
2: yóò mọ tẹríba ni
1: kọdá fún ọmọ kéwà dàbí àtọ ọba lọ ní tẹríba.
0: Wàláyà nfàálẹ̀ ní ilimu limẹ́ ni wà ríbi dùn ọ́.
1: Orin afa mi nu baba agbẹdun ma o ni mímọ ìyọlẹ ìsànfàlì.
0: Láyà nfàálẹ̀ ní ilimu limẹ́ ni wà ríbi dùn ọ́.
1: Owó tó ń ṣe fàárí màrí ò lè wúlò.
0: Limẹ́ ni wà á bilẹ̀ harimi wa ṣe kati.
1: Ẹni tó ju ọ lọ pẹ̀lú ogbó.

0: won fi
1: emi gan ati do lori la mo lori la han o
0: sori e la
1: ni mo se soro la we yan ma gbo won mi ai ara wa ma tu awon eyan ninu a ma wo awon eyan leti
0: nbe ni bi be
1: o ma wo awon eyan ninu
0: ori
1: a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese a mo no tutu lohun mi o pemba bi awo irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba era ko mora ba me yan ni

0: da da da lo sai mo kristi oluwa o to wa so fa awon tan wa lapo o to la won na da bi ewure awon ta ko to na da bi agutan to ni won ma lo sinu paradise lowo tun oluwa awon ta po si o da bi ewure sai mo pe ewure ni gboran o ja so pa industry o ni ka ma gba inu na ileru lo lapo si won ka to lowo o telera won leyin o wa so fun won wi pe tori pe ebi n pa mi eyin o fun mi lo nje o be gba mi eyin o fun mi lo mi mu mo wa ninu otutu nita ni lori mo ya homeless e o si pe mi wonu ile yin mo wa lori dubula and bi awa na se ma nwa ni aye dari bana lori sirisi tawon eyan ma bebe fun iran lowo cancer mo nikan jejere me nikan mo fe gbe lo le okere ilu okere lo toyi owo ti a si fi le toju uru eni bayi koda enikan soso gi o le gbe ti o tun se ato ase ko doje pe agbon agbe ola nbe lodo ru won o se wa wo lodo won to awo moju ni o ma nworu awon bana be ani ai ko se nto kan mi o je ami o Jesu Kristi oluwa wa nba yin so awon tan wa logba won na tawon eyan wa ta e lo be wo awon ta wa ta ni ta ni gloruko re ta ni kini mo npe na freedom ai ta ni freedom tolo nfun wa ni freedom
1: ba se mi re laye
0: ta ni anfani ta ti lo be yan wo ta wo si lahamo olorun bo ni je ki mi ateyin ka wa lahamo ai tori pe aye ni koro to po olorun bo olojo ni oni fi mi ateyin si koro aye o
1: oba ori gbo lara to fi se joko sori mi lo
0: ni mo wa ninu ati mole ni kugu eyin o si be mi wo koda esan na ni bi mo se le jade nbe
1: olorun gbe wa re ori odo baba
0: ebi pa mi e fun mi lo nje o gbe gbe mi e fun mi lo mi o bo un sai san eyin e si be mi wo nile ewosan koda e toju mi.

0: mima se kola fi lo lowo
1: more ni ti o ni ese
0: wa la ke se mima se o to ba se pe ilakaka ti wa la sise le yan fi do lo do loro awon abo se ma nla gun awon ni won fa lo lowo ju laye ma olorun ni npin o
1: ya lo labu mo
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sas
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin papa bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni eh o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomi na sodo yin ni o
1: abola ni
0: Jesus Christ wa so pe eyin na e ma gbanu nile eru lo won wa nbilere pe igbawo lo wa ninu awon niru awon ipo to so yi to laale yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta o pa wole ta o gba wole
1: ori
0: pe ye a o fun olomi a o ye owo a o sabe wo si onile iwosan ati ninu ogbe a wa so pe tori pe yin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon eni keji yin tori pe yin e se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye to tumo si pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la keji wo olorun na la se fun o
1: ade ton beri ton beri fun ton se tu ale fori olori de ori ni e ki o ma di ru ora
0: olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi tola ta awon ilo fi po bayi mi ma se re ko o to ba se pe ti mi ma se ni
1: eleyin
0: ni won ye ma wo awon abeji ni
1: gbogbo bi
0: won bi won lojo kan na because tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo olorun ni npin o lojo bi won lojo kan na ni
1: ori lowo ko soro awon aye ma gba oni ori la han gbogbo n to ba ti
0: awon te ran bi lojo kan na mi elomi o bi mo ile o si ni ri bi alolorun ni npin gbogbo la la koko keke la la koko fefe ile aye ilo mo alolorun na ni npin
1: e lo nbe ni bi be
0: lori e la ti godo fi nkan to lo ma pin todo wa sa awon somo elo keje ti o si lodo won ara mi o ye yin aninu awe na la wa yo su lamu lana o su yese yese o su adipele esan.

0: me o man wan lo ba gori lo yo ala mi
1: oranda islamic foundation alif to ti kayeja ti
0: o tun gba be de ada san ni success odu ola amo ogundare omo won ni lo ibadan ni le oluyole
1: ni baba
0: ibadan ni le oluyole o ile ogun mola olodogo keri loju ogun o tun gba be de odo ba mi daada lamerica ah alaji ademola ariwola ade ariwola lamerica mo dupe lowo yin gbogbo yin patapata yin alati leyin wa nile loko pa leyin o awon ti mo ran ti dako awon ti ran ti dako olohun wo la nu osu yi o saanu wa yo tun mo ma gba adura wa o ni tan lowo yin olohun ba yo ma busi ni abusi edumaru yo ma po si ni o e ni wale laila
1: Come re kayo de show me
2: Ibadan dupa Amir
1: Go state ya ma come on
2: Ibadan dupa
0: Loke loke le mo wa o toriko loke na lo wa fun ni nge oke tete le mo wa e ni jabo lai lai e ni jawale e ni rugun ati mo ran olorun ni je ti yin ade yin ka o lasukan mi lo ko mi pa tin ba le fi asma le wireless communication to ti bi ay ayo ma mi dada i ma nta data
1: o ja so pe block
0: ala ni ke gravity designer o ti image abdurrahman abdulbasir ti grow a gravity designer best icon furniture awon eyan ti an plenty fashion home loki oro ki lo ya laafin wa nbi awon aranso won agbeso fun ni adaabi se pa awon ebo na gbe ara mi o ye yin gbogbo awon aso ta ma nwa awon na ma nba wa ara saro te ba fe pe best plenty fashion home lori ero bani soro saro 8076003202 7600 3202 7600 3202 ara mi o ye yin why mo nbo na e ja ka tun gba ona bi na e ja gba bayi e ja tun gba ona bi
3: aso go ti jinde mi a ti se bi oyo online radio a ti ti bi ara
4: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese ten gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
0: alaji commander e bo si bi oro na kan yin aya e ja tun rojo die se

0: Where will I be without your support? Where will I be without your help? Without you, her, where will I be today?
1: Thank you for your
0: I bet it's in it up, I just don't learn no. I just don't know kiji. Ta da ikan ni ile. Biere biere. And tori bi ida bi idan la se ta bi bere. Lo jona lo. Bi ida bi idan ni mo se. Ti me lo unre bobo. Alan ta kompanyin keke soloko. Bi ida bi idan la bere. Lo jona lo un o. A bi biere biere. Hawa ajo biere. Wala ike sere ma o. A lo bang. Ke sere o. Awa yang gadun wa o. Awa na. Ase yang gadun ara wa. La ta ara gadun ta wa yang gadun wa. Wala e wan feran wa po. Ọlọrun ba n gbọ wọn fẹran mi pọ emi na fẹran yin o tinutinu ni mo fi fẹran yin ọlọrun ẹyin na ẹ ni sise o gbogbo adawole yin ni ọmọ yori si rere o gbogbo ba teyin na ba n ra wọ ra se sọlọ sọdọ ọlọrun ọba ẹ mọ ba anu atoju rere ọlọrun pade o oju rere anu iyan anu iyan anu ọlọrun anu awọn malaika anu awọn alojanu anu awọn malaika anu ọlọrun awọn iyan oju rere won ẹ mọ ba pade o tori be ba gesin ninu temi niro le yi alai e ni kose deyin ka hin inu se dadun ani be n ba boju weyin tin ba ton renu mi inu mi a se dun ara mi agayagiyagi bi ara keko aso olohun latari te se yi gbogbo support te n fun aye walai ai moye talent ni o tun dide latara tawa na hin
1: ki lo se jemi
0: eni oni yi oni to hun eni to ni to awon oni ti bi hin awa le rojo ni awo lo lowo eyin lo lowo ezi tun saanu wa awa na n fi oro saanu awo eyin awa elomi tan ba ti be ropin tan ba te ti sodo wa boye orin boye to to ta ti se teyin ta fi n gbe awon eyan nimo boye ta ti se teyin ta fi n so pe kawon eyan kan ma roju ta fi n seyin ta ti se teyin ta fi ba awon ijoba boye ta ti se teyin ta fi n gbe awon eyan nimo niyanju ni won kan gbo lasiko kan deni to ba fe ronu to fe to ronu to fe pokun so tele mi o ba ni pokun so mo hin ti wo ba so pe ti e ri ba kan to ba tun wo ope egbegbe re opolopo eyan lo o ma pe bin tin ba ni ti e je lodo ta awon elomi o ti gbogbo eyan ba n da soro won jo eni o ni soro eleyi o ni to won eni to ni to awon o ni ti bi se bo wo lasan ni wo ni ba wa elomi ba si pe pele ta si pe pele isoro tan ni le fun o tan ni kiku gbogbo wa ka ma wa ka won eyan ma wa da soro won jo ka ma da soro won jo ki kaluko ti e ma exchange isoro pe ki kaluko ma exchange isoro ni bi to ba ti ri te elomi to pi soro re le bayi o ya gbe soro re nle kan mo nkobo pe ase mi o ti e ni soro kankan hin ai ani ti o dopo elomi ri yo so pe oko enikan o toko baba nla baba to olomoja ni soro olomoja ri soro olomoja ki soro de ba wa hin idunu lo nje agba e ma dunu ni o e ni rogun banu je o ire ro fokan ki rogun gbona o tututu la ro de o tututu la ro baba mo pase etura idunu sile aye yi adeyinga omo alase ni mi mo data seta se mo de ti gbolohun ti gbolohun ta fi esi ta fi esi e toro akin toro akin toro amaran toro amaran toro ologbon toro ologbon hin ki kaluko wa ma mu nbe ani e ma dupe ninu ngbogbo kasa ma dupe kopa e wa ko to wa ma po ju ibere wa lo ani o n pe odun meji lo bayi o ti e ti pa odun meji la pe hin on the 24 no so da wa yi la o pe odun meji ta da ikan ni sile wala e tan ba bi omo ni igba ta da ale lohun omo o ti ma rin yo ti ma gbese won tutu fe wele omo na Ọlọrun o ku toju mi o eyin eyan mi e ku toju mi o eyin ololufe mi ah eyin ololufe mi bi o ba si sukin la ba ma pe niyan ani bi o si elubo kin la ba ma pe loka amala bi o si agbado kin la ba ma pe ni sapala eyin temi kin la ba ma pe leko yan gan eyin temi mo ni kin la ba ma pe legbo funfun eyin temi kin la ba ma pe lada lu egbo pelu ewa eyin temi ko se ta ma pe ni sapala o eyin temi ani bi o si su ko se ta ma pe ni bi o si eyin kin la wa ijama ajama kankan olorun ba n gbo melo lara mi

0: dupe ni o ba se dupe lowo olodun la dupe lowo eyin alati leyin wa pape la wa da mo ti rowo yin be nba mi daada lati Ivory Coast ese pastor session pastor session lati Ivory Coast mo ti rowo yin mo ri yin ni ayin edu ore ba mi daada a general evangelist eh daddy G o
1: thank you lord thank you lord
2: mi o le jaje gba pe pe o nfa ju
0: nje gbagbe olore nje gbagbe eyin lati leyin wa e ku itoju mi o e ku itoju mi o nitori yin baba se yin afanda adeyinka aja lo oyo ti gbo lasan nitori be mi o bare ranko mo ra kata eyan ni oyin ani mo ra kata eyan ni e ku itoju mi o olorun oba yo ma itoju eyin na gbogbo yin patapata ani e ku itoju mi

lai ama pe bi tolorun ba ti mu wa lo a se tin ri ja sa re bayi a tin ri ja sa re bayi bayi die die I pe ibi tolorun se mu wa lo ona to jin daada ni to jin gan to je pe olorun ibi tolorun mu wa lo a tin ri picture re le die die ibi tolorun mu wa la tin ri o a tin ri ija sa re die die se ma pe ko si bi no se joloko ti mo jala ni dele so a tin ri mo jala re a tin ri jasa ibi tolorun mu wa lo awa n so pe internet ni an so pe bye bye ni internet lasan ni olorun boya lati pase wa ni first indigenous radio station leyan ni o si waye si lo oyo yato si eti school ni tin be ni ajayi crowdown to je first major indigenous radio station fun lo oyo bi ti e si je private boya latara wa ba lati odo wa lọlọrun o fi daale ohin ibi tọlọrun mu wa lo ona to gun gan to je gan ni sugbọn atin ri jasa re atin ri jasa re tori pe a wa loju ona alai kika lọlọrun ka wa ye ko to si mi o kika lọlọrun ka mi ye ko to si mi o.

tamokolo deyin kalo yo tamokolo mi lo yo tamokolo mi lo yo tamo mi kini mo jamo ale mi o jamo nkankan o ala ala ni mo fi yan banda. Alaabo mi, onitoju mi, olupese fun mi. Alati leyin mi, alaanu mi, alaabo mi. Emi awon wo le emi mimo, alati leyin mi. Ege leyin ni anda loro mi. Ah, tori won funa mo wa, won finda mo wa. Olorun ba mi, won finda mo wa, won funa mo wa. Sugbon Olorun na ni nba wa fi ororo tura. Ororo dera nimba wa fi si ni o ja mala ni o ja mo nira eyin te ngbo mi lowo e ni mo nira o te ngbo mi nile loko peleyin odi e ni mo nira o e ma so pe emi o ni mo ba mu je e so be funra yin tori pe ape mara la pe temi dire la pe temi dire eyin e so pe mi o ni mo nira e so be fun ara yin emi o ni mo nira emi adeyin ka olasukan bi ka se ma se daada pa fun ba le fi la emi o ni mo nira o ipa ata ipo ata ipa aye ko ni ka mi o nitori pe apo omode ka di o se loko e wi be fun ara yin e pe mara yin o.

mo rọwọ yin bẹ lati Benin Republic ayin ti Kotonu lohun bẹ won a rọwọ yin o e seun adupẹ lọwọ tẹyin na adupẹ lọwọ yin ile loko pẹ lẹyin odi ani yin pe odun meji lo ta bere kini bi ere la bere lọjọ na lohun ni ọjọ kẹrin le ni ogun osu kẹta odun na la bere lọjọ na lohun ni odun 2020 lohun bẹ won one more time oku itaju mi olohun.

pariwo eyin raye pariwo ope mo wa ni kusu mo wa lariwa mo wa ni la orun ati wa orun wa lai ko se ni bi olohun mo wa ninu sama ninu ofurufu ninu lele ko se ni bi olohun ko si kankan ta le bi olohun ko si kankan ta le fi we bi ola re se ga to olohun ba to ga ti o si kankan ta le bi sakawe giga re olohun ba to tobi ti o si kankan ta fi le sakawe ti tobi re adupe o lori igbese aye temi pelu awon ton gbo mi bojojumo awon tan tesis.

0: ase bonanza a fe pin awon ebo kan lemti e sha send the sms si number teteni
1: for 15 naira only
0: ke o le le mo pe teteni won ni sile kan ti won lu si ninu gbogbo ohun ti won ko ni won ko adota moto le won ni sile kan mu owo le ise won ti won fi ku won gba lowo gbogbo eni ti oni ni won fi ra tori sms e yo kan to ba send 100 naira won ja lodo won mo ibulu ko si bo si fe se random ohun ti o fi kan lai lai random yi o le kan e wa siro 120 million eyan e siro 100 naira 120 million
1: ya
0: rasulullah laarin seju kan ti won gba awa ni ilu yi o da ilu osun won ilu yi o le da ko si le sun won ki se pe tori gbogbo ohun tolohun lohun o fe pata ohun lati modernize e lo awon ilu nla nla e lo wo advert te balara billboard advert o ti lo poju to si je pe nikan o ni mu tan kila ka yere o ma dori kodo enikan o ni mu tan kekun o ma wonu ile won wa bi o se ire lese yo se lomi lese omo melo lolohun bi si goro ti won fi moto gba to lo ti o fi moto gba to ba mu ti yo tan mati kun tafata ni won koko gbo yoruba na olohun to ni ejina si oti ni mumu e wa lo wo shine shine bobo kilo teteni e wo yi omo ti won da laamu ti won ma foju wi na kaakiri owo owo ti won fi ra jeep ti won gbe fun won owo eyin te joko sile won ti gba se u tolohun wa lo wo fe sa le ma se kini olohun odu ko na wo ke si wa iyan wa ti to e wa je a lo si lai iye eyan ta n pa lojumo e wa je a lo lai iye emi ti n bo lojumo mo fe se kora mu kora na laarin e ki wa da yin pada ise taji ni ki ru se fun yi to paju ninu igbesi aye e ko to wa siwo ohun lo ye ki gbogbo owo lo be ni abi ise yen o da ka pada nbe aimoye bẹẹ ni won ni iwe mimo kan so àìmọ́ mi ò jẹ́ lè kóòtì pé bí tó ti sọ ni ṣùgbọ́n wọ́n ní lọ́wọ́ ẹni tí ò ní láti ṣe kíni láti gbàfẹ́ ni ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ àbí ò ṣẹlẹ̀ gbogbo àwọn rẹ̀rì rẹ̀rì tí wọ́n kórí sínú tinted glass tí wọ́n lẹ́ran lẹ́yìn ọrùn táwọn kòkòrò ó máa ṣàdúrà fún ó tètè wá kò síbi wọ́n ti ń rí owó tí wọ́n ń rí lára àwa mẹ̀kúnù ni lára àwa tálákà ni ẹ wá wo àìmọye ẹsẹ̀ tá ń dá lójúmọ́ ẹyọ kan wọ́n wá ní ẹ máa ṣe stick fa kẹ ẹ máa wá foríjì ẹsẹ̀ síbẹ̀síbẹ̀ èmi pẹ̀lú òde ò tí ì ra ìjọ ìwọ̀n torásìkò tá a bá fi lọ kùbùrá ẹ wọn ò ra odidi ṣọ́ọ̀bù aṣọ kan tá a tó dé àsìkò tá a bá fi lọ àṣàlátù yẹn gbogbo ọjà tá ń tà làwọn ẹni àwọn yòókù tí ò lọ́ọ́ ti tà tán káwọ́ tó dé bẹ́ẹ̀ ni ààrẹ ni tí kú mú nídìí ọjà tí ò dádúró kò torí ipò kówó sínú ṣọ́ọ̀bù tó pọ̀ kò torí ipò wọ́n ṣe ẹ̀já kọ́ńténà mẹ́wàá fún ó sì mú kú mẹ ẹnìkan wàá ní ṣèṣirò gbogbo wọn kó kalẹ̀ yẹn ìwọ́n tó ti lọ ẹ náà ló ṣèṣirò gbogbo wọn fẹ́ náà kilo de temi pelu yin be ninu anu ta be ninu ranu ti won fi so pe eyan kan ku ti fi ma wa wu wa lori pe aso ankara bayi la gbodo lu ta fi so ku e ta lo so fun yin pe gbara to do odo olohun o ti bo sinu ke afon ni ta oyi didi la kushit fa anna le hijab to ba je ko won ba si agaga loju opolopo wa lati ri oku wa ni ah eni kan ni le fo nje senu abi ku ko ni olorun lo mo di ojo ti abilgeni lo pela won ti won jo ni le ku won to ri ko ile be won ni won ti ko si bi olorun lo mo ejo ti won lo won to re le ko e wa wo ile tapdir geni logbe laarin ogun sedun won ti pari e lese kan na won deliver kokoro le lowo omo tin fa pajara ti pe won baba ba won lo won lo molana mustafa al mubarak
1: ali
0: allah ta'ala ti o pon le ni ta ba ro daju nu awon afa ti nbe tele ti sare ti won ba bila fu to ba iri oko ti baba e wo fun re ni o taji mo yin
2: wallahi tallah
0: ko ni wo sare
2: allah
0: sugbon tori ka le pon le yo ma le fi mi le o kini kan a ma wa di mu gbere gbere baba ni e fi le je o lowo e je o woru oko ti baba e wo
2: yo si je mo je na
0: yo si ta ba ti e ranti gbogbo nkan bere pe baba baba re da baba to bi baba re ni mo wi pe baba re o baba to bi baba re baba bere lowo re o ko ti lo ti pe inu sare yen na lowo o je wa so kini kan fun oni se bi ngba ti o se mi lara e mo ina la fi loku o ti pare mo ye pe afa ojogbon ni ngba to ngo tan ni le mo ni bi wo ba ti e ba won baba re lo ko ri awon egbon re kan te lawon baba re odidi isu ni kini mo pe odidi isu ni baba re si wa mu isu o mu obe oge sona bi mefa se won pe ni isu ngba won ge tan kini won pe bi won ti pe abdul gani na abdul gani mo doku be ni won pe isu na lo ko mo won pe ni ebu e wa ko lo sori ebe baba re ni o ya ma le lo sori ebe e wa le lo baba re to mo isu gbin ohun mu oko nwale inti ibonu e ba so fa buro re to n go die oni o ma ko ewe sori re ko ma bu yepe si eledan gani abe eledan re ngbe gbe si koto kan be ni se fe eledan re aha eledan re olohun ni bi aburo re se te ko wa to lohun o baba ba lo oko to tele baba lo oko ti baba ni oko nu su yi ti ku oya ma wa ro to me ko mo pe nbe na ni su wa to ro pe loke ni tin wa to nkan bere si foko dale ru to gbe kini o gbe korofo ebu ijo ni o gbe jade bo ti gbe jade ti baba re ri lo kere philip bu ye pele ala lo bu ye pele ngba ti eto su mefa ewe kan ba yo be in ba mo wa soke baba e ba ni e ti oya e ma lo fi idogunle e ma fi ido ya mo tan pe ni ido igi ti o fowo mu aha won an fa bo won an fa mo leyin osu bi melo kan ka ma dara wa joko mo leyin osu bi melo kan won ni won fe sansu won ni won fe se kini se won tun pe elebu mo won pe elebu mo won ni won fe sansu odidi isu ni won pada wo ninu to ti jera to gbe jade o farabale o odidi isu ni won pada gbe jade odidi isu ti won wa gbe jade yen baba re ni e ma ko so labe kankan e wa lo ko sabe kankan ni ya kan ba de olohun alarubo olohun ora wo mefa eni kan lohun ora le meta atoni le meji atolowo mefa atoni ri ofa kaluku sase kini won ko su pada lo le abi won ko su lo le ngba ti won ko isu dele eni ti o rasu ti o je isu peleyin o rasu a o lejo to de ohun lohun o je isu ki lo lohun fe je oniyan lohun o je Allahu akbar
3: Allahu akbar
0: Allahu akbar nigba ti won gbe isu de kitchen kini won koko se fun won gba aso ku lara e
3: Allahu akbar
0: won wa ge kekeke won da sinu omi tutu ero su ni ko won fe gbadun ngba to ri omi tutu ṣùgbọ́n barabiri o bara re lori kini lori ina won bere si ni ko na mo ara re to le koko o di kini ode ero won ni pe be na lohun o se lo nu apo alejo to si de ti lohun o ni jesu iyan lohun fe je won wa da iya odu atomo re ni japo won ju isu sinu e bi ya tin ti siwaju omo nti pada sey won ti siwaju won ti pada sey e wa du ya ti su je o o ti pass it through o ti pass through iya kan ninu sare o ninu ebe o ko to tun pada wale ke ke to gba so lara re ke to gba agbara lara re latara ina e to tun fi omo ri odu atodoje won wa ko sinu awo won wa bu obe egusi ateja to de je odo won gbe siwaju alejo at end of the day nigba to je koja aye re ko to seju marun ti fi pere WC ni isu pada pada si leyin opolopo ya alqurani wa ni wo to ni leyin ku sare oni je juwe fun o kilo kini juwe to jo oni awon tin bara won jiyan pe wa idha mitina wa kunna turaban wa izaman a inna lamabu'uthun aw aba'una al-awwalin qul inna al-awwalina wa al-akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum on ngba tin bere pe edu eni amajia yawo la fe je se wa ta ba si denu sare tara wa ti di to ti di eruku tegugu wa ti wa decomposed ninu le bawo na se tu fe gbe wa dide o ni bawo ni ebu se isu ona ti ebu pada fi di odidi isu bi awa na bu o se gbe awa na dide ni e inu mi wa du mo ti witness isiku ni lana christianity mo si ri ti islam ti mo wa nu e na ri mo ri pe gbolohun kan na ni won ma fi sin ogun won ninu eru pe ni a ti da iwo ibe ni a si da iwo pada si ibe ni a o ti fi edide abi be ko o fi han wipe a le mo ri bo ki se sare lo pari si to ba ti e wa ni sare lo pari si mo bere lekan pe baba la baba re bere pe mo lo wa won lo wa lo sare wo ye odun to ti lo ko ti de bi ti lo aye ta lo elomi lo 80 elomi lo 90 elomi lo 40 won wa ko si bi kini ti e sorry the sudden death kini je sudden death kini je bi o ti le je pe a fe o pupo sugbon olu a fe o ju wa lo tani ba fe wa tani ba fe wa ju wa lo tele
2: la ilaha illallah
0: iyan ko lo ma so not how far but how well Al-Qur'ani na lo so fun wa. Brother wa kan so lale. Ngba da wo pe to. O sa ti e je ka no ri da da bi o ba ya ko ti a. Brother wa kan ni tohun o ti ya nisin. 100 years. Ohun si le kan na ni gbogbo wa bu erin. 100 kini. 100 kini. Al-Qur'ani ni wa manu amiru. Nuna tisi ufile khaliki afala taakili. Al-Quran ni the more you live, the hard you live. Bemi e ba se nku si be la ma didada ku fun emi re o mu oloju re oni ri bi omo mo ku loju eyan omo mo o tu ku loju eyan e mo fe kemi mi ogun gbogbo awon baba wa ti won gbagbe o ka gbe kule ti won gbagbe ete ti eran ti jebo won pada nwo na ti won afigba ti won wa won eyan to mo npa ekan elomi jera mole won ya re pada
2: la ilaha illallah
0: ikuna lo pada gbe nigba ti ku o ba wa gbe e ma je gbo lenu enikan podo ni mi ko ti kan mi
2: allah
0: ko seni ti o le kan ko si eni ti o le kan iwun ti ki kaluku yin o tete salapa tete ohun na ni won ti wi fun yin ni suratul baqara Quran chapter 2 verses 197 177 kilo wi imoran ti mo ba fun yin nu aya yen imoran meji la lo gba yin ibi ti n pari wa si mi sinu imoran mejeji la ta aya yen gba mi to gba yin imoran yen ni ke je ke mi pelu yin jo tele iru e ni atile je ni tele oni be sale birra kibala al mashriq wal maghrib walakin al birra man amana
2: billah
0: ale ku lori amana billah ti le ofimo
2: allah
0: tori to ba je to ba je pe al iman billah gangan la fe so ni pe wallahi ale treated ti le ofimo tori pe ta ba pada wonu iman billah gbogbo wa la pada bara wa leni to fe ni waju olohun olohun ni e le ri bira kankan da yo ba lo so nbe le sa ni bira e le ri ara kan da oni ki isara didani ara ndako antu walu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib
1: wal maghrib
0: oni ko koju si waju ko koju si gabas bayi ko du o lo gbari bi wakati meta ko ma yirapo o tun se yetan o tun wa ko oju sey bayi o tun lo gbari aboti e fori kanle o wa rin kan wi oni e koni pataki
1: walakin al birra
0: oni uti je daada lodo emi olohun to le mu eyan ti o fi pasi mani amana billah
1: amana billah
0: man enikeni kibajo kunri kibajo beri
1: man
0: kibajo mode
1: man
0: kibajo agbalagba
1: man
0: kibajo ni tin saye kibajo ni aye se man amana
1: billah
0: afe ni o ba le ni gbagbo solo wallahi mo fi gbogbo enu so atemi ko duwo yi ko si gbagbo lara bi solo lo atori ti ba ni gbagbo solo ini lala eni ti a lo ja lana to ni ri o ma ti bere si dara mi
1: ni amana billah
0: ali iman billah eni ti o ba ni gbagbo solo yo tan saro olohun patapata inu gbagbo solo olohun o godo sore fun brother wi ni ki ma wa ku eri olohun ninu emi mi pe mu de sise saju e na how come ba o lo se to fi je ko wu ni olohun kokko da lohun tani e ku eri olohun nu wa
2: ko si
0: tani re nikan tolohun sore fun ti ku eri olohun a o se ma je lagbaja o ni gbagbo so ba ti jọlọ
1: mani amana
0: yo ti gba pe aya ta fa yi ka fu wa le kan nigba to fe bere kasida o ni ti dada ba bo to so mo eyan o ni yo pe olorun se wo o si gba to ba ya pa buruko lo ba kan nisi ni o ni o ni o mugbe senu Eda kwa wojo ti ajini kiru sasala titi sasala tu Biti sasala tu ni tu nkadiye kwa mo Ni ntadiye Ni nko wale Amore usofolo mkweba unitie shikasi wapo tui Ewa uje jotolo uniko kemele o mabo Ade ti umbiri kwa wolo uwole hiyo Shawa lo aye kilu ile yo tosi. Eda kusi o ti tosi ni tele. Baba ti mi o ti lo. Ti wafi mbele pesi wale yeko. Talo yeko kukan.
1: 16 years back.
0: Ik bo bi ti li lara nu. Bi ti li lara nu. Ani imanu billa. Igba bola lo lo. Ogo do gba. Bebo ore ti toso we. Tonde da. Ak tonde da. Kino statement of account wo ninu yara to ndare ni taburu na ba de ma je ni kan gbo o gba pele pele na ni o ni soro rara toro sa na si fe ni kankan la du popo re yi po bawo lo lawo o se wa to ma wa pariwo
1: mani amana billah
0: ai ni gbagbo solo ina tu ala kan ti o to nkan bi sele laarin wa ta so ra wa do ta ra wa te yan ba ni gbagbo solohun o ti mo pe gbogbo ohun to wa pata to si lo pata o mo pe ko se ni o se to jo olohun lo
1: wa li yaumil akhir
0: bala ko idanwo olohun orisirisi ona ni ba wa ti e je lo ti pera won olugbagbo ododo ina je ju eleyi saarin won ki ohun to won fe se
2: aba
0: Elo mi e yon jomo re mo lado e lati gbadan atale o Igbagbo wa lara Olorun Al iman billah
1: ni amana

I'm about money, money, now my uncle will come. Tell my sorrow come. Bimba ti so egba be ni o ori ilu ti settle dada de bi po we won wa bo se ye ko wa sugbon ti mba ti so mo ti mo ti mba ti ro laro ye yo ye yin in ta n baba money money so na ni pe kakari bonu o tanran kankan o ko tan kan tin se ni o ironu o da kankan fun ni yo tun da kun tin se eyan ni o ironu stem wo nko da nkankan fun ni o yo tun dakun nkan tin se eyan ni eyin la si bodo je ki ironu o po o da ke eyan ma ni ironu pe baya baya mo se fe gbegbe se gbe sugba pe baya nkan ri ba kan la wa kiro nu mole ironu o da nkankan fun ni o ko ye yin ironu ko da nkankan fun ni

0: kin mo de mara kin mo fi toothpaste fo enu ju be lo wa like o ni san o ko ni san o ko ni san kini mo mo nlo si nkan abile tin ma se lo do mo mi ogun fonu se lo ogun fo awon ni e ba mu ogun fonu ti yoruba hun ti won ti gun mara won tin ba ile mo bayi ti mo diju mo ri le mo yo tami o nigba tin ba kokko le mo ti won tun le mo lowo ale ti mo ba esun to ba di ojo keje kin mo free niyan mo free niyan kin wa mo se lakan laka to mo mi lo e ba won ogun fonu emi na mo tan fi se o sugba ati se o sugba ma mi mo awon ma ngun awon ma ni nle awon ma saba lo o arun de mo ra kin po ku yanyan wa lai be se nwo kini ti mo rara nso fere fere un o le di nkan ti o pada tun hu ti o tun ba nkan mi lara ti o wule ti o wa di nti apa owo abo ogun yin bo le ma fe ka nigba mi en ni owo ti ba ndun yan le yin se kibo abe aso ko yeyin fakanada e ma wa je kin so subject matter ti mo pe ke lo laaro yi orisirisi ni isoro kọlọ mọ je ka ni soro kọlọ mọ je kin ka ni ti o ju emi wa lo kọlọ mọ ja e ti o ju emi wa lo kọlọ mọ gbe ba wa se balo aisan ni telomi iwa lo ba ai lo lohun aisan ni lodo elomi
1: mo ma wa ko fojo ori pin ko fojo ori pin
0: elomi won ni gbogbo owo yi omo yi ni o won wa oyun won wa omo titi won wa ma romo koda o ti so elomi di nkan mi ti o fe di
1: tori baya ma
0: atare pe won omo n wo omo
1: ani de mi
0: ayo tun wa si gbogbo e tan ori iko na lo n ja

0: Ya awala le awale wa ya hirato le ahire wa ya saliku watile matin wa ya rihamu rahim gbogbo ala koja gbogbo isoro yo bi e ma la koja
1: patani se ba mi ja ololorun tun be mi ga
0: network london la mo e ma binu gbogbo awon ala koja yo ka e ma la koja olorun ba olojo ni yo gbe injanri gbogbo awon isoro yin o ati isoro temi na tori pe o se ni ti o ni nkankan tin ja lokan ngbogbo tin ja wa lokan tin ba wa ninu je olorun ba olojo ni yo ba wa so di itunu yo bo mi itura si yo bo mi

0: koma
1: se tin se be abe abe abawada le pe ni olon o ma wada o mo so fun yin o awaka ti ati asipo re na lawa yi in lawa yi ani bibeli so pe leyin ba ni gba gbo to kere bi ohoro mustardi eyin so fun awon oke kon sidi oke yo sidi oke soro wo leyin ro be ni e ni isoro kankan o ki olon oba olode mari ko ma gbenu mi sase aya ko ma ku danu ya fefe nitori pe afefe kan e fe ko ma kan gi okola gbogbo soro yowo kele ni gbogbo ala koja yowo kele ni o ti di olon ti yi pada o ti so di itura edonu fun yi o ehin ehin bi ba dadangi ri ba fori so gi afe
0: porosoke majeko
1: e ma binu network ni nda nla mu sugba o ogun won fe won ko ogun aye awon kan oke soro won yo di petele la aro yi ni gbigbo ti won gbo mi lowo yi ko si bona se le dito a die yo wa aye de bi eyin re na ni
0: iwa na so be sinu aye
1: bo se wu ki gbo di gaga ko di gaga to won e so pe ko mo olu o fe o ma rin ai
0: akibaru egbala
1: ani gbogbo oke soro gbogbo ala koja enikan tin gbo mi laaro o ti di pe tele o ti di pe tele bo se lewu o de ko ga to ko ganga to kini oke na kini oke soro na o ti ku danu ti wo ni gbagbo so pe o ti ku danu en so pe o ti ku danu oke soro na o ti ku danu ai o ku danu
2: akibaru egbala
1: egba nitori omo alase ni emi se o omo de ni agba ni lo ba pe olose nle yi kose kose na ni ma nwe o tori pe kose kose ni ti la kose o irawe e dajo le bo sona

awon baba mani mani won ni omode ni agba ni lo ba polo se nle yi o kose kose ni ma un tori pe kose kose nti la kose irawe dajo le ko suna ani ya jo ya jo ba se nso yi na ni o ti ri be o ti se be lola olon lo ti mari lola baba lola yeye lola baba lola papa lola mama lola awon baba baba awon mama mama ti gugu wa da tara awon jade ha tori baba ni isese ni

0: oyin ni kange a dia fun orun mi la nijo ti ba lo ri pota ogogo so ri oyin ni kange a dia fun orun mi la nijo ti ba lo ri pota ogbo kan ri nijo ti orun mi la lo ri ba iku mule pe ki o ma ba opa o ni kekere lo ba lo ba oyin ni kange
1: a ma po sinu lojojumo igba ko mi
0: oni oyin ni kange kini ki o se oyin ni kange ni ko lo toju o gbogbo oruse o toju ori ati ose ki o bu irupe di oke die ki o toju irin ki o fi gbogbo re rubo nitori iku o
1: egbo abiye tusu abiye tusu
0: ani orun mi la ba ni nje odo gbogbo oruse ohun oku mo o
1: odun totun weti
0: mo digba oke mo le gbanin gbanin
1: o teru ara ye wa gbo
0: modo gbogbo oruse won oku mo
1: ti o ta
0: eyin e pelu emi ati do gbogbo oruse a oni ku mo
1: oyin ti wa na gbo eni ti o
0: emi pelu eyin ati dojo gbogbo oruse a oku mo
1: aba etun de o
0: ado gbogbo oruse a ni saisan ado gbogbo oruse a ni ku mo o a ni pedin o ado gbogbo oruse a oku mo omode ni agba ni lo ba po lose kose kose ni nitori kose kose ni ti la kose irawe dajo le ko suna

0: iVenture. Idinus Rotol, Mr. King. To je pe gbogbo foran awon eto ta ba se awon ise won ma ba wa lo ni iso won. Ta won customer awon ma ngbo ni ile ise radio ti wa loyo ni. Ile ise radio ti wa loyo online radio ni o wa loyo. Adeyinka Olasukan mi ma ngbiyanju nkan kan. Bo ni se ma ba wa polowo nu. Ah gbogbo yin patapata te ran wa lo lona kan na keji eyin ta mo eyin ta mo e ni wale lai lai o gbogbo eyin te mo n ba wa fenu so fa won yen pe ile ise radio kan mo nbe te je amo te pe mo tun royin wa fa won elomi ni amo kan mo nbe adeyin ka mo ni olasukan mi ni e ma discriminate ni ori esin kankan ati muslimi ati christiani ati babalawo ni ma n se papo alaje paito oluwo kiki mo ni ta se mo royin wa nu Allah ba yo royin eyin na ti o royin dododo awon ti o mo ran eyin na lowo ni gbogbo lori gbogbo atawole eyin Allah ba yo mo ba wa gbe yin soke awa na wa ni wale lai lai o atin wa mo se die die te fi nferan wa ai ni mo se mo olodum ko de re sodo mi o e ba nse ami ka e pe to adua
1: ti se bi oyo la ri oyo ni se bi baba ni kokan
0: e ba mi sa mi o ke gbe ito adua mi olodum ba olojo ni yo wa gba adua gbogbo wa a ni sise o a ni silete a ni simu an o rele ko dele ko ni je pin wa o ro popo do popo ni je pin wa ilu wa nle an ilu oni le ma wa a ni rogun oni ra gbe pese bayi ni ro popo lagba la ara omo de wa ni a ni rogun ni ra a ni rogun fun pin pin pin to ba tun dijo gbe nde alekiyama iyanu saare olodun tun ni bi je wa ngba to ba digba kan ina o wa ni je ke leyin o si aju emi wo wa gun ko wa ni gun ogun oya ninu owo ninu ola pelu aiku ti se baale oro na ni na la fi ma lo gbogbo yoku to ku ninu isemi aye wa ibironu ironu ko da nkan kan fun ni o ka kari bonu o tan ran tin se ni o kakari bo nu tan tin se ni akori oro wa laaro yi nu ki gbogbo wa e ta ba nro ta ba nro laaro ju ke se ke eyan mo ma ronu o o ma tun di pe eyan o ni ronu ko ye yin sugba airo laaro ju airo laaro ju ah te eyan ba ro didun fun ni wala yo hora kan egun ah ilu wa le insecurity lotun lo si emi ateyin a ni sirin o a ni lo ajo alo de a ni bo sowo lowo a ni bo sowo lowo a ni bo hawo a ni sirin lola wala hawla wala quwwata ila billahi nasin adeyinka olasukan mi kasama se daada na ni oruko mi papin baale fila ilasa aroko ni mi ti so lori obe ninu awo tangara aja lo oyo ti egbo lasa nitori bi mbare ranko opolopo gba na ni wara ba be yen se ma pe bi agbalagba ni tin sare inu e kan tin sare inu egun inu e kan bi o le nkan nkan le ni Olorun oku itoju wa o ngbo la ba wa lojo ni bi o si wo titi digba mi ta tun ma pade adeyin kan pe nbo bi awe rin mi n fi le sinu banuje o mi ni bayi ninu banuje e fi mi na sinu banuje e ni pe mi na ninu banuje o ka tun rira layo ka pade ni re ka ma do lodi leyin ara wa ipade wa ngo odiwo bi ajoro

0: Well, elekeji be na ni. Ah. Nta ba se fun awon eyan. Awon eyan ta se fun awon eyan.
1: We are the kind to live for.
0: Awon na ni won ma wa so latenu denu lo ko otun ni fi pare lai lai fa baba. Yo won so won ma so ro wa lenu bi ipa wa nbe. Won ni la ma yin. Ti ba je pe enikan ti mo n ba yan gan egbin danu ni. A ma gbo ah. Ta ba je pe la ma yin nbe ni. Mo jeri re kuro egbin to taba mi yi o ba ti le taba mi lai lai. To ba je pe ta mo du nbe ni. Iru to se mi yi o mo ni se mi. Ah, nigba aye la mo yin ati ta medu. Bye bye bye ni won ma n se fun wa. Se gbagbe owe kan ti mo mo n pa pe bo se wu ka pe laye to ogun meta pere ni pin wa o. Nda ba je nda ba mu pela awon ore onila data ba se fa awon eyan ori ba ko le rinwo ba ran e degbejo aso ba ara million oko eni Hausa Kingston mun ku ni ologogbo e ba ba lo tan o koda te dori aso tan ma esin wa to ba ile ji aso to ba won ju won si wa wu oko oluwa re loru won bo abi be ba sa so party sugbon ore onila data ba se ngangan o na la se sile ti o je abo aba ina di o tun je kan le ma ran ti wa eh lojo gugu ai mo ye awon eyan ti an ti ku ta awon eyan ti gbagbe won ti won ran ti won mo lai lai fa abadi ngba je pe won tan won ni tan ni won o se pe tan ni mo ma n so pe awon ti won tan lai ni tan iru won ni won

ma wo awon baba wa Fata Ibandele Olusola l'America. Bi ton se ni gbagbe won ni ton ni gbagbe iru awon baba wa Saminu ama Adepoju. Mo ma pe egbelegbe awon eyan tan ma ngbo wa nibi ni won oda awon baba yi mo. Sugbon oruko won orin gibele nje te ma tun gbo ta won alomi daruko won ti e tun sodo wa nbi mo. Oya mo meni yi won ti ma nda ko re lori kan daji se bi Oyo Radio. Won ti fi tan lole o. Awon baba wa Fata Ilamidi lowo Londo State. Mami madam Fumi Kemi ni lo badan ni le oluyo de afolabi nurudin ni alaro lorilede Libya bo mo pe yin de ti tepele mo ayin te ti mo ngbo wa e ti gbo oruko yi e ti mo ngbo lore kore awon oruko ti mo da ko yi Asiru Amadu Adeniyi lati lu papo afa gulonu awon ni an ni etiri mo ti purpose venture be ba tun gbo foran polo won bo mi e ti mo wa kan yin to mo lo sodo won tori pe e ti gbo ko won daada nbi itan kan ni won fi lole o to ko won fi repeat ni ayin lojojumo to fi wa registered ninu okan yin ninu eti yin te fi mo pe awon kan bayi na bye bye na nje bye bye baba Basiru omo Adeniran tan gbe ni lu Eko Mr. Yusuf tan sise lopapo the hospital lawyer alaafin wa nbi.

Baba kan be loyo wa ni ayin temi o gbanjumo mo ti e baya mo gbanjumo sugbe mi o da mo tele imo o ta to fi wa laye n da mo o mo kan ma ri oruko yen ni e ma wo oja kesan to jona ni jo ni ni bi odun meta ati odun meji seyin ti a tutun kan ngba won tun ko won wa fi oruko awon kokan won fi n so ri awon complex kokan ninu awon oja kan ko yi.

bori oruko n o je ka revi si mi ko ye mi afigba ti egbo kan to ba pada nsoro nipa baba un ase federal college of education special to wa loyo won ni baba yi nigba aye re to lo soju oyo ni legbe ma sofin nigba n loja pita pita loja takun takun ti a fi gbe spread wa soyo alaafin won fi gbe spread wa soyo alaafin awon kan won yi mi o je ko ko baba yi o parun se mi ogbonju mo gbonju mo bo mi o mo ba tori baba won o ku ko ti gbe baya bi odun meji si meta lo sugbon in ma ni gbogbo igba to fi wa laye gan a se ba baba ti dagba a baba ti dagba sugbon oruko in rese ma ri ninu oyo kaakiri ti oye ntele ni john le nikan wa nsalaye pe bo se je bo se je bo se je won to fi awon bi kan na sori oba lamidi adeyemi keta na bi pe won fi bi kan na sori bishop ayo ladigbolu bi a se senu ta se senu awon eyan kan baba yi ko lo ja fitafita pe ko complex ke so loruko mi o awon kan ni won ro pe gbogbo akitiyan ti baba yi ti ma nse eja fi kini eja fi ona oruko re soro mi ti ye yin eja fi ona oruko re baba ko lo ja fitafita pe e bi oruko mi si iru abiola na ti won ti so ojo to ku di ta so june 12 that's why the democracy day ni isin sabiola loja fun pe e so june 12 di democracy day ni awon kan ni aja bita bita ibu ari na o to so pe e je npe e ja fi ona re awon ti an ja fun democracy nu o ta wa n ja npa ni re ta n lo basu basu ta n lo yama yama ni isin awon kan ni won fi emi ara won lele eyin o gbo ninu iwe alakawe ile nigeria ti oga mi Gbenga Adeboye to ko ni to nso ninu awo re to ni eni o ba ri ko ka iwe alakawe ile nigeria ori kini ese kini to ni eni o ba ri oka ta na fi gbohun soke eni to ka to ni yo si se ni igba ti awon kan ba fi emi won lele igba tuntun yo si de sugbon opo oselu ni won di oje ilu ma aye lowo o a o ni fi emi lele ti de Gbenga Adeboye to n don't reverse. I want be to live for it. I will love to cut you on all the parents. I'll be MKO. Masudi Kasimau Abiola. I want to know. I want to fear me one little. I'm a young one calling. Talk to so you, Jan. I'm a young one. I'm a young se ranti tan awon okunrin meta kan laye igba ti won fi gba ijoba lowo Abiola ti won je o se ti won hijack plane loruko tori Abiola pe ki won le ba gbejoba le fa Abiola ta hijack plane eyin ogbori e mo binu seyin ogbo ko won ri awon okunrin meta odo mo okunrin meta ni o mo nbo e je nwo oko won lo kin wa da ko won fun yin. Dora wana.

kini oro wa dale lori o na ni awon ona ta le to awon kan ta le se ti oruko ti wa na ti o fi ma wa lai lai ta fi wa laye kan ni kese bi dodo efan baba ti mo da ko ti pe won ko kini loruko re ni lu oyo olu afolabi ni o olu afolabi ni kin to gba pe olu afolabi ni o ni won so pe o si okun ba bi sped federal college of education oyo to bi de lu oyo o lo soju oyo ni nilu abuja lo fi ja takuntakun pe ki won gbe kini iwa soyo lasiko to soju wa ni abuja ni won so pe sped lo doyo pe lawon nkan mi bam bam bam bam to se koda won to ma organize bi ni lododun na ma organize round table ni wo ko baba yi won ni olu afolabi round table talks gbogbo awon ti an soju ijoba ta n soju wa nile ni joba ni won ma n wa si bi apejo ta won yi ta won na wa so tenu won o ko baba yi ti ku lodun to lo ti tan se last ni december odun to lo o ti ku ko to digba olu afolabi round table talk na ni won pe olu afolabi round table talk oruko baba yi na ni panu kila wa na ta n se lowo kila to ma se e je ka lo ka lo mu daada lokunkundun ka ma se gbogbo nta ba se fun yan o na ni o ma wa leyin wa ola ni won ma so leyin wa ni won ma royin ti won fi ma royin wa leyin wa ola o ka gbaye ka se daada nemi bi ma so pe ka paju ba le de so alolo ka le joko to da to dun le tomo nitori aroba ni gbogbo wa laditan o nta ba wa se loni na ni o si ditan leyin wa ola mo se ni ka ma se daada ka gbaye ka se daada Adeyinka Olasukanmi kasa ma se daada na loruko mi mo lero pe ti gbadun mi laaro yin boyin bo se gbadun ti ti o ba gbadun eko gbona laaro kutukutu aro kutukutu oba makin

mo ki eyin ti wa lati Ivory Coast eyin ti wa ni Nigeria eyin ti letile mo ki ni UK nbe na eyin ti wa ni le okere mo ki ni US eyin ti wa ni United States of America ten gbo mi lowo lowo ai awa awa la ni attribute ta fi le ma gbe ile aye lo kan ni kese ai gbogbo ta wa le se ta fi le ma gba ile lo kan ni kese na lolo nti fun wa awon ti won tan lai ni itan iru won ni won ipa tan o ta ba tin tan ni eja ma ni itan daada ka ma ni itan daada mo lo sinu Ajayi Krada University nilu Oyo ni Joni mo lo sinu e gbogbo awon kan ta le se re o ta fi ma gbe ile aye lo kan ikese ngba ti mo denu re Ajayi Krada University loyo in wo beri nijo ti mo kokko wo be na nu mo wa nkan awon buildings lori sirisi to ye pe oruko awon eyan kokan awon mi gan ti mi ndamo ti mi ngbori oruko ti mi ngbori mi mari ta lo gbojumo Ajayi Krada ninu gbogbo wa kin ti akoko bere lati be ta lo gbojumo Ajayi Krada se bi nkan to se lo je ka mo titan fi gbagbe re won ni Ajayi Krada Bishop Ajayi Krada on loko bibeli lokoko bibeli si yoba loko si yoba gbogbo yoba ta nko le ni ta lo kokoko ta lo daale Ajayi Krada ni o ohun atawon kan sugba Ajayi Krada in lo je ogbon tarigi inu awon ti won se akitiyan bi alphabet yoba ti alphabet yoba fi wa baba na ta nko yoba afe kawe akagbadun yoba awon kan ni se akitiyan re o ni o je kitan le gbagbe Bishop Ajayi Krada ni ipa takuntakun to ko ninu bi Christianity to se de Nigeria to se work ni Nigeria koda mo tun gbo mo tun ka ni bi kan pe alphabet ti awon Igbo nlo pe o ngangan na o je eni akoko to ko sise lori re alphabet oro awon Igbo ti an fi nko oro awon Igbo na le won lo sise o lo kupa nbe o kupa nbe ara won ti o je kitan o gbagbe won nu a fi tun ko ile eko kloruko e loruko re ile eko university ni oruko re

I ma binu a ni le mu koko nu we royin wa laaro yi kosina kosina o kosi ina lori phone nu wa kosina pe pe ai a si ni generator a ma n charge ka kiri ni bi ka fowo charge bi ka koju wole o nle lo ti won ti tan generator ka lo charge e ti mo nlo yi gan ale ana ni mo ti charge re die ni le baba kan ladugo wa baba daada ka lo sa anu re o na ti kitan lele o ti foko daada le ladugo o ni ko je ki awo ti mo me o Allah ba ngo bi o ba si ola re lara o bi epo si tun won o tun re po si generator yo tan laaro yo tun tan lowo ale nje ladugo ti en na sawon yan mo riri re won mo pa re won mo patakutakun re won mo nkan daada ladugo nibi ti wa na n gbe nbe o sawon yan ja anfani kankan lara re wa n so yi o enikan la wa n so yi o o nkan tan na generator ti e yo wa o wa se extension box si ta be mi na se se wiring le ti wa nu mo se extension box si ta ile ba mi baba ro repo ta tan generator baba ri generator ti generator wo to lana ko to baje emi na tan generator mo se extension kan si ta gugu awon mo le iwe awon Emmanuel Olande College of Education awon Ekiti State University awon affiliate mo Emmanuel Olande College of Education tan gbe ladugo mi ma to lo niwaju ta mi waju ta ba mi a ma charge won gbe extension won elomi o gbe laptop wa ki generator mi o to lana sawon eyan n jamfani ti e na ladugo abi iwo nikan so ni bo nbe ni ayin iwo nikan so bo nbe lohun iwo nikan so bo tun lo bo tun bo iwo nikan so abi emi ateni ti mo so pe o na tan generator lowo to ye pe bo tan generator ni aro awon eyan pe ti sikiti atodo azagbalagba atarugbo atomidan ati mo jesin odile re won la won lo le mania mo se mo nso nigba temi na fi ni generator won la won lo le deyin ka o ile baba aji se bi oyo an lo be a be lo charge ile yi nja won yan ja anfani iwo na ala won ti won tan lai ni tan iru won ni won ipe tan o bi wo ba tan generator se bo ti gate mo ni iwo nikan iwo nikan bo wa ni ayin iwo nikan bo wa lohun iwo nikan gboro nkan pere ni bi advice irufe awa emi mania ati iwo to je pe iwo nikan soso gi o ni to sora re di ti orin nle nle o omari se gi bale kan ikan ni mo ka nkan se gi olohun adia fun iwori onikan nigba titi ndarin onikan soso gi o iwori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni o ase agbajo owo la fi soya ajeje owo kan gberu dori o mi lo ko lohun ba ti wa ma ran yan lowo so ma ran yan lowo o ma help eyan wa lai ta lai bawo yan se ma ran wa lowo ni ayin a te ma sa anu wa tan ma bua lo mo fi olon ba se ri be la won kan na a na ma tun ri iran lowo lati ara ti awa na awe ichi alaje mura o ba se ngba ta ngba lawa na na a ton fun awon kan awon na ton ja anfani lara wa lore yi lo ba ton gun lo ayo se be awa ni kale yin help ni awon te help po be ba ra data fun wa awon ti o gbo wa ti won gba roye wa ti won gbo eko ta fe ko won po won ja anfani latari ore te se fun wa ni ah ala awon ti won tan lai ni tan iru won ni won ipe tan o iwo to ba tan to ni tan daada to fi yan lole karin kese lo tun ma gbe aye lo koda leyin ku re leyin to ba ti re bi agbare to dawo osun dele ala awon yo to ma ran ti re si daada gbe se ran ti re si daada la awon malaika o to ma ko daada ale nipa re sugbon wo to je pe bo wa nibi iwo nikan o wa lohun iwo nikan ni o tun le ma keke ke seyin ani bo se nse ba se nse bo se nse na ni o ma se lo ko se ti o dere ai be ba re nikan to je pe bi lo nbi o nikan bi lo ni bi ohun atawon odo mo kunrin ni awon mo kekeke won mo gbayun ti ni bi irabo sugar te tun bu se gada be bu se gede te tun re nikan aso to je pe bi lo ni ayin o nikan ni bi nbo o nikan ni bi lo o nikan ninu ile o nikan na tun ni e so fun won pe
eladeyin go lasukan wi pe eni ka sa ma se daada ajo ko be eni kilo wa so wi bi se nse be na ni ko ma se lo ko se ti o dere o.

ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba ọba Ọlọ́lá tí ń gbénu Ọlásọlá ọba tó ní pẹpẹrọ lọ́dọ̀ ọba tó ní sánmọ̀ àti ilẹ̀ méjèèje. We give all thanks, praises and adoration to Almighty God, doer of whatever he wills, God that has spared us till today and on this program today. Ọba tí a rí ẹni fi wí, ọba tí a rí ẹni fi jọ, ọba tó ṣe wípé ọ̀dọ̀ rẹ̀ náà láàmọ̀ fi gbogbo ọpẹ́ gbogbo ẹ̀yìn sí nígbà gbogbo. Orúkọ tèmi ni Abdullahi Adébáyọ̀, ọmọ Abdulrahufi. Mo kí yín káàbọ̀ lénìí sí orí ètò wa, ètò yín mọ ẹ̀tọ́ rẹ lábẹ́ òfin ní orí iléeṣẹ́ rédíò àti móhùnmáwòrán wa tí a mọ̀ sí Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Radio TV. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ wípé Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ kìí ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan, Ọ̀yọ́ kìí ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan. Èyí ló mú wa gbé àwọn ètò ńláńlá tó káyà báyìí wá láti lè mọ kọ́ àwọn èèyàn nípa àwọn nǹkan tó ṣe wípé ó ṣeéṣe kí wọ́n mọ̀ nímọ̀ nípa rẹ̀, tó sì jẹ́ wípé wọ́n ní ẹ̀tọ́ sí, ó sì ṣeéṣe kó ṣe wípé látara àìnímọ̀ nípa rẹ̀ yẹn ó yóò mọ fẹ́ fi bí ìgbà tí wọ́n fi yà jẹ èèyàn lọ́nà tí ò tọ́. Ṣùgbọ́n sí ẹnìkan tó bá mọ ẹ̀tọ́ tó sì mọ in tí ó túmọ̀ sí, ni yóò ṣe kí ni yóò béèrè fún ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ẹyin, kí n tó di pé máa wọ inú àkòrí tí a fi bára wa sọ̀rọ̀ lénìí, mo ní kí n kéde fún gbogbo ẹ̀yin aráalé wípé a ti ní orí ẹ̀rọ ayélujára wa, ní orí ẹ̀rọ ayélujára wa ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa láti mọ ka àwọn nǹkan tí à ń kọ síbẹ̀ látara wípé àwọn nǹkan yìí ó èdè gẹ̀ẹ́sì la fi kọ́, èdè gẹ̀ẹ́sì la fi kọ́, ṣùgbọ́n tí a bá kà á yóò tún jẹ́ kí a mọ̀ sí nípa àwọn ẹ̀tọ́ wa, nípa àwọn nǹkan kankan lábẹ́ òfin. Tí ẹ bá fẹ́ kàn sí wa, tí ẹ sì fẹ́ jàǹfààní àwọn nǹkan yìí, ẹ lè lọ sí orí ẹ̀rọ ayélujára wa www.ajisebioyoradio.com/author/aaabrouf/. Ẹ jẹ́ ń pè lẹ́ẹ̀kan sí www.ajisebioyoradio.com/author/aaabrouf/. Tí ẹ bá ti wọ orí ẹ̀rọ ayélujára wa pẹ̀lú àdírẹ́sì yìí, gbogbo tí a ti kọ síbẹ̀ ni lẹ́ láǹfààní láti rí, tí ẹ sì mọ jẹ̀gbádùn rẹ̀ lẹ́yọkọ̀ọ̀kan. A gbé wá nígbèwá eré bí eré orí ìtàgé, tó sì jẹ́ wípé tí ẹ bá ti ń kà á, a da eré orí ìtàgé ni a dà papọ̀ mọ́ àwọn ẹsẹ̀ òfin. Ẹ rò pé bóyá ẹ ń ka ní bígbà tí ẹ ń ka eré ìdárayá ni, ṣùgbọ́n ẹ ní mọ̀ pé ẹ̀yin náà ti ń di amòfin díẹ̀díẹ̀díẹ̀ bí ẹ bá ṣe ń ka àwọn nǹkan yìí, torí a kó papọ̀ ni àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àti ojú tí òfin fi wò. So by the time tí ẹ bá fi kà á tán, tẹ́ fi kà á tán, ẹ sì rí pé ẹ̀yin gan fúnra yín ẹ ti di amòfin. Ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀kẹ́ ẹ lọ yẹ̀ wò. Mo ṣe láde wípé ẹ ní kábàámọ̀ wípé ẹ ṣe lọ. Àkòrí fún ètò wa tòní ni debt recovery ní èdè Yorùbá, ó túmọ̀ sí gbígba owó gbèsè padà lọ́wọ́ onígbèsè. Gbígba owó gbèsè padà ní ọwọ́ onígbèsè, ó kó nǹkan mẹ́ta sínú. Nǹkan alákọ̀ọ́kọ́ ni wípé a gbọ́dọ̀ rí ẹni tó yáàyàn lówó, ẹni tó yáwó, àti èèló ni wọ́n yá. Àwọn mẹ́ta yìí gbọ́dọ̀ parapọ̀ sójú kan. Tí mẹ́ta yìí bá ti parapọ̀ sójú kan, nígbà tí ẹni tó yáwó tó bá kọ̀ jálẹ̀ láti san owó tó yá padà, ojú wo ni òfin fi wò? Àti wípé àwọn nǹkan wo ni ló bí ká yáyàn lówó, àbí kí wọ́n yá, kí kéèyàn yá owó, àbí owó tí a fẹ́ yá gangan lábẹ́ òfin?
ti aba ni ka wo ko fe si nkan kan ti o nlo laye leni ti ofin odasi abi to se yi pe ofin gan lo gbe nkan ohun kale in to ba ti le je yi pe ofin lodi si nkan na ko nse nti a le so pe ki omo lu abi lawujo ko se nitori pe eni ti o ba se nti ofin o lowo si ijiya nbe ijiya nbe ni won gba ti nti yen ba se to ba ti ta of to ba ti ta ko ofin te ba si gbagbe mo so lori eto yiri bi pe esun ti won o ba ti ko sinu wi ofin ti won o si ti so ijiya re won le fi je en kankan ni orile Nigeria gege bi section 36 subsection 12 iwe ofin constitution Nigeria yi tan se ni odun 1999 boye gbo se gbe wa fun wa se ba wa soro nipa dida owo gbese pada ati gbigba owo gbese yoba niyin yoba le mi na in ti mo nwi o ye ki o ti ye wa sugbon oju wo lofin fi wo awon eto wo ni eni ti o yayan lowo loni labi ofin awon eto wo ni eni ti won ya lowo lo na ni labi ofin ti abasi wo nkan kan ni o se kini o ni o bi nkan kan omi la koko te ka to te yan rin itose lo si loyo latori nkan ni nkan o ti wa yo ni ajosopo abi ajoso yepo abi iforo wero to waye laarin eni ti o ya owo lowo eyan ateni to ya yan ni owo ko to di pe owo ni yo se kini o yo da won po akoko ikeji ni wi pe igba mi igan mo wa to se wi pe ki se wi pe eni ti o je yan lowo ko se wi pe o ya owo un boya isowo kan jo da won papo won jo ni business contract laarin ara won transaction boya transaction yen igba to pada wa ya awuyewuye wa pada wa latara yi pe boya o gbese boya nikan gbese fun yan kan ise ohun ko wa se se mo igba to se ti se kini yo se yo dawo pada ni latara yen na gbese ni fun eni ti owo nbe lo re to se wi pe eni ti o ni owo o ni eto labi ofin lati gba pada oju keji nu oju keta ni yi pe boya enikan sise fun yan kan boya enikan ba ile ise kan sise abo ba enikan boya aladani fun rara re o ba sise le to se yi pe o ni eto si lati gba owo oya re lowo eni ti o ba sise sugbon latara yi pe eni ti o ba sise ko fun lowo re yi o ti di gbese si eni to ba sise lorun ti eni ti o si ni owo leto lati bere fun owo re o leto lati bere fun owo re eyi ni agbon akoko nipa yi pe awon ona wo leyan gba aje ara eni lowo ati yi pe awon eto wo lo wa fun eni ti won je lowo ati eni to je yan lowo ta ba wo ni aye ni ode oni ko nse totun ko si nse to si aje ajoji si wa latara yi pe opolopo eyan nya owo won si ma da owo pada o ti e ni o ni awon ile ise kan to gbajumo to se pe nti a mo awon si ni pe ki won ya awon eyan ni owo ti awon eyan si ma da pada to si je pe elomi nigba mi ki saba lagba lati da owo pada a si mo awon ona ti won mo ngba lati je awon eni ti won ya ni owo lati je won pa lati je ki won da owo na pada awon oju wo ni ofin fi wo ati pe awon ilana wo lofin la kale lati gba owo ti enikan je enikan lati gba pada lowo eni ti o je eyan ni owo akoko na nti ma pe wa sakiyesi ni wipe nti yo di wipe a fe jo mo fa laarin ara wa ti yo di pe enikan fe bere fun eto re latara yi pe o ni owo lowo re o gbodo je nkan to ba ofin mu gege mo se so si waju nitori pe a mo soro kan a ni pe the court is the last resort of a common man
but the court will not allow itself to be used as an instrument of fraud or instrument of illegality. The court will not allow itself to be used to enforce illegality. Nkan ti yo waye laarin awon meji to ndi pe won fe gba eto ara won ara won yi o godo je nkan ti o ba ofin mu. O ni case kan ni England ni odun to ti pe awon meji kan won jo gbimo papo laarin ara won yi pe awon lo mo da awon eyan lona highway robbery pe owo ta ba wa ri o ti ni bi won se pin owo un laarin ara won. Ikan wa de le pada igba ti won ti se operate o ti wa successful tan won wa de le pada ikan wa o jamba adehun o le ja o le lo le bawo yan si mo so nguru won ni yahoo don yahoo ara won ino wa bi eni ti won jamba adehun pelu re yi o ba gba le ejo lo kele ba mo in ti o wa nbe o igba ti won de le ejo o wa rojo pe han ni toto awon jo ladin la ara awon pa won jo lo ro awon awon jo lo dawun eyan lona o awon lo robu awon si robu successfully kura gan owo ta han wa ri awon so ba won si won pin sugbon eleyi to won gbe wa si le ejo yi ko fun won ni owo won si eleyi oluwa mi mo fe ke gba eto mi fun mi ni owo re se oro yen so ba la kai mu ko kuku bala kai mu kilo fa ni pe in ti ejo ma fa ti o di awuyewuye yi lati pile e gboro kokko mo si o je ona to ba ofin mu ino fa principle of law to ni he who comes to equity must come with a clean hand or adehun offer ati acceptance to wa laarin yin ati negotiation to wa laarin yin o gboro je nkan se kini o to wa within the ambit of the law lawon nkan se kini to ba ofin mu ta ba wa ni pe ka wo laarin yi e ti mo so le kan ko ba ofin mu o tun lawon kan mi na awon kan mi na to se yi pe ti awuyewuye ba kara sele lori e latara pe eni ti won jo soro ko fe da owo to da won papo pada iru eni be afiko ya adake komo so ta ara iru eni ta won to li imi nbe ngba mi to se yi pe boya nkan ti o ba ofin mu boya ka so pe cocaine for example nsin boya cocaine ni won jo ta na jo ala ara won eni to wa ara cocaine ko wa san owo fun eni ti o ra cocaine lo re se mo cocaine leleyi ko ba ofin mu eru ofin ni ko ba ofin mu lati je keyan process cocaine iru eleyi ko le bere fun eto re tori pe owo titi e na mo eni ti yo si bere fe eto re ogboro je kini ogboro je eni ti owo re mo eyi gege bi arin kan omi to tun kun arin ti mo n salaye yi ni pe nigbati eni ti o je eyan ni owo to na mo pe lo to o nje lowo teni ti won si je lowo na mo yi pe ni toto lagbaja o je mi ni owo awon ona wo ti eni kan si ti yari pe owo yi se alohun oni sanadan dani n to ba wo ni o se awon ona wo ni ofin la kale fun wa lati to lati je ki eni ti o ni owo lowo eyan lati gba owo re pada awon ona wo leni ti won je lowo yo to lati je eni ti o je ni owo lati je npa lati le san owo re pada o ni awon kan ti pupo nu awon eyan nse laye odi oni to se yi pe ko ba ofin mu to si je yi pe eni ti o ba se iru e eni to ba se iru e yo ti jare si waju yo tun pada wa jebi kini yo fa ni yi pe igba to se nti o ba ofin mu yi eni ti
won se nti o ba ofin mu si latarapo je lowo to ba fi le gba le ejo lo lati lo beere fun eto re ti won te loju mole tori issue pe o je lowo oto issue titi eto titi e gangan tenikan ko gboro te loju mole oto taba wa tin da mejeji papo mora won yo fe ma da wahala sile ara ru e ni elomi won ni tori po je awon kan lowo kan lo ti mo toilet pe boya ngba awon ba ti mo toilet ile ni tan ti mo toilet lola pe boya yo wa owo yo san iwe eleyi ko nse ona to ba ofin mu tori pe eni te mu te ti mo le lona ti o to ati salaye nbi false imprisonment ni eni te ba si ti le wa falsely imprisoned o leto lati gba le ejo lo lati lo beere fe to e o da ke ti yan mo le fun seju kan bo se wule o kere mo to ba against wish e ah o le je pe ara compensation ti le ejo ba fun gan tan award against awon soje lowo o le je pe wo gan lo pada wa fi san gbese won yo wa fowo abusi abula lejo so o ni awon ona atele to je pe ti yan ba to yo ba ofin mu yo si ba alakale ofin mu yo si se regi pelu inti ofin lakale fun wa lati bere fun eto wa nigbati eyan kan ba je wa ni owo eni to wa je eyan lowo o ti mo ko un je eyan lowo n toto sugbon ko fe san boya le ise kan le yan ba sise to tan ha owo eyan mowo abi isoro yepo o waye ajosepo waye laarin onisowo meji boya won so pe ma supply oja fun o supply oja fun mi o ya gba owo wa nbe wa njoba yi ijoba yi a roja oda mi foja mo ba ngbowo mi ah kosowo ba ngbowo mi kosowo arin ye oto titi eni ti o sise fun yan ti o fun yan ni owo oya re oto titi eni tan jo se business papo ti o fun ni owo re nigba to pa come to dispute oto titi eni ti o didi ya yan ni owo o didi ya yan ni owo ipe lagbaja ya mi ni iye bayi to ba di jo bayi ma da pada abi tamedo mo fe sowo pelu re dakun ya mi ni iye bayi abi mo fe ra oja kan je ra oja tin ba ti ta ma da owo pada fo awon ona to se yi pe awon iyan mo ngba je ara won lowo be latara isowo ni o abi latara ase ni o abi latara yi pe awon meji won jo nta oja won si jo nra oja laarin ara won eni ti o je to ti won je lowo ko gbodo sun lori eto re ni won gba to ba ti ri pe eni ti mo ya ni owo yi abi eni ti owo mi be lo re yi o da bi pe o ti fe sora e di nkan mi ko fe da owo yi pada ko leto fun tin lati baja ko mo baja ko mo lu because to ba fi le lu assault ni oto tun ni yen labe ofin ko si mo ba lo ko je atso nipa defamation bi tori to ba fi le ba lo ko je oto iniyan na labe ofin ko si mo seize property re ile ejo nikan lo ni ase lati ni pe ki won seize property eyan ko mo seize property re because to ba fi le seize property re ona meji ni ye wa gba liable o le gba liable fun stealing o si tun le liable fun confession so si de eleyi ko mo se baun inti o wa se ni yi pe ki o tete tara sasa ko go do sun lori eto re because mo tun mo so ro kan won ni equity does not aid the indolent equity does not aid the indolent abi ko so pe delay defeats equity kilo fa kini itume leyin ni pe tori awon aba wan le yoruba na awon na ni constitution won ni eni yara logun gbe iwo ti won to ti ri pe eni ti o jo lowo fe da owo re pada yi o gbodo sun lori eto re igba won ti mo ke wo lo jari
o si wo ko da ko gbowo re pada ko si ke boya kini nbo lo wa lo ibi to lo ki so da won olopa olopa o si ile ise olopa o si debt recovery agency kuda ofin to gbele ise olopa kale police act of 2020 section 32 subsection 2 olopa won da si nkan to ba ti papo mo iru nkan bayi Administration of Criminal Justice Act 2015 tabawo section 8 subsection 2 ona so be yi pe olopo owodo arrest eyan abi kan dasi iru nkan bayi to wa to pa ko mo death recovery olopo o le dasi a se ti ropo olopo awon adaje olejo na to se yi pe o ri bu kan olopa to si ba ile ise olopa wi latara yi pe won dasi iru awon nkan bayi tori eni ti e ba fi olopa mu lori pe o je won jojere e jojera yin lowo o wa fi olopa mu on tin pe ti te unlawful arrest ni tan ba ti detain on tin unlawful detention ni to ba fi le gbe yin de ile ejo te lo je ejo e je bi ni e ti jare tele sugbon tori yi pe e ti rin ona ti o to e pada jebi ko si nkan kan teyan fe si teyan ba ti jeyan lowo to si mo pe okan ri o yonda fun eni o ntin lati mo gbe owo re sa lo nkan yo kan pere na le luwa re o si yo gba ile ejo lo ni sugbon keyan to lo si ile ejo o ni awon igbese teyan o ti koko gbe mo wa fe je ka mo kini kan according to limitation law section 20 subsection 1a of limitation law only anything to ba ti pa ko mo gbesi sisan debt recovery eni ti won ba je lowo ogbodo lo si ile ejo lati lo bere fun eto re laarin odun mefa leyin odun mefa kani pe for example nsin ajo ni adeun ni odun yi o wa fun mi ni owo mi odun ti nbo lati bere si ni ka ti o fi pe odun mefa to ba ti koja odun mefa owo un ma gbagbe re laye ma gbagbe re lorun my right over that money will be extinguished because mi o ni ni right of action mo ni ile ejo lati bere feto mi lati bere fowo yen tori limitation law yen o ti so yi pe laarin odun mefa pere eni ti won je lowo o gbodo gba ile ejo lo lati lo enforce right lati lo bere fun debt ti eni ti o yawo lowo re abeni tan jo so papo abeni to sise fun ti osan we lati bere fun owo yen lowo re sugbon laarin odun mefa yi a le ni awon kan ti eyan mo se to se yi pe yo mu ibare papo ijo se papo wa laarin wa nigba wo je yi pe anything to ba ti papo mo debt recovery tele tele na sifu mata ni n to ba si ti nje sifu mata in ta le jo so ta le jo settle laarin ara wa ni to se yi pe ko se di bata ba n lo si ile ejo ka to mo settle laarin ara wa afi to ba se yi pe a ba wa settle ko settlement o ba lo leyin wa le so pe to gba wa bade yi o a je yi pe ile ejo lo ku ti oluwa re o ti lo yan laarin igba ti ejo n soro lowo un ti o n bere fowo to je o ti o da pada un eni ti won jeyan lowo won le call fun settlement laarin ara won kan jo soro okay owo ti o je mi 5 million naira pere na ni order jajo si bayi bawo lo se mo rowo yi da pada tori mi ni bun o bawo lo se mo rowo yi da pada ah order bayi bayi ni se mo da pada o agreement won yo si je nkan ti yo je kiko to nka lo ko ojo buwolu so ko ni je pe won fenu so yo je nkan ti won jo buwolu la ara won so je pe memorandum of understanding won
yo mo se ri fasi any time ti won ba ti nilo re ko ni je ti won kan fenu so lasan la ara won eh ko wa ti fenu so lasan la ara won na we ko si life nbe to ba se ye pe won jo trust ara won de be sugbon eni ti o je olowo ti o fe san iru trust wo lo fe ninu e pe o fenu sadeun to ba towo re bo wi ibi ti iyo ti wa mo arin yi teyin o se ti ri mulo daada ti yo si wulo fun yan ni pe iru awon agreement yi te ba fe ko o godo wa legally eh o godo wa legally recognized ko si si bo je se wa legally recognized afi ko ni owo amofin ninu ti o ba ti lowo amofin ninu ohun mo ona ti yo gba ba eyin mejeji soro ti yo protect interest A ti o si ni affect interest B to si je pe at the end of the day yo jo ku si dede abi enun to ba je yan ni 1 million naira for example nsin to ni pe okay o owo yi in le fun olo didi o sugbon in mo fun o ni 50,000 lo si ose ti o fi pe ti eni ti o je lowo to ba ti agree ko si wahala kankan mo be ke si fu mata ni ko se digba ta ba jo nwora wa lo si ile ejo ko to di pe yo sisi ti o ba si agree won tun ri negotiate na ni iye la npe ni alternative dispute resolution ona ta le gba sofu ruke rudu laarin ara wa lai dele ejo awon ona ta awon lo pe to ba ti se laarin ara wa a le pari e laarin ara wa a le jo so a le jo joko a le jo cover settlement negotiation ma waye loya na ma mediate laarin party mejeji okay iwo na to ti ri pe bye iwo na sa ri pe bye oya ejo wo to ba se ki iwo na ni iwo na sa ri pe so mo jo mura won lori wale at the end of the day yo si se kini o yo si si lagbon be o wa ni awon steps kan awon procedure kan to se yi pe nigbati eni ti o je yan ni owo ko ba fe san pada mo to da to so a e di alagidi to si ko agidi bori pe anise owo yo ni san mo ni the first step eni to je yan ti won je lowo ko take ni pe wa agbejoro kan tori agbejoro yen o ni omo bi o se guide e ti o ni se nti ko ni ba ofin mu akoko nu elekeji ni pe won wa fun yan ni advice da ma fun yan ni pe lati ko ni ta npe ni letter of demand si eni ti won je to je yan ni owo letter of demand yi awon me ma fi 14 days sisi awon me ma fi 7 days sisi nti o je ki n fe koti eni law to pa ko mele ni pe generally in Nigeria act ni lo wa general to je pe ti awon senate ba ti pass ofin act la ma npe but state a ma npe yen ni law limited abe debt recovery yi o wa n feri lati state kan si state kan sugbon teyin ba ti ri agbejoro boya Eko ni ti n gbomi ni isin wa tori tin ba so pe ojo meje ni boya ni Eko boya 14 days ni boya ni Ogun state boya 14 days ni boya ni Ilorin boya 14 days ni but tin ba ni pe ojo kan ni o le mo bara won lo because ofin ti o wa applicable ni Oyo state o le mo wa applicable ni Ogun state o si le mo wa applicable ni Lagos state ba se jo sun mara wa ton si de leyi keyan ri agbejoro to wa ni agbegbe re yo mo bi o se guide eyan lori awon letter yi to ba fe ko letter of demand yi inu e ni won ti state iyowo to je in to fa ti o fi je lowo won wa fun ni gbede ki ojo to gboro san owo ti won le fun ni boya ojo meje pe la ojo meje o gboro dawo e pada abi 14 days
pe o gboro da owo yen pada laarin ojo meje yen won tun wa so fun yi pe laarin ojo meje yi o ti o ba se nti a so sinu letter yi iwo na ma reti proper legal step latodo wa ko si proper legal step pe latodo agbojoro ji pe won wo on tin lo si court lo sugbon ko to di pe won wo court won ko kojo won ko fun negotiation the dani yin go do ko ko fun negotiation ko se yi ki boya ejojera yin lowo the force then yo ko se ni pe ju ata inu court ya no ko ra gan ni ile ejo gan e gbodo fi eri han yi pe e ti jo soro yi da yin ara yin ko yanju le fi wa si ile ejo ki ile ejo wa ba yin da akoko nu ikeji ni yi pe eni ti o wa je onigbese yi ti o ba fi lay down aje ye pe o ti fun won ni go ahead pe kan lo si ile ejo nu but elomi to je ye pe olooto ni ke se pe elomi na ko je gbese sugbon latara ye pe awon nkan ti o sele ti agbara ri oka in lo fa ti o fi di pe gbese wole lasiko corona gege bi apere elomi ra oja tan si inu shop eni ofin jade pe ko le ogbele lawon kan si pe n to le baje ni ti eyan ba tete ti eyan ba tete ta ki eyan tete ta ko gbowo lori e n to le baje ni lasiko gbaun se mo iru eni be yo je gbese he abi awon kan miran ko fara pe boya ohun tin o fi ra oja ni igba ti oja n bo lori omi boya sipu ori semo latara be o di pe o je gbese abi boya ile ise elomi ti o tin sise to ra oja si boyo jona gege bi apere abi boya elomi yawo fi ra moto ni boya moto yen boyo accident o write off atawon kan mi be to se ri pe o wa o je excuse to to mu opolo dani reasonable excuses teyan le tender fun eni teyan je lowo se mo iru eyan bayi to je eyan gidi onu o le tender re fun pe ah owo re o sa mo ah sese mo jo se owo papo o se mo ya mi lowo mo si mo da pada fun o sugbe leyin lori bayi koda bayi lo se lo koda gbegbe ti bayi lo wa lorun ohun ki si wo nikan gan sugbon o ohun o duro igba yen wa negotiation wa waye ma mo da ye bayi pada fun nigba bayi elomi a mo da ye pe ye bayi mo fun olojumo elomi ye bayi mo fun olose elomi ye bayi ni mo fun olosu elomi ye bayi ni mo fun olosu meji titi bi sawo ntan o ti call fun negotiation ni won gba ti awon mejeji ba ti jo agree ipe nkan bayi ni mo se fun o ti eni to si agree to make agreement to fulfill the obligation agreement ti o se yi ki boya ohun gan fun ra e o ti o kan gbe adeun ni ko pe adeun yen boya o so ko won mo dawo pada fun lo si ose ko wa dawo pada fun lo si ose bo se so bi o se dawo pada lo si ose un ohun tin ti o je lowo o si leto lati wo lo si ile ejo koda bi agreement si wa sugbon kan ni pe won da owo yen pada won ti lo la agreement o de nda owo yen pada bo si so ni toto iyen enikan kan o leto mo na awon mejeji lati gba ile ejo lo because ton ba de ile ejo a n pe kini kan ni doctrine of equitable representation asiton pe kini kan ni principle of estoppel by election kini tumo eleyi kini teleyi tumo si ni pe ni won gba ti awon meji ba ti jo ni agreement yi pe a jo payoro ile ara wa a ni lo si ile ejo ti awon meji ti jo fulfill the obligation agreement won enikan kan nu awon mejeji ko le pada lo si ile ejo mo kura kan to ba de ile ejo in ti won so fun ni pe
ki o pada ko jade ku ni ile ejo tori pe kini agreement ijo wa lara won won si ti jo towo bo yi pe awon ojo mo si bayi eni ti o si do tejo gba tejo ni adehun o n pe adehun yin so si de eleyi ko leto mo lati wa si ile ejo sugbon to ba lo je yi pe enikan nu won ko wa lo ona obligation promise won tan jo make agreement won tan jo make abe ko ko fulfill agreement won tan jo make o le gba ile ejo lo koda gan to ba de ile ejo bi won ti gbo ri pe ta meji ba jo sa agreement la ara won won lo si ile ejo mo nkan kan okay o wa de ile ejo yin lo so yen fun awon oluwa mi ni waju ni open court iti won so fun ni pe he who wants equity must also do equity. Iwo ti o fe wa si ile to fe kan wo wa si ile ejo latara yi pe ti just agreement iwo na o ye ko honor agreement yi I honor agreement yi definitely oro yi agbo so bi arin eye leyi bo se lo ni ti de leyi eni ti lasiko gba ti enikan ba ti je nikan ni gbesi o ni awon ilana nte ile lati fi gba owo yi pada nigba to ba wa de ile ejo ti n ba ti jo so lo so tun so lo to si ti fi die mure pe lo to o je ohun lowo ile ejo ma wa pa yen dandan fun ohun tin lati san owo lona wo ni je ile ejo pa ba pa lase lati san owo fun o le je yi pe boya property re kan eni ile ejo ni kan gbese ni to lo rin dada to le san owo abi awon kan mi na to se pe according to the discretion of the courts to se pe ile ejo la kale sugbon eni ti won je ni owo ki okan re o bale yi pe owo ohun ohun o ri gba ni won gba ti eni ti o je lowo to ba si wa laye to wa laye yo rowo re gba pada ti yo pe koda nigba mi gan to se pe to se pe contract ni won jo ni la ara won to wa pada di debt ti ohun ti won wa pada fulfill promise to make mo yo tun gba owo lori pe o break contract yo tun gba general damages lori e for break of contract atawon kan mi to wa labe re ni soki en ti won je lowo tan je yan lowo ko mo ti yan mo lewo ko mo folopa mo yan o ko si mo fi ko mo ran togi ehn ko mo ran togi lo si odo en ti o je ni to je lowo ko mo ran togi lo sodo won ko ngangan na si mo lo be ko mo lo da omi alaafia ru nibi to ntin ba wa so ko maintain decorum ko si wa ko je a legal and law abiding citizen ko farabalẹ dada ko je ki negotiation ka fa ye gba negotiation la ara wa ko si kẹni to ba si ti negotiate na ko na honor negotiation re ko honor negotiation re inti ko ni le se ko mo se ladeun eni to je yan lowo ko mo mu yan ko mo ti mo toilet ko mo ti mo le ko mo fi ya je ko mo ko si paya ko fi lara bale ona teyan gba teyan fi gba owo pada gege bo fin se lakale o be teyan o si to lati le je kini o lati le je ki owo eyan ti o wa nta lowo eyan lati gba pada wo ile ko lo di pe ma dake ti ma si mo fi aye gba ibeere lekan si e le kan si wa ni ori ero ayelujara wa ti a mo si www.ajcbioyoradio.com/auto/aaabdulrauf/ ibe le ti lanfani lati mo ka awon nkan ti a nko nipa ofin akọ ni in form of eri ori tagi ni pe te ba tin ka yo mo gbe aworan bi igba ti
nkan yen sele loju yin bi gba ti e nwo ile ori tagi ni o si mo gbe wa ṣugbọn eyin gun ni mo yi pe e ti n ko eko nipa ofin by the time te ba fi ka tan bayi eyin gan e ti di amofin lori apo yi ti e n ka nkan le ni ori bakan na lo se wi pe e le darapo mo wa ni ori YouTube wa Ajisebi Oyo Radio ti Ajisebi Oyo TV ni ori YouTube wa awon tan si wa pelu wa lori Facebook na o ko wa na ni ko yi pada awa gangan la wa won ni fe lomi si wa Ajisebi Oyo Radio TV nitori pe kini Ajisebi Oyo laari Oyo ki se bi baba eni kokan lekan si oruko mi ni Abdullahi Adebayo omo Abdulrauf a mo fasiko yi gba ibeere latodo eyin ara

0: A ti ri awon atejise ni ati ori Facebook wa ero banidore Facebook wa ani to kokoko comment o je ni akoko na ni Isaac Wasiu Ayinla oni well done my brother my padi durin equal then all the way from Igbo Oyo state won wo wa lati Igbo
1: Mr. Wasiu
0: oni well done my brother onke elekeji na ni Abdulrahman Olayimika Ibrahim oni omo Yoruba atata you are doing great the sky shall be your starting point ami o ase eseun o e ma be se wo na ni ke ma se re Abdulrahman Olayimika Ibrahim lo wa so pe ngba ta ba oro de bi pe ile ejo ni ki eni ti won ba je lowo gba lo awa ni ta ba wa le lo olopa o so pe ngba to so ni pe ninu ofin pe ka ma lo olopa ma fi gba kini pa awa ni ta ba wa le lo olopa se a le ma lo awon togi oye la le lo togi oya
1: ngba ko bi se ati salaye se ri kiyen ma lo togi kiyen ma lo togi e ma lo togi se gbo tori te ba lo togi te so pe e be fi gba owo yin pada o da bi igba ti eyan bu iyo si oju egbo ni bi igba te eyan bu iyo soju egbo ni tori owo togi age to ti mu igboyo to ba te eyan to ba lu lukulu se be ke yo di ero ile iwosan
0: o tun dara nu
1: o tun wa di oran si eni ti o ran togi si eyan lorun ati togi ti won ran gan funra e tori pe ki olorun ko dakun ko saanu ni kukuru le lo togi o tori te ba le lu olopa ta mo pa pe ofiru se togi ni la wa lo
0: abi o olopa gan to ja fo gbo ofiru gan ke ko si ninu cassette won lati ma ba yan gbagbese gban bi ti Nigeria de to je pe awon to ye kan ma gbe ofiru gan na je ogbo ntarigi ninu awon aru ninu arufin ofin tan gbe ro gan
1: abi ki olorun
0: to ra awon eloye kan ma so fun awon tan gbe wa sodo awon pe wa lo ba awon gbagbese o pe eleyi ise wa ko de sugbon gbo je pe ijekuje ti won je nibe na ko ni je ki won le so fun irufe ni be pe ke ise ise wa leleyi o
1: according to yin ti mo se gbo gan won ni pe o ni ye percent ti
0: won awon ma nyo ta e ba e lo fi olopa gbagbese e ma reti owo owo nti accident owo nti ni accident ara won to tun wa nbi ke tun fi olopa gbagbese owo te ba gba ti true olopa o ti ni accident nu kole pe mo ekun ikekun ni o ti di ekun ikekun ni eleyin lo wa gbe mi gangan de bi awon beere ti mo ti ko le ngba to n se to n lowo pe mo fe beere lowo re mo n bo na
2: ki se pa run lora lo gbogbo ero constitution ara ile
0: eto yi ni gbogbo ojo mejo mejo na ni mo nwaye ni dede ojo osimi gbogbo ojo osimi lati ago mewa aro lo si oke lo sohun debi ti olorun ba ran wa lowo de debi owa ago mokanla ina ni eto yi a si nfe onigbowo eto an fi nbaju bamu na la fi ngbe wa lowo ojo mejo mejo pe ko le mo je eko ati anfani fun awon eyan wa ti won wa nile eleyi o je ki ofin amofin akeko ofin amofin Abdullah Abdurrauf o ti ba wa simplify re to ti je pe ko ni rara te fi gbo lagboye deyin no fi mo awon eto teyin na ni abe ofin akeko ofin amofin Abdullah Abdurrauf mo ki okuse lataro
1: o ti ale share link deti ko fi yen to nda lecture yo ba ti n wo mo tun ta
0: okay se okay ama se na ko ni episode 1 bi
1: episode 3
0: ni death recovery ta se to ko bi ere idaraya n pe ko le ba tun yi awon eyan a tun fi se abe post yi a fi link re sibe se ba ti n ka tan ke tun lo gbo ele okay a tun fi link video yi si abe ti page un abi a re fi ti page na si abe ti video ti won wo lowo ni ori lona meyeji to ba ti e ka bi kan ti o ba yi lo wo ko lo wo video re tabi kan aye tun se pe gugu awon episode yi audio episode yi na o wa ni ori bi te ti mo tun gbo ti o mo je anfani gbo mo nbo ka wa lo si bi ibere temi gangan ti sajo
2: ko si privacy conversation nile imo government in tap phone wa kon le ri wa gbo oro yi koko ta
0: lu akoko lo si bi owo ta awon eyan wa ngba nsin awon elomi a pe ni owo gurumi awon mi a pe ni owo gbomule lanta o ko orisirisi na fun o ko ri ri kokolo o sanu ibi ti lulede na ni ti awon eyan si bi kini awon owo yi ibi ti lulede ni koda n be nu esin muslimi pe ka ma gba owo ile o ka ma lo ma ya gbogbo owo to ba ti ni ile nu ba da ba lo wo ati muslimi ati gbogbo eyan na ni n gba kini ngo je pe ilule na lo si n ti opolopo debe ki olorun ko sanu wa n ti mo wa fe lo pelu bere na ni wi pe owo gbomule lanta owo gbomule lanta ati gbo daada pe wa ma ti koda ikan sele ti o ti pa e to je pe afa lo lo gba owo afa to mo ke o tabi ta o si le mo mo ke o lo dojo ami sugbon ta se a mo fi oju afa wo to je pe iyawo re gan eleha ni lo lo gba owo gbomule lanta ta nso e ngbo de asiko pe ke lo ko re ba afa se na papa boranu eleha lo bi se garanto mo ba na omu eleha mo ba wo lo si odo won ibi se sobu ti won won sa nti o wa di pe won fi ba won re pe won fi oju ele ari ederede won fi wole bakan bakan bi anti ni manu ile yagbe nkan kan se o oro mi yi
1: oye mi
0: so nlasi n gbo pe labe ofin yi ati so lori eto na mi pe forceful imprisonment agbo lo se pe forced imprisonment pe se ofin fi aye gbaru eleyi ni abi nigbati a ri eni to yawo ta mu garanto pe be na awon yoruba si mo so pe ara o ni wo fa bi onigbowo eni to se onigbowo re na ni abani ko la ran ni pe se kini yi bi mo ba gbo agbo yin to kale kan ni pe ko si pe a wa ri eni kan se a wa mo mu eni keji labi ofin pe nisin baya omo se a wa so pe ngba ta ri omo to sa lo ka he baba bi ya re se eleyi na se a le so pe o wa applicable ni bi iru oniduro pe ngba ta re eni to je gbese mo ta wa na gan oniduro pe ko ma ti mo nule
1: se ri
0: yato fun force imprisonment you know
1: yato si force imprisonment oju se meta yi ki so pe meji abi e ti mo ba mo awon oga mi to le ba mi fi kun gege bi mo se mo bi oju se meji le ni to ba duro fun yan ni o ni alakoko ni yi pe lati mo te mo eni to duro fun leti pe in to se njo bye bye so ti n da owo ni la gbe pada fun ikeji ni yi pe ti ko ba ri owo un nisan e mu mi fun iyen labe titi oneduro sugbon ki won wa mu yan tẹ́yìn kí mo sọ ń jò ní ìpín kódà ọlọ́pàá gan ò lè múyàn
0: tìmọ́lé
1: látara yí pé èèyàn jẹ gbèsè
0: ká tó wá sọ pé àwọn aráàlú tán jẹ́ bíi kọ́mpínì tán yáyàn lówó
1: aráàlú ọlọ́pàá gan ò ní ẹ̀tọ́ ni lábẹ́ òfin láti tìyàn mọ́lé kí n tó tẹ̀ mọ́lé sí section 32 sẹ̀ subsection 2 of the police act àti section 80 subsection 2 of the administration of criminal justice act 2015 o ni olopo o leto kankan lati arrest eyan lati ti eyan mole latara pe eyan ni eyan ni dunadura boya eyan je boya oni gbese abi nkankan mi to papo mo sifu mata ka wa to pe ara ilu gan ti o nse
0: ti o sagbofuro ti o sagbofuro
1: ni o ma muyan ti yo se ri lagbon ti to olopo ka lo lo ba muyan tan ti eyan mole unlawful detention niye bo ka ni pe ara ilu lo ba muyan false imprisonment niye sugbon se ri ko lo won sanu wa ni aye lode oni kini yi ni toto pupo nu eyan ni omo bi pe latara ke won ti mu garanto yen gan won ti te ofin lojumole won ti te eto titi e gan lojumole akoko ikeji ni bi pe elomi gan na nigba mi ko mo ise ti o gba latara pe o duro fun yan abi o se oni duro fun yan ko mo ise ti o gba awon ti won si nse kini yi won exploit wa ni won exploit awon eyan ni tori bi to
0: bu ba
1: exploitation ni because nigba to ti mo ke won o mu yan definitely nigba to ti mo yi pe won leto lati wa mu
0: ohun labe ofin
1: ohun se iru nkan ba nigba ti a nsoro ni jo ni human dignity labe ofin section 34 o ni pe eni kan ko godo wa subjected to the inhuman treatment or degradation nje wa mo fe da gba ka ni pe e fi yan si yeye abi ridicule eyan te ba de wo for example nsin yato si pe wa won mu yan won ti yan mole won tun mo gba o lu fe lo mi n gba mi ko mo jo pe o ni gbese ni iwe leyi na ko lo
0: won tun mo se eyun na
1: kọlọbẹ labio
0: nílùú tọlọba
1: tó ní joyè tó lófin tó sì níjọba ko irú eléyìí náà kò bá lọ ṣùgbọ́n látara pé ẹni tí ó náà jẹ gbèsè tẹ́lẹ̀ kò mọ̀ nípa ẹ̀tọ́ ẹ̀ ẹni tí ó sì jẹ tí wọ́n jẹ ní gbèsè òun fẹ́ lo gbogbo ọ̀nà láti ri pé òun gba owó òun kódà kò bá bófin mu so kọ́lọ́run dáhùn kó sàánú lágbọ́n ibẹ̀ yẹn pé wọ́n mú yàn ó jẹ tó wá jẹ garantọ kódà kò jẹ ẹni tí ó jáwó
0: gan àbí
1: ẹni tó jẹ garantọ gan n ò rẹtọ̀ràn kan láti mú un lọ tì mọ́lé the only thing tó lè ṣe ni pé tó bá délé ẹjọ́ tí ó ń tì bá ti sá lọ wọ́n lè hold the responsible nílé ẹjọ́ ilé ẹjọ́ sì ti mọ irúdàjọ́ tí
0: ó dà òní ọ̀sán owó láwọn mi náà máa ń sọ láwọn míì máa ń ṣe náà ni pé tó bá ti mú garantọ pé àwọ tó yẹ kó dá padà lónìí ìwọ ló dá padà tí irú rẹ ọba wa dá padà náà ni máa ń fa bí wọn ṣe máa ń tì wọn wọn lè máa fi tó bá ti ọkọ mu owó dà náà ni wọn ò kọ béèrè lọwọ rẹ tó bá ti rí kólẹ kò sí wàhálà ní ọjọ mọ ìgbà tí ò bá ti rí kólẹ náà ni wọn máa ń subject wọn ti to military àbí
1: human treatment
0: degradation tá máa fi wọn ṣe
1: harassment assault ngbà mí
0: ṣùgbọ́n èyí tí mo wá fẹ́ mú béèrè rèé torí àkókò wa púpọ̀ ní púpọ̀ pé irú báyìí nísinsìnyí mò ń wò pé n tí máa ń fa púpọ̀ àwọn kinní náà ni pé ẹlòmíì gbogbo wa náà irú nísinsìnyí a bá ń fẹ́ open Facebook account.

0: afun olomi gota mo so
1: afun olomi toilet mo
0: afun olomi afun olomi toilet mo
1: so ba bolu mo gba
0: o ati omo le o
1: so ba e gbesin lenu mo gba
0: a si bayi fun o
1: ti ta nko bo bo o agba agbala meje ni pe eti o mo ati eto mo ti won je oye pe omi gota lo mu o to si ko bo pe mu lo to ni atani ti o mo aha abala meje ti mo pin sinu ngba mo bi bere be
0: o so ti eni ti o mo ati mo pe ko mo lo fi se se demo labi ofin
1: ti won salaye won yan na re fun pe
2: bye
0: ti won o salaye fun tori n tan pe agreement akoko understand
1: e ke ni no understand to won de jo agree lo bi agreement
0: ti won ba ti le ojo understand to ba pada de dispute won kwashi agreement yen ni won danu ni so won wa ese wa do lori position mi se ri gege bi in temi le so sarin yen ni pe awon ti won so pa won o si nkan fun yan e to ba ba ofin mo nbe o siru bi tan ri kan gbede e to ba ba ofin mo nbe
1: yo duro
0: yo duro e ti o ba ba ofin mo nbe won o gbadanu e re tori pe
1: iyan
0: ti agree pe e tori pe iyan ti agree yi pe ti kini kan ba ti se nijo kan boya boya bi ni sin won enikan jo nsoro pe o da won loju ni pe se a lo do won loju ni pe se ala antonio joshua o won eni ni se ah jo ba won eni e pa mi ka pa o e pa mi o wa won tan oko wa won bi o se won ilale ana kan wa mo ntin kan lo pa won fe pa ah iyin o ba ofin mu ba wo ko ni agreement kan jo
1: kan jo
0: ko da kan jo ko bo we to iyin o ba ofin mu
1: ko ba ofin mu
0: ko ba ofin mu sugba won e to ba ba ofin mu nbe won jo wo awon ni o du awon e ti o ba ofin mu won se kini oni duro iyin ba won ti eni to wa mo o e ko mo ti down mejeji bawo teni to mo
1: ateni ti o mo
0: bo se lo na nu e to ba bofin mu yo du e ti o ba ofin mu
2: ko
0: ni duro to ba ti di po wo
1: so iru omi gota nisin ko le duro
0: tori
1: e fun lo mi toilet mo e ti mi mo toilet o
0: won o le ti yan mo toilet won o si le fun yan ni omi gota mu
1: lata ba ofin mu
0: ke ko ba ofin mu
1: mbo mo mbo na o tun ni bere mi

0: ẹkejì náà ni àjọmọ àwọgbọ wa náà la mọ sí owó èmi gan ti ṣe rí tó ti bú lọ irú owó cooperative tẹmi nso pe mo gbà lẹẹkan owó ọkada ta mọ sanwo rẹ díẹ díẹ in la bi se
1: instrumenta
0: ta mọ pe ni instrumenta
1: higher
0: purchase in ni mo fi ṣe ní ìgbọn ó bú lọwọ kirikiri kódà mo ti lag níbi owó àdáwó padà owó corporate and so it n tó wá wà nbẹ̀rẹ̀ àwọn tẹ́ mọ ń ṣe owó à ń gbé ọ̀kadà fún yàn ní instrument pé máa san díẹ̀ díẹ̀ njẹ́ púpọ̀ nínú wọn gbèrò àwọn náà bẹ̀ rèrè ẹni tó náà ń wò pé tó sì bóyá ò sí àbí ìyá kan ló ń jẹ́ tó náà wò pé kó náà nǹkan ọ̀rọ̀ gbọmọ kó wọn máa gba ọ̀kadà kó máa gbé káàkiri ní kó máa sanwó ẹ̀ padà díẹ̀ díẹ̀ tó bá yìí ti san tán yóò di títí ẹ ẹlòmíì ò sì ló lé débẹ̀ kì í ṣe pé bóyá ọmọ ń paṣẹ́ yìí púpọ̀ nínú wọn gan ò sí ní kọ́lọ́hún mú sí kúrò nílẹ̀ yìí kọ́mọ́ fò sì ta wá ọwọ́ á ṣẹlẹ̀ pé inú april tó lọ yìí lọ yẹ kí owó òun ti tán kan ti san owó fún èmi tán ọ̀kadà tí a gbé fún april oṣù kẹjọ láwàá yìí 4 months wà láìwọ̀n àti ìsanwó tán tèmi gan sì ti tún lé ti bóyá bíi 8 months ní orí kíní ẹ níbi tí àwa gan ti gba owó jáde báwọn èèyàn ṣe wá máa ń ṣe wọ́n máa ń gba irúfẹ́ ọ̀kadà bẹ́ẹ̀ kúrò lọ́wọ́ kódà kọjá pé 500 naira ló kù tí kò tí ì san owó nǹkan ní déédé àwọn àsìkò tí àwọn máa ń padà ń fẹsẹ̀ lé bọ̀bọ́yọ́ lọ bẹ̀bẹ̀ nǹkan kan tí wọ́n fi padà tún dá padà fún pé owó iṣẹ́
1: kódà padà dandan ni.
0: So n tí mo máa ń fàyọ rèé mo ti ń san ká pé n ti ń san owó yìí bọ̀ báyìí nísìn tàbí irú ní ìsìnká fi ẹ̀mú lé àpẹẹrẹ pé irú owó pé mi ṣe yáwó ní cooperative pé mo ra ọ̀kadà fún yàn nìyẹn tí ìwà arówó san tó ti ń lé ní iye oṣù tó yẹ kí n fi owó wa sì mọ̀ pé owó cooperative yìí ìwọ ní èmi ní ẹlòmíì náà ní wọ́n gba owó wa àtẹnìkan jọ náà fi kó fún èmi. So tẹ́mi ọ̀bá dá padà bóò ni ìwọ tó lówó tiẹ àtẹlòmíì àkẹta náà tí wọ́n gba papọ̀ báwo ni ó ṣe rí owó tí ó fi ṣàǹfààní báwọn náà gbàtà náà bá padà bẹ́ẹ̀ tún gba ìlọ́po mẹ́ta owó tán ní ní kínní wíyá ẹni tí mo sì gbé ọ̀kadà fún ni ò ṣe ni ò sanwó yìí. So n gbọ́ àgbọ́yé ọ̀rọ̀ yẹn so tí a bá wá mú irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ tàbí ká pé kí n kọ́kọ́ mú pé cooperative wa sọ pé ọ̀kadà òun tiẹ̀ gbé wá járe wọ́n bá gba ọ̀kadà wọ́n bá gbà lọ́wọ́ mi tàbí kó jẹ́ pé èmi náà mo gbà lọ́wọ́ ẹni tá a gbé fún pé nígbà tí ò ti ṣe dáadáa kò dẹ̀ rí jẹ ní excuse kankan ní excuse wo lèèyàn tiẹ̀ fẹ́ mú wá ó yẹ kó o rí sanwó tán ní april 2nd ó fi wá ń dinú oṣù kẹjọ ló ti tún tán lọ so irú excuse wo ni irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ fẹ́ mú wá tó jẹ ní o tá a bá wá gba ọ̀kadà lọ́wọ́ rí ẹni bẹ́ẹ̀ kọ́ jẹ́ pé 10,000 péré ló kù tá a bá gbà padà tá a fún ní owó kankan tó ti kọ́ bọ̀ wípé tí wọn bá ti mú owó wá o tá náà sì ti faraba ara dà fún débi bí irú oṣù mẹ́rin yìí nìsín ó tiẹ̀ ti pọ̀ jù àwọn ẹlòmíì ò ní gbà láàyè láyé láàrin ọ̀sẹ̀ méjì pé wà á ní mú ó wà jẹ owó ọ̀sẹ̀ méjì tó fi wá ń di oṣù mẹ́rin tá a bá wá gba irú ọ̀kadà wọn bóyá ta àfún ní nǹkan kan padà ó sì ti wà nínú agreement pé tó o bá ti san owó báyìí ẹ gba ọ̀kadà ní ọwọ́ mi ojú wo ni a lè sọ pé òfin lè fi woru irú eléyìí.
1: Ṣé rí ìbéèrè yìí ìbéèrè tó dáa ni odidi àkòrí kan ni lábẹ́ òfin higher purchase law ní under commercial law also under commercial law higher purchase law ṣé rí in tí ó ń túmọ̀ sí yẹn ni pé gbogbo àsìkò gbà tí ẹni tí wọ́n gbé nǹkan yẹn fún ìsọ̀kadà ni ò í ṣe mọ́tò ni ò í ṣe kan míì náà ni o tí ń dá owó rẹ padà díẹ̀ díẹ̀ o.
0: Kò bá jẹ́ ilé
1: gbogbo àsìkò gbà
0: tí ìsìn dá owó padà lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ni oṣooṣù
1: gbogbo àwọn ìsìn dá owó yẹn padà lọ́wọ́ yẹn kò tí ì di títí
0: tiẹ̀ tí tó ń gùn
1: tó ń gùn
0: nígbà tí ò bá ti sanwó tán
1: tó olówó rẹ̀ náà sì ni lásìkò gbà yẹn gan kò lè gbé fún yàn kò lè ta kò lè gbé fún yàn òun náà ni kọ́ máa lò tí mo bá ní kí n mọ tú eléyìí lẹ́yọkọ̀ọ̀kan lénìí ọjọ́ lọ
0: ṣùgbọ́n
1: a ti lára àwọn eré orí ìtàgé wa àti ó ní àkòrí kan tí ta ti fi sọ orí ẹ̀ tẹ́lẹ̀ bóyá ta bá gbẹ̀yìn òní wá níjọ́ mẹ́jọ yóò tún jẹ́ kí àwọn èèyàn
0: káàkàn
1: fi sí abẹ́ eléyìí kò ní fẹ́ sí bùkà bá fóun gangan sí àkòrí ta wá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ta tú kalẹ̀
0: fóun náà jẹ́ a topic on its own
1: so mo rò wípé eléyìí o yo se dada but o ni awon akoko awon koko kan de pe eyan le gba awon rufe nkan ba yi lowo eni teyan gbe fun o si ni awa akoko kan de pe eyan o le gba lowo eni teyan ba gbe fun to je pe ona mi leyan o tun lo me gbogbo e pelu ogun olohun ti olohun so ajo mejo lo boya ni jo mejo a le
0: question ti mo jot sile po je kin tun sare bere so ile o n soro le kan pe ah pe ni act ni won ma n pe law ti federal ti senate ba pass abi nkan pe state lo ma n je law abi bawo lo se so le kan o ni act ni ti senate ba pass kini kan pe bo ni state ti awon bias of assembly na ba se awon yen la n pe ni law abi
1: ben
0: so nti mo wa first priority nisin erinku o ko ju soko ni tede o du fa kan ni o efon ku o ko ru soko oleyo won ejo ti oba ara aye lalala ti won ori latan oba orun ni nda ibi ti mo wa nlo re erinku o ko ju soko ni tede efon ku o ko ru soko oleyo emi ati en jo nse pa nfa laarin ara wa ni Oyo state ni bi ti ejo ba se pe ki lo ko re boya won da wo lebi agbe atun le lo si appeal court abi se appeal na ko le in second court of appeal so court of appeal ma wa ni state abi
1: ben
0: so leyin eleyi ka pe on tun wa da ni court of appeal yen ko temi lorun se atun le lo si
1: supreme court
0: se supreme court tu wa ni state
1: no
0: federal
1: ni
0: abuja lohan lo wa ibi ti mo wa nlo re a wa nsoro pe limitation of law abi nkan kan laarin gbogbo state pe state Oyo state Oyo to si ti ejo ba wa ti wa di pe a tun gbe lo si federal loke oro yi to si sele ya jo wa Oyo state ni arin wa Oyo state lo ji jo sele nti Oyo state ti bi nda a nlo igbe law Oyo state lati bi da ejo yen se ta ba wa gbe lo si supreme se law your state na ni wo fi yanju e ni abi won lo law federal government lati fi yanju e soro yen o ye mo se lale
1: o ye bi o ye bi oga bi eye gan ti fe da wo fi tori ko yo de bere yi ko yo de bere yi seri eje ki n salaye lekun rere
0: okay
1: ofin ti awon senator ba pass
0: ta
1: so dofin o la npe ni act e ti awon house of assembly ni state level ba pass la npe ni law
0: okay
1: se ri act ti won ba pass ni senate
0: anyo
1: ko ti wa applicable si any state until ti awon ile igbimo asofin state yen ti won ba ta won na ba domesticate e
0: won le force si wewe
1: ti awon na ba wo tan ba gba tan ba wo pe so ba ofin to lo ti wa bi mu se ka gba wole igba yen lo to di ofin ni state
0: okay
1: ibi kan to ti le wa applicable oni federal capital territory labuja
0: tori ko si
1: tori senate directly so ofin to ba ti le pass directly abuja ni kan abuja ni kan lo ti wa applicable sugbon gbogbo
0: federal system of government
1: exactly bo se wa nu gbọn gbogbo state yoku gbogbo 36 states awon sese gba won sese yewo ni elomi won le ignore omi ofin
0: bi adopt
1: won si le adopt igba mi mele ki won gba ofin mi awon change kankan be fun nipa pe eleyi la wa fe lo si lo to si wa iyen baun nkan wa sele ni Oyo state asi ti gbe lo si ile ejo Oyo state ile ejo Oyo state ti da ejo awa happily ko wa teni kan lorun awon mejeji a lo si ile ejo ko temi lorun ile ejo ko lorun ti dajo court of appeal ko tun wa te kan lorun na mejeji won tun wa gbe lo si supreme court ibo ne tin ba bo the supreme court o wo ko n se yi pe ko n se act ti o wa applicable ni federal
0: na wa
1: law ti won ti don
0: so do na do
1: ara ko yen
0: na
1: for example nsin ni ile hausa gege bi apere kenyan mu oti ese to ni jiya ni sugbon ni odo ti wa nbi ko nse ese koda eje kin lo ti si na tori authority wa fun si na ti mo si ranti ni 1961 ni jebu ogun state ni kini ye ti sele enikan gbe enikan lo si ile ejo latara ki boya won se si na ile ejo wa ti da ejo kan fun enu ti so sopo jebi ara ki won ran lewon abi kankan sa won pada gbe lo si Supreme Court won si da ejo yen pe tori pe ese ti won fi se fe fi yare jeun ko si nu ofin ti Southern part of Nigeria njo wa ti si ninu ofin ti ese ti o ba ti si ninu ofin kan ko ijiya re si won le fi je eyan case yen a o ko fa so fa gbe mi 1961 o si se de ofin ti mu wale kan section 36 of section 12 of the 1999 constitution of the federal republic of Nigeria so laarin yen kan wa so yi pe state wa nsin keyan se sina ko nsi ese sugbon ni north keyan se sina ese ni kan wa ko de Abuja for example ni Supreme Court oni wo pe kini upper clebu si gbo Nigeria but kilo wa applicable si state yen ati pe esun ti won so po se yen abi nton don fire awon yen so ba ofin ibi ti won ti don soro yen so ba mu in Supreme Court ti ma wo
0: sa lo le boro bayi tori o ti gbe nti mo mo je de bayi o o ti gbe nti mo mo je de o ebi ti mo wa fe lo ri
1: okay
0: mo to be oto ni the question mi to ti wa nle tele so pe to nyanyan na lo tun fe mu mi lo sona bo mi
1: okay
0: ibi ti mo wa fe lo ni sin ni olorin tokorin kan ti won so pe bi blasphemy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti won ni won dajo ku fun ni se Sokoto ni abi Kano I don't know
1: o da be Kano
0: nile Hausa sa ni so o wa lo si appeal appeal da pa won si tun dejo nu ni awon something like
1: won danu
0: ni won wa
1: mo wa we won danu
0: so to ba wa lo si Supreme Supreme pe a soro won wa tun so pe ta wa lo si Supreme ti won be so won be tun da ejo ku na fun ni Supreme ni ngba ti appeal nda iru ejo ba yen nu se Supreme na wa so pe awon da won do na suke ti de Supreme bayo
1: appeal
0: lo si won si danu bayi
1: won ti so appeal o ni agbara kan lori e mo bayi nsin Supreme Court
0: o tun di oro Supreme bayi se iru eni be se o make sense ki won wa so pa won ati pe ngba ti Supreme ba da ejo yen ka tun a se tun oro so lori re tori appeal ni se le kan da ejo kan nu ejo pe won fe pa yan a wa n danu
1: se
0: o ti eni oko yewu na pe a yewu
1: se
0: yen kan daru ejo mi lan soro re gidi se pe ma ti gbe mi yen o lo nu ko se papo pada wa mo
1: sa se ri e pe ni joni ta soro yi mo ni eje ka wo outcome court of appeal eh se court of appeal na ti affirm decision trial court iyen
0: court ti won da ejo yen
1: won ti ni ejo ti won da nbe pe oto ni se ri lopolopo gba a mo nwo pe o ye ki ofin ri bakan oro ofin ko si ri be because we have to use the law as it is not as it ought to be law as it is and not law as it ought to be bi ofin ba se wa la se tele ko n se pe ba wa se ro pe ki ofin wa gba ti court of appeal n so do mi ti ka judgment yen mo kan wo news to gbe jade
0: news le na ka
1: mi ti raye ka judgment yen kuda ma si pelu ogo olon ma kan sa won oga mi to wa nbe kan dakun kan ba mi wa ki mi na janfa ni awon decision tan mu jade nbe so won ni pe court to da lejo ku o wa constitutional ta ba si wo constitution to to o wa nbe ipe sharia court o awon kan bayi ilo se won to je je pe awon ese ti kini but in to ru emi loju temi o ti ile ti so ipe boya o write you aborongo because emo meji ni ona meji le ma gba awon eyin ni ile ejo
0: okay
1: ka tun janfa ni yun na akoko ni merit of the law elekeji ni technicalities well maybe true merit or true technicality boya o le win ni Supreme Court but for now mo fe ka mo ti mi ti fe ka
0: ale oro
1: na
0: mo ro pe boya ka ni suru
1: because gba to ba to de Supreme Court gba to de president because o da be pe ati ife ri eyin ejo kan ti won appeal up to this level to niru
0: to ni se pelu
1: blasphemy to ni se pelu blasphemy mi o ti iba pade ri so Jesus Supreme Court in Jesus Supreme Court ba wa so la fi draw president lori e pelu ogo Olorun
0: ki o ti mo tun lo re a tun lo sana bi na o so le kan pe nile Hausa o ti mumu pe o ti mumu ese ni ni ile Hausa abi se bi bo se wa
1: ni
0: nile Hausa o ti mumu ese ni
1: according to penal code
0: ni ile Hausa aha nti mo an lo nbe lele pe ani o ti mumu ese ni according to penal code ni southern part all the southern part the rest of the country o kin se ese ni south west south east south south gbugbu awon south koda gan ba ni apa bi kan nile Hausa gan
1: dana je Hausa ni o
0: to bi mo awon
1: ati north central ni o ati north east ni o ati
0: to bi de gbugbu awon gombe abe wole tele to sun modo ami le egbe kwara yi
1: ko fi mo
0: ibi kan be ta awon je bini abi benue
1: Benue Benue Makodi Benue State
0: in Rawan operate same
1: kini ni odo won kini yen o pin southern part at northern part so anything to what ni se pelu northern part in penal code ba lo anything to what ni se pelu southern part
0: gbogbo awon Benue yen mi o
1: no se ri to wa nbe ni yi pe
0: state ti won mi o
1: ofin mi mo wa ngba mi
0: ofin
1: mi mo wa ngba mi to se yi pe a kan mo wo ni a ni lo ngo to ye pe a lo ko tun mo si pe ofin yin o wa o ra pe state to fe gbe kini yen lo juju lowo yi ni
0: Kano ati Sokoto lo ba
1: Kano tori Kano didi ni olopa ti
0: won is ba police
1: ti mo ma
0: ibi ti mo wa nlo re o
1: kini yen
0: eleyo kan lo titi sugba bi temi nlo re I'm practice federal constitution a implement bi gege bo lo pe awon ofin mi o wa ta ti o kan wa ti won ma wo ti won ni lo so I'm practice federalism type of government pe federal government ki state kankan ma ni nkan se lori affairs state ara won ti o ni to je pe nisin ta ba sofin iru ofin nisin ofin ba se gba eto owo eni to jera won gbese loyo state o yato si ti Lagos state e ti Lagos state o le yato si to Ogun state ma le jo wa ni egbe ara won to yen nti mo wa nlo re pe ni under Nigerian constitution awon not won abodo won emu oti odo won emu oti lodo won won koda won ma ti create trailer ti nku oti lo tan ba mu won ojo won fo gugu e ti won waste e ni but tax ko kan wa oro ni mo so yo kan but mi kan mu wa ni
1: oye mi
0: pe tax ti won gba lori oti fat to n jade lori oti gbogbo state ni npin state ti e ti gba ki won mu ti so ye ka le mo pin ninu tax ati fat ori oti
1: oye mi
0: oro yen so ti die
1: oye mi
0: ta pe ta ba fe ile gbogbo ofin yi la ti gboro ko ye ki won le pin ninu owo to ba ti jomo owo oti boya biuri and then gbogbo awon state to ye pe awon ti tin tin tin ti oti bi awon wheat abi kin awon kan belly abi kin awon pe so kini ile Hausa na ni won tin gbe te pa awon gan na supply awon company awon biuri yi awon na supply won ju so iru awon kini ko kan o so pe mo kan so ni pe ko ye ki ru owo be na o ye ta ba fe practice federalism o ye ka practice to the full cause ko ni je pe a mo yan to ba ti di pe ibi kan a yo awon kan segbe kan to ba ti di bi kan a yo iru not yen ko ye kan le ma pin ninu owo ori oti yen wa lo si bi ibere to kan ni bi ba ibere to kan mo kan yan na eleyun tori emi o ni ri kin mo wi nti o ba to ti ma ti ri nso ri pe ko to ni mo soro mo si fi seto kan ni ayin lalejo ni ti mo fi nsoro nipa bi a se n fi ta n fi eto awon elesin ibile ta n fi dun won ni orilede Nigeria yi labe ofin mo n ka holiday mefa ninu esin musulumi to je public general public holidays mo si n ka gbara bi marun abi mefa na ninu esin kristiani mo wa ya ojo kan abi ojo meji bayi soto fun awon elesin kan abaraye to ba wa ti de ojo to ba n se oro ti won igba yen ni awon kan mo pa awon fe se wa ti won mo di won ni owo sugbon ti o si n fa na ni I fifi eto won dun won ni abe ofin o ye ka na oni ojo to pe yo wa recognize under the state law ta ma tin celebrate in room ka bayin so convenience ogun mi o fami iru ojo ya ti mo pe ojo holiday won leleyi o gbogbo ana la se observe
1: ben
0: tori iwo ni so po je muslim ni se kan fun wa lo de christmas ko so po ngba ko so po ngba bi se lo
1: ta ba so po anja fun right to freedom of religion bi se kin ta
0: ehn mo ye pe secular state la ku nigeria
1: o ye ki a wa fie
0: of course inu mo wa lo re
1: olohun ti pa yoro ninu ofin ti islam
0: ti islam
1: gba to olohun oni la kun dinu kun wale
0: esin yin fun yin esin temi na ko si wa la pepe
1: ta wa ba ngbo de fun awon olode esin ti wa ta won na gba olode fun ti
0: gba ye pe yen wa si jo ngbe bi ba eni wa na de ni freedom ba awon eyan ta ba tin so ru oro ba awon kan ti boye esin ti je ti won ni won egbe nkan mi sinu osun won la kai won ma against ni nkan kan ba yen mo post link kini asi bi kan pe to the title ti Vanguard bi quote news yen ni pe court bans oro in Oyo town ba won se ko won kan be bi captivate awon yen ka le ba ka news yen
1: I
0: say gaga lo di sele I say to je pe un gaga ni ilu oro oro o me be won pa oro ta so na ni pe pelu fin lo je kin tun raise issue but ibi ti mo wa nlo re ni aro yi ni
1: ba mo ti e ri news yen gan mo ni won se gufe kan ma fojo yen declare holiday ni be holiday o le ma se mo iru oro yen sin won se nti gbogbo Nigeria observe
0: of course
1: o ya pe nile yoruba ni kan la ti observe
0: la din se
1: ina mo to ba fe se ki state kuku fe kan
0: e bi ma mo nice e bi ga mo nice between gbogbo state southwest start
1: e jo kan la ma se so
0: ti o bi ni ma di si wahala o mo ni o farming don kan
1: so awon o ti mo yi pe tori iru o lo dan se lati yi nsin
0: o won lo bo si ga exam
1: o bo sa won
0: ti bo so nu ti bo bi moro yen wa lati mo se mu wa pe ti state ba si ti harmonize
1: ni ba si harmonize
0: awon tan organize exam won ma mama mi o se
1: because exam won
0: ni ni ma si wahala ko ni ma kawa laje won le ever exam ni la ti ko le won consider re so ara ba se pelu ofin mo so pelu awon ti won so pe awon yin mo ti lodo won mo si mo ba tax o ti ta bi gbogbo ise dede yi na ni da wahala le ni orilede yi esin gan si je number 1 major problem ta ni orilede yi wahala number 1 major problem ni o ni esin ni orilede yi ke olohun o sanwa nigeria o si le lo si bi kankan ti aba koko lo gbe gbogbo awon dadada yen ti si egbe kan bo ibi ti mo pada ton wa fe lo lori oro yen ni ti mo bi raise la aro yi mi ba ti raise ya lori program e bo o si jo mo program e na ni pe Lagos state government dadi mi gan na pa case mi pe oro to so lori radio ni jerin awon gbo news yen won pe mi ilewe gan na ti wa tan tin gbo radio yen ara ma n gba koko onu wero yi mi wa pe mi pe ki ma gbo ro yin o oro to fi seto lori radio ni jeta Lagos state ti declare ojo kan
1: fun awon traditional
0: fun awon traditional se Oyo state ta se je awuko se ta ma n pe ni presenter ibe lo ye ki iru kini o ti wa ka awon state yoku o ma emulate
1: do na se ri iru yen o da be pe o awon to je elese ka balaye
0: won tin demand
1: lo ye ki won ja
0: won demand fun won mo ye pe muslim ati christian lo po ni gbogbo awon bi la jenso fin governor christian deputy muslim won awon ma gbe kini won ni gbe si common sense pe nkan ti ti o ni mu wahala wa ti ibasepo to gun mo fi wa elomi o ma wo pe awon kan o ni dibo fohun ni o ni je ko le gbe igbese kan to gun mo lori iru awon won wa ma se abosi won ma sabosi won ma go sabesin won ma sabosi elomi o ma paro mo elesin kan bile lato ari esin titi e to gbe dani yo ma wo pe iro sunna ni kọlọ dari je awon eyan wa won ma iro sunna ni won le ma pa awon rokan mo awon elesin kan bile awon min ni lowo won di eru ninu awon tv na tori mu ni jo yen to ba lo wo program e o ri bi mo se yan na na le dada pe ka won na kan mo tun study yato ngba ti o ba ti si pe ba government in declare ojo kan fun won ka na ma study boya exam awon mo ni o kini kan ni o ka to choose awon ojo fun awon nkan bayi ti won wa wo pe o le pa tori awon mo si won wa ni exam tori oro to report your state
1: mo ro kini yen fun mo ro kini yen le meji nigba ti mo gbo pe won declare enjoy mo ni waya tan se fi si weekend o ma wo pe weekend awon to ba fe se nawo ninu ilu nko
0: ninu e ri ga ba
1: e jade lo si
0: but ta ba ko ni saturday o to se
1: ta
0: ba ko pe sunday awon christian o lo si church
1: o lo si church wa bi si jo friday
0: won ni end of ni pe awon people yi
1: mo lo si masalasi
0: ta ba fe so do oro fun ra won ni afarada kuko gan koda ninu masalasi ni baba mo mu tin so pe awon ti en so ni so kini ni emi ti je o ye won lojo yen don raise awon so ni so kini pe koda pe to ba e pass nu won je ni oni ti ayaba abi boya oba bo sasiko odun leya won osun ojo yen si waju e wo highest level of tolerance bi ojo oro won te ba nse to ba fe bo si bi ojo leya bi nkan tabi jimo ni asiko esin won o tun sun si pe ko ma bi class pelu esin mi e wo highest level of tolerance ti ru won ton ni fun fun awon esin awon wa nwo pe to ba ipo esin won se kini kan awon tun foju ba yen wo to ba ipo awon foju ba yen wo si ko ni si wahala pe o get point yen pe to ba ipo odun won o se kini kan ni ko yen kan le ma postpone re ko yen kan le ma sun baba bo so odun ituna baba bo so odun le ya ko yen kan o le ma sun e gbo ru oro yen
1: seri seri ko lohun o sa
0: emi ji oye won emi ji oye won lojo tori emi o le ma woran keyan ma emi jo ye won pe no
1: laarin ye awon elesin kan abalaye mo pe awon no ti ma fe wa ona ti won fi
0: won tin ko letter won ti mo wa awi e pe won ko letter yi governor sey makede
1: won fi se gba won
0: ron kan won wa awi e
1: but we pay the time ti ijoba fi ma da won lohun sa because in temi mo ni pe
0: so ka na ma consider won
1: in temi mo ni pe laarin ilu wa ta wa yi ta jorode Nigeria ko n se ede kan
0: ke si se asin kan secular state la pe bi bayi
1: so as godo build the tolerance la ni ara wa ti mo ba ni godo won si jo sunday to ri pe
0: christian o lo won le ki sunday
1: godo won si jo leya abi jo friday to pa won muslim o lo si mosque so clearly ta won no ni ojo kan ti won ya soto fun won to je pa won no mo si ti won na
0: emi de tun so pe nisin ko ye pe baya asiko kan na ni gbogbo southwest pe boya ojo meta ni o fun won ni gbako onisango ologun ti gbogbo won fix e si awon ojo yen ti obi ni je pe boya enikan kan won a lo pe leni o oro wa won enikan kan o bodo lo bi kan leni o gbogbo ta ma di fun won pe boya ojo meta o ategun atoro e lo mo be se fe
1: no se awon se na ni consciously or unconsciously awon yen observe re o ka je pa awon ti o ni observe o ni observe ni
0: e wo bi da le da ni lo ma so ko n be se wa si mo fi soro ni won ma gbe wa si jade ti won sa fi be da wa lale won ti ma pe oro re awon obi funny enough ni pe se awon pe oro n go se tun wa o tun ni iwulo re gan fun gbogbo ilu in the sense wi pe la la koko awon obirin a n se wahala n kiri aja elomi o sinmi jo sunday gan ri to ba tun di saturday o tun mode panu sugbon ojo yi pe oro wa ta nle elomi bi mo sinmi tipa tipa ni ni ile ni ojo kan yen yato mbe kan elomi o tun jijade gan lojo gan ti o ti tun gbabo mi lo ti o ti gbabo mi lo sugbon ojo emi tun wo mo gbe sinu laka ni pe ijo ni elomi o tun mo bi raye sinmi laarin odun kan ninu gbugbo awon obin mi awon alarubo ni mi won lo kini won lo de nu olode mo ti gba bi se lo lati ejumo
1: ti o
0: elomi
1: o ni o travel
0: ti pe mi tun wo pe
1: tori o mo ke
0: imi je o tun o tun e won so re lu mi emi tun wo pe o tun ma nja anfani fun bi isinmi fun awon obirin to je pe wahala awon mo npo iwon ni ojo isinmi kankan ni enu se mo tun so lojo nkan pe iru kini nisin state wa nikan lo wa applicable ti awon federal government workers tan wa ni state ti kini yo kan sa won ni lo bi se gbogbo awon kan bi awon banking kankan gbogbo won bi pupo nu won won observe e sa won ma observe ti won kin lo si bi se eleyun ki ka ma tun ma digress lo jujuju lori re ati so awon major point eyo kan ti mo fe bi kun tori ati koja gogo time wa 11 lo ye ka pari lo tin di 11:34 yi
1: Allah
0: je ke eleyi ti mo fe bi kun eleyi nisin won so le kan wi pe ti won ba se adehun lara won ni gbese ibi ta ti lo ti won just adehun lara won pe in ma fun ni e bayi pe kini kan o le so pe ko need kan tun lo si court mo ngba won ma ti jo se adehun yen ni ara won ka wa so pe boya won ti wa involve pelu court tele o wa eni e wa san oto se ko ni boya se abi wahala kan la bi o pe
1: court tele
0: pe
1: won ti jo gbe ran lo si court tele
0: a pe won ti gbe ran lo si court
1: okay
0: court ni ma fun ni e bayi ma fun ni e bayi
1: okay
0: so ngba ta wa satan ti ko ye ki o tun bun ile ejo pe mo di san owo yi tan o
1: ah seri eyin
0: tori mo se so ni pe ko tun need kan lo si ile ejo mo
1: abi nto wa nbe lele ti won ba si lo si court before ko to do agree fun settlement ini ti mo so yen applicable fun sugbon igba me je pe ile ejo ni won ti mo so se o ni tactics kan ta won yen mo nlo o si da ko ni da wa la le yo ro ni to fe san gbese gan lorun reason lele igba toro ba de court telomi tin mo bi toro oja si yo wa pe fun settlement yo wa so fun ile ejo pe won mo san yi bayi bayi fun ni every adjournment day se mo ile ejo le fun won ni 2 month adjournment ngba mi a ti mo pe laarin 2 months yen
0: won ti san
1: owo itan won fi wa owo ah ke se ko yo san tan a je me to le mo lo to je pe won le mo lo court ju boya bi emi erin abe ma won olodun o ti fe san 5 million bi apere o si lo won mo 200,000 wa ni every adjournment day se mo pe no ti ejo ba si le gba lati je ko se kini yen se mo adjournment yen lo fi mo san owo yen die die die abi ko mo ri be gan lo mi mo ma reach settlement la ara won terms of settlement won wo gbe si waju ile ejo te ma ti le gbe sato se ti waju ile ejo ile ejo si fi idajo si
0: ori terms
1: ori terms yen so te bojo ejo ba ti fi lati ori terms yen ni won mo bi won si jo
0: gan ba san san to ba san tan se ko ni di pe ka tun de le je pe ati san owo itan owo ti ti ejo ba wa ta jo yanju pe ati san tan
1: ko ni di kan dalejo la mo mo ngba ti won ti jo san owo tan la
0: ati san tan kon ni di
1: mo ni di kan dalejo la mo mo
0: pe
1: be ko nbe pe civil matter na ni te ba lo iko si ndo kan ile jo ni mo wa yin ki pe oro te jo san jo ni se ti pari e bo de ko
0: ba bi lo te ba ko ile ejo si
1: eh eh ti no ba to bi yan yo to lo si ile ejo ti lo ba ti bi yan ki do kan
0: si ta ma lati yan jo owo na ko kan
1: eh yin ti ile ejo gan joko ti gan o po tele
0: abi bi igba tun bi oro kan ni mo mo so ni pe ejo ti nbe waju olorun ko ja jo n siga
1: ah
0: ni bi ta jo criminal awon odan
1: ori awon odan gan gan
0: awon criminal awon agbe ni se so sowo ẹyin tí ẹ ń gbọ́ wa ní ìkànnì rédíò asọ̀rọ̀ mọ́ gbèsè láti United States of America, láti Canada, láti Nigeria, ẹyin ti Benin, ẹyin ti Togo, ẹyin ti United Kingdom, gbogbo yín pátápátá, ẹyin ti Benin, Benin Republic, Long, Akin, gbogbo ẹyin tí ẹ bá wa wò ní orí ìkànnì abẹ́ ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ títí ẹyin náà. Ẹ má gbàgbé pé akẹ́kọ̀ọ́ òfin amòfin Abdulrauf Abdullahi Abdulrauf ni a fi ati ya níbi ẹjẹ́ ká tún máa fi àsìkò yí jẹ́ oyé yín pé ní orí website wa ni ayisibeoredi.com àti ń post àwọn news lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan èyí tó níṣe pẹ̀lú ìlú èyí tó níṣe pẹ̀lú orílẹ̀-èdè díẹ̀díẹ̀ àti ń fi kún ní ibẹ̀ tẹ́ bá débẹ̀ ẹ rí nǹkan kà ní ọ̀kọ̀ọ̀kan èjèèjì abẹ́bẹ̀ náà ni gbogbo àwọn bí ọ̀rọ̀ tó ṣe kókó tó ta kókó lábẹ́ òfin tí ó fi yé gbogbo àwọn tiléto lórí tẹlẹ́mù tí ọba tìjòyè táráàlú táráàlú Abdullahi Abdulrauf ó ti ṣe ní ìpele ìpele ní bí eré orí ìtàgé bí eré oníṣe tí ó máa mú àwọn scenarios wá ojúlarí àti
1: barista
0: ojúlarí
1: àti client
0: rẹ̀
1: client rẹ̀
0: tọ́gbọ́rọ̀ kan lọ sí ọ̀dọ̀ barista ojúlarí tí ojúlarí bí wá ń fọ sí wẹ́wẹ́ gbogbo àwọn àìbí òfin yẹn bóyá ojúlarí lọ bí client rẹ̀ ló tasi agẹrẹ ní bí kíní kan ló tasi agẹrẹ yóò dàda tasufasanasatanafasara níbi àwọn kíní yìí ó wà ní orí page wa ní ayisibi ọrẹ
1: pẹ̀lú àwọn ẹsìn òfin tó bá lọ
0: pẹ̀lú àwọn ẹsìn òfin tó bá lọ tí eléyìí ó fi máa jẹ́ kí òfin yìí ó tún yé àwọn èèyàn wa sí kó fi yé wọn sí dáadáa ẹni tí ó bá gbọ́ ní ìsìn kó sọ fún ẹni tí ò gbọ́ ọjọ́ Sunday ti asu obi kọlọ ọhu strike gbogbo tori strike asu strike lọjẹ kápíù láwọ wà nílé o mo ṣe rí mú pé nígbà mo rí tí mo ẹwò inú ojúlarí gangan ni mo ń post sí Facebook tí mo fi wò pé yóò mọ wúlò fún àwọn olùgbọ wa ní orílẹ̀ orí rédíò wa àti olùwo wa ní orí tv wa tí mo fi máa bọ wa máa ṣe nǹkan báyìí àti wà á rí onígbà wa kankan àti ìríkun lọwọ kankan àbí ń báyú bá múni làbí ń wá ní gbogbo ọjọ Sunday ní gbogbo ọjọ mẹjọ tẹ̀lá fẹ́ ṣe onígbà wa rẹ̀ kódà tó bá lọ sí skul tán àti ń plan bá ṣe lo technology tí a fi máa link gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn tí ẹ̀tùn fi lè máa rí wo tí máa rí gbọ́ ní orí ètò yìí ní ìgbà tó bá tún lọ sí skul tán ní gbogbo ọjọ
1: ayé
0: ti lu jára gbogbo ẹ̀ náà láti process tí òbí ní jẹ́ pé àpùdé ó bá ètò yìí nígbà tí asù bá padà kọ́ lọ ọ̀fù strike ṣùgbọ́n à ń fẹ́ ìkun lọ́wọ́ yín ni òbí ní sú wa pàṣẹ ń ṣe yìí ẹni tó bá fẹ́ẹ́ ṣe onígbà ọ̀wọ́ ètò wákàtí kan sangle tí ni kèyí ìṣòwò kan tó gunpá tẹ́yìn ọkàn pé ètò yìí ó wúlò púpọ̀ mo fẹ́ ṣe onígbà ọ̀wọ́ rẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ lọ ka àwọn átíkù tẹ́ bá ti dé péjì wa tẹ́ bá ti dé péjì wa ẹ lè rí wọn bẹ̀ tàbí kí ẹ lọ sí ayisibeoredi.com /author ọtọ yẹn ó jẹ aur sorry ẹ má bínú author ẹtùn fi slash sí ẹ wà tẹ he mẹta ẹtẹ b kan ẹtẹ d kan ẹtẹ u kan ẹtẹ l kan ẹtẹ r kan ẹtẹ u kan ẹtẹ v kan tó túmọ̀ sí ayisibeoredi.com/author/aabdulrauf rauf ni kì í ṣe rauf abdulrauf ha lọ́wọ́ àmẹ́ pẹ̀lú uf ẹ̀yẹ́ tuntun pé ayisibeoredi.com/author /AAAbdulrauf A-Meta ni o pẹlu Abdulrauf be A-Meji kan da duro pẹlu Abdulrauf e ko papọ na ni o AAAbdulrauf te ba di lo sibe ni ori itakun ayelukara gbogbo awon article ni episode by episode ati post bi episode meta nbe to bi pa n se editing fun lowo ni bi pe o ti ba kini e di episode 8 abi ni ori kini e gaga tele
1: Eighteen la wa bayi.
0: O ti wa ni episode 18. O ti be ya ole o. Tete post ni kini kawon yo je gbadun re. E ma wa ka bi ere onise yin o tun ma da bi ere onise ni ori kan aji se bi oyoredo.com. E se o ni e se olobe e se gbogbo yin te ba wa fi be je e ko ibinu. A dupe o lowo gbogbo awon oniduro ile ise wa. Gbogbo awon supporters wa nile loko pe leyin odi. Awon ejika ti o je ki orun wo ye, ti o je ko orun wo ye. Awon osuka ti o je ko orun o ti wo wa. Gbogbo kini yi o ti su emi gan. Emi lo mo gba ran ti mo rowo tin bi je nde bi tin ma sponsor gbogbo kini awon kan bayi ni ose ose eh dugba dugba lowo eyin o eyin tori eyin wa nbe lo je ka wa na wa ni bi eyin te ngbo wa eyin te nwo wa eyin te support wa lona kan ona keji olorun bo olojo eni yo mo wa pelu eyin na ko ni deyin na da bu kata yin o e wa ma lo daada e ma bo daada toro kini ladi e bo iko imo imo iko iko bala iko ikeju ase ti bo nse olorun ase ti oni bayin o lenu se eyin ni bi idile eyin ninu oko oyin ase ti oni bayin o tori ase ti bo ojo kojo mo le yo ase ti bo orun ko orun omo wo ase ti si balẹ kile omo su en gbogbo le to ba mo yo pada su na ase ti oni bayin o ase ti oni bayin ko ni bo nkan ni ko ni ba gbogbo fun mi leki gbogbo idile yin e mo lo daada e mo bo daada e ni rogun ajinigbe o ogun orele ko dele oroko ko doko ko ni je ipin awa pelu eyin o ato ha oya dagbere kemi o to fi kemi to finalize di dagbere
1: kin to mo lo lekan si oruko mi ni Abdullahi Adebayo omo Abdulrauf won mo fi eyi se lo fun titi ose yi na titi ti a fi pada wa ni ojo mejo ni ogo olohun eyin ni e a mo ba pelu ogo olohun awa na la mo wa olohun ni je ka fi enikan kan nu awa mejeji ati awa ateyan ara le olohun ni je ka fi enikan kan se awa ti
0: ogo olohun ese o oniyan ese olobe ese gbogbo eyin te ba wa fi fe je na e ku aibinu a mo be o eyin temi nitori obe ni nbe su a tele se asi be na o gbogbo eyin to ba ni a mo bo lawo ni de ba nle o nitori baba ku dede kojo kan ri orun arowo adam baba jero mo je le o eyin temi nje kin laye igbin se erowo bayi laye igbin se ile oluweri igbuna ile te tin gbo wa wo wa ede te tin gbo wa wo wa ibi se te tin gbo wa wo wa ile yin ona yin odeyin igbese aye yin oni gbona koni dojuru nitori pe tututu bayi la arode eyin temi tututu na la aro baba mo fa ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin o iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju ewu rin lo kojo ma wa lori emi ati dukia wa pelu eyin pelu awa pelu awon titi digba mi ta tun mo pade adupe lowo gbo eyin te ba ti ba wa wo te comment gbo eyin te gbo titi digba mi ta tun mo pade a fi nle sinu banuje a ni bayin ninu banuje o e fi awa na sinu banuje e ni bawa na ninu banuje ka to rira layo ka pade nire ka ma do lodi leyin ara wa ipade wa nko adeyin ka pe nbo bi awo irin mo lodi wo bi ojoro

0: You are currently listening to Ajise Bioyo online radio. Ajise Bioyo laari Oyo Ajise Biba Ben kokan.
1: Ome da adoro o adora wintuwi. Ome da adoro o adora wintuwi o. Gbogbo nta ba gbaye se lawon aya wa nso. Seyan ba nbe laye pe ko saere. Tori to ba ku tan o adora wintuwi. Ome da adoro o adora wintuwi o. Gbogbo nta ba gbaye se lawon aya wa nso. Igba ti mo woju

0: Come for all the sorrow. Then get be at them.
1: You go on over me.
0: Nitori nbe ninu bibeli nko wi pe ta ma je ki be ni wa ko je be ni ayin ki be ko wa na ko ma je be ko o
1: mo je omode to mo wo e mo mba gba
0: ani ka soro ka ba be na tun ni yi omo eniyan adeyinka mo sa deun le kan laaro yi nigba te n gbo eto mi kan ti mo di se ni ati odun 2020 zeyin ti mo bi nso wi pe ogede nbaje a lo npon omo yin o sagba ko nka so wole eru yo le eyin le mu
1: bedu for now
0: ti mo ton salaye oro wi pe bi ara le ni ba nje kokoro obi ta nje kokoro mese bi ti gbogbo ata ri ta wi ta ko iha kokan mi pe se mi ni mo nje ni se ba won ni won nje kin la wa kan mi nbe tako ha kokan mi nigba ti huru here re ba de adeyin nka pe nbo bi awerin eku ko ti ma tele ipo to la o so sugba wa mo paye ko to amo otito la so
1: o do wa ni le
0: ai susun iwa hun na
1: ni alawo ara mo
0: ko ni hun wa o ko ni hun wa
1: gba ku gba wa
0: in to ra lo pepepe nigba ta wa nlo tori pepepe bayi lo se nile aro adeyin nka pe nbo bi awerin
1: ibe omo
0: adeyin nka olasokan mi omo odo agba

0: beloved.
1: Alolo ni ja sa jin sofin a ni jin sofin aye a ni ku sowo lowo asipo ta wa yi ise owo yi si ise owo yi si ise owo yi si keyan tun wa se ku tun a lo bo sowo awon mo ni jibiti ise owo ni ise o tori e ni je ka wa ka mo update wa ka mo fun wa ni awon ona tan tun gba lu jibiti ta na ta tun bi ni jin sofin ta fi ni ku sowo ayin wa pe egbon wa kan daada na to fe ko sowo sugan tele ju a tori tori ko yo ti o je o bo sowo wa lai ta lai bo se gbe kini to se perfect kini e le mo te bi ko owo olo ni ja ko owo on perfect e daada eh on perfect e daada o fe da bi foolproof to ye pe olo nikan lo le gbon eyan teyan bi ni ko sowo afi teyan ba to ti gboru bayi tele tiyan to ti gbo ba ti fe so yi abi to tin ti gbo lenu awon kan tele ile yan bi le mo ko owo sugbon awon baba wa bo won lenu onikan lati ngo pon won lenu onikan lati ngo pon in wa ke si egbon ti isele ta won isele si ko wa fi enu ara re so bo se je mo se ri gele tori mi ma nso o le ma ri bakan in yo be enu ara re so a ti wa fi bi o se tori enu olohun fun logbon opo o record voice e bi na se record voice e te gbo tan le kan e to be lu mi jibiti ti o ma pe omo ipe awa igboro la wa na ro mi o ye yin.

0: Eniba weju nu leru nba o. Eniba weju leru nba. Eni to loju nu leru nba o. Nti mo nri yi ko lo ma jo wa si mo se ni o. Wahala nbo. Ha, alo ni jari wahala. Mo wi o. Mo nke o mo nlogun o, mo nke o.
1: Oh, yeah. We'll worry.

ma n soro wi pe awon pastor awon afa ka ma joko ti soro soro nikan ka won na ki won to ma be bo se ko na ba le dani bo ti an bi le rent won ma se ki a te kan ni ka na ka ma fi kun awon ta ma wa n soro itenu wa gbaru oro yi a gboro joko ti so soro soro lasan o je pe ise soro soro gan na ise ni loto ile ti gbengba ti o ti yi.

baba mi fata iba mi dele baba mi saminu adepoju miriam sinkins adesewa adepoju fata ilamidi lowo lo ndo state basiru adeniran etede multipurpose center park glo mr yusuf janze lopabodo hospital madam funmi kemi afolabi nurudin alaro asis saraba din ola iya gbo awon yan lowo Abdurrahman Abdulbasit gbo awon osise ile sewa mi tan gbohun sa fefe rin ataye kai fun wa lo kankan ife ni won ni ta bi sise rin pelu wa olorun mo wa pelu yin o gbogbo yin pa wata gbogbo en ti oran gbogbo wa lowo olorun ran awon na lowo yo gba laanu dide si wa baba tin du ni omo adun baba tin du ni omo adun ni na tan tan ka to mo ri kan ni mo na ka to kan ni mo na ka tan ka to mo ri kan lo

0: aye ti wa rin wa lai ti o ba ti to wakati meta ti o
1: yanju
0: o si ti ma fe to
1: temi na lo mo se yan fo bi mi o si o da ma ma jo ta mi
0: olohun ma je kin to si ma je ko si o ta mi o si o da o o si o da o o si o da o ta ku ma je ko si o ta mi pelu gbogbo awon lolufe mi gbogbo awon ta ma ran wa lo gbogbo awon ta ma n gbo mi kakiri agba nla yi o si oni ta yin ko ni ta ran yin o ko ni ta mi ko ni ta ran mi mi ni mo si ayin ni monira e no ni mo si e ni monira ayin bo gede ba de ni o ayin kini eran kin la jeje ajeje ran gede ayin ka je omo ba wa gbele ayin eran kin la tun je mo tun je ran okete o kiku omo re wa kete arun ko mo re wa kete arun ofo ko mo gbenu gbe o wa sire gogo ko mo sole so de wa aya e fo rin ipari odun evangelist ta kokko lo lekan si bayi ka ma fe yun se lo were were
2: Sen gbogbo se nja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan Sen gbogbo se nja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com E se ten gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
3: baba egefo
0: ayoyogo ayoyogo ayoyogo ma goma ade afun orun mi la njo ti baba nlo ba won mu yojora emi ateyin ati ba won mu yojora loni o oro ayo ni ko mo ba wa o nitori pe oro banu je ki bayo awa ti ba won mu yojora ni ku mo Ati ba won mu yoyora a ni saisan ati ba won mu yoyora a ni saare o awa ti ba won mu yoyora loni o oro bi ayo ni ko mo ba wa o awa ti ba won mu yoyora a ni rogun efun o a ni rogun ofo a ni sad a ni radanu fun a ni sise ayoyogo ayoyogo ayoyogo ma goma ade afun orun mi la nijo ti baba nlo ba won mu yoyora awa ti ba won mu yoyora o oro ayo Ora yo ni ko ma ba wa nitori oro banuje ibayo

tori ti n ba wa ninu ile mi gan mo mo n da ara mi leru ti n ba ara mi le teru ara mi o ba mi mo fi temi na jọ iku baba yeye ni o alaafin atanda alowolodun bi iyere alaafin atanda alaafin osa iku ti ku ran pa ni kore eyan baja mo yin wo giri korokorokorokoro bi ko fe fa ogiri mara leyin ka ama alaafin atanda iku baba yeye alowolodun bi

ti won wa ni janu ti won tun ko awon orilede wa nile Africa nile awa eyan alawo dudu kilo ti won be ru innovation se ma pe ni aye atijo ni aye atijo ile ise radio ile ise radio ina sa ma bo se ri laye atijo so wa laye o do sin pelu innovation pelu technology ile ise radio ti yato tan mo okolo ti aloyo njo won bi akara wa taka ti iru awa yi na ti o ma bi mo oro mi o ye yin ti o ba si innovation ele ni anfani ati ma gbo iru awa yi o tori awa iru awa yi awa o lo ta fi le lora time ni ori awon normal conventional radios ni awon radio to ti wa ti bayon AM ati FM iru wa ya wo lo ta fi le ati get here ta fi le ra time si iru ori awon stations yen sugbon pelu innovation pelu technology pelu awon imo ijinle igba lode lo fun iru awa yi lanfani o ina lo je keyin omo gbo mi o o tun ti wa mu wa it brings people closer o je ka awon eyan kan sun mara won to bi nje ki a mo wi pe truly indeed the world is a global village an tori pe aye ti lu kara won aye ti lu jara won gege ba won baba wa na se ma nso won ni aye fele lu kara won aye lu kara won ni o ke se po ti e fele o ti lu kara won abi man pe internet ni aye lu kara aye lu jara tori innovation awon tan ba innovation awon innovative people they are the thinkers are the one ruling the world awon tan ba le ronu n wa mo se mi nka ye fi tin ba ri awon tan wa ni ipo asaju ti won ba kin ronu ti won e ronu jinle ti won e ro pe kini nta tun le se ta fi le better life fu awon eyan wa sugbo gbogbo nta won se na ni bi won se create hardship tan ba ronu lo bayi tan ba ri policy kan won kan ronu lo gba won implement e gbo won ni ro pada seyin pe tan ba ronu lo ka won tun ronu pada seyin pe tan ba se le kini repercussion kini o fa se mo tan oyinbo tan fi nje olori enu mi ago ti o tun ma mu won fe ma je olori le wa lori lo tan ba ronu lo na ni advantages pelu disadvantages ti disadvantages ba ti outweigh ti advantages won le feel e sugba ti advantages to ba outweigh ti disadvantages won implement e tan ba ton wa nse lo won ton wa ma ti be ma wa oju to si disadvantages tan ri won awon ma evaluate ara won awa la kin evaluate ara wa gege mo so njo ni ti mo ni keyin na evaluate ile ise wa o bo je je ki mo se kekeke ti mo yanyanya to in re eyan ba evaluate re daada e pe ke won evaluate ibo ewo la yin se ta nse ti o da te fe ka mu ku ewo le ti a nse to da te fe ka tun improve le lori ka tepele mo le lori be se tun gbo mi laaro mo tun fi asiko yi tun ti si yin o e dakun e fun alesi o tori eyin yi ma mi eyin ma rin kori omo mi eyin ma rin kori omo mi ma ge ma ge ipe npeju bayi na si ni alafila sugbon ba o mo se be so o dabi awon ti won gba ball lori papa ni eni to ba wa ni ori papa ti n gba ball o le ma ri gbogbo kudia kudia gbogbo awon asise re sugbon awon tan woran ni ori keloruko re pavilion ta ba awon tan wo lori mo ma woran awon ni won ma sakesi pe kini yi o kudia ka to nbi o eleyi o ba gba sitiri o ye ko le ki fo le lo pade re nwaju mo ro ba ro mi ye yin e dakun e evaluate wa ibo lo ku si iwe wo ni ka tun fi kun mọ̀kàn ya bàrá ni o ibi tí mò ń lọ gangan ni pé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè wa pẹ̀lú àwọn tó wà ní ipò adarí
nipo adari tori gbogbo wa na lo selu awon gbogbo awon tan dari ti ijanu orilede ilu to wa lowo won won kan sa dede ji lo ro ojo kan ni won kan gbe policy kan wa ni gbe won ni ro pe bo lo se le affect awon eyan ba lo se le easy awon ipenija tawon eyan poju latari

0: akori oro ta n yanju ta n pe kelu laaro ina ni measurement and evaluation. Measurement and evaluation. Ki lo mo se awon ti a ni ayin ta kin le evaluate ara wa pe ibo ni kudie kudie wa ku si ewu le yi ta le se ti a tun fi le jolori ta tun fi le ma te si waju sugbon in ta ba nje lenu lowo lowo nla wa mo eni kan soro ninu group kan nisin o ni ni Africa wa nbi o ni in the next 50 years e je kin ka bo se bo se bere o ni we who do Africans these things are beg we deter future progress so much we cling onto the past itesiwaju ojo waju o je ajoji si a fe itesiwaju ojo waju awa cling mo past e ma wa wo bi ta tin sabo si re o ni pe awon to je iwo omo lu abi to je titi atijo to ye ka diro mo a gbe yunju si egbe kan ni seyun to ba won nkan mi to je ti pe o ye ka ti improve le lori ka ti ki nkan mi o tun ti wa ti o wa ti o ta bi improve le lori ni improve le ni kan to so pe baya ni isin na ba ba se wa pelu owo ta na owo naira owo ka so pe naira ki ma fi yun sapere naira owo paper naira pelu coins naira bo ti ati foju kan 1 naira ti 50 kobo nisin olorun lo ma ye odun inu ebo gan won na coins la America won na la won ebo to ba wa nbi a ma fi pon pe ati ju ka ma ko coins towo lo yo ma dun woro lapo wa a si fi be a si fi ba gbogbo nkan je yanyan ko si nkan sile marun ko si nkan 1 naira mo ice water ta ma ra nigba kan 50 cup nkan kan ko ti ice water ka ti so pe ko ti ice water mo ko si nkan 5 naira gan tipa le fi agidi le fi ri nkan naira marun tori igba agidi kini kan naira marun to je wa gan ko si ko si nkan naira marun se nkan naira marun be ni be be ra e pa yiri tan yan muri kan le ti bere magi da ma nfi so be pon marun ni pure water ta mu 15 naira ni ko si nkan naira marun mo ko si bisikiti naira marun o wa like ko si o mo ti fe ma digress die sugbon ti mo n so ni pe owo naira ta na paper pelu coins ka de je pe ko si coins ni Nigeria ta na awon oyinbo si to improve innovation ti wa nisin nijo ni ta n soro pe kini ta awon te ma n bun wa lowo won wa la America ni o emi wa Nigeria emi wa ni UK emi wa Nigeria won kan ni Deyinka o lasukan mi ka se ma se dada papin elenu gboro sale elenu gboro send account number re o nika ju account number ti won won kan te ni gbera wara laarin bi seju marun lowo ba ti wole sa account mi nimba to ti bi thousands of naira nito bi wa Richard nito bi lowo lo si nti mo n fa ayo ni wipe ni aye ojon nigba ti oju si dudu dada awon kan yi o yi si dada won o yi si pepe o lati eni to wa nilu Ebo lati send owo si eni to wa ni Nigeria ko yi si o baba fe collector lati ilu Ebo won tele kini kan olorun lo mo yosu ti baba mi o won se alaafia ni e wa gege bi emi na se wa ni ayin inu mi dun lati ko leta yi si yin o pataki oro mi si yin ni ba mi ni wipe mo n gbero lati wa sile ni osu bi odun ti n ba o tabi mo n gbero n fu owo ranse si yin ba mi e ba n ra le oko mo fe ma dako tabi n fi owo ranse si yin ba mi e ma ba n kole le nile o wọn kọ lẹta o le loṣù mẹrin kó tó dé Nàìjíríà ṣùgbọn nísìnyí ni mo n fa bo ni pe pelu innovation innovative ideas ti mo so le ka pe thinkers are the one ruling the world awon tan ronu jinle awon tan ni opolo tan ronu jinle awon ni won rule agbaye batari ironu won imojinle won won ti fi improve ba se n gbe igbe aye lat America ni sin bi mo se n soro yi bi ba mi se wa ni Ivory Coast yen pa general overseer baba segun baba sina pastor sina ta ma fe ba mi soro lat Ivory Coast won kan te pe deyin ka won ti sadura fun mi laaro idari tan ti sadura fun mi laaro idari lat Ivory Coast so e pe ni ati aye John ni mo fe sadura fun mi laaye John a ti abe collector olorun lo mo yo odun ti o su ti o lo ti o to de Nigeria lati Ivory Coast to ti atun je pa Africa nle le nbe ni sugbon latari innovation innovation awon imojinle pelu awon eyan tan ronu tan ma nro ri daada o ti so easy latori WhatsApp won kan tele pepepepepe olonu pepepepepepe olonu latori phone pepepepepe won di send owo sile pepepepepe ile wo lo n ba mi ko lo iya lo se video call nibe ma fi so gugu yara nka kiri fi han mi document ni aye jo ta eyan mo ti won ma send owo lati ile ibo kan ba won call ti won ni call o ta ma fi le on le han won nisin fi document han mi latori phone ni won ti iya ma scan re ma ya photo document ni so nigba ta wa sanwo awon owo ni okowo fun ti won ma fi ti ma fe se monitoring full monitoring won se lati lo ebo nisin latari ironu ogbon ma jinle awon awon eyinbo alawo funfun pa lawon eyan wa na tori awon eyan wa na won aduro won aduro won bo na
1: a ti se bi oyo laari oyo ni se bi babe ni kokan a ti se bi oyo laari oyo ni se bi babe ni kokan
2: ika fowo sowopo ika mole awon eyan won fowo sowopo won ma ki asi otito ni ora awon baba wa ni ile yo to ni pe karin apo apo karin iye ni iye oyo ati ba ni ti ko ran ran mi si ina ni mo wi pe ajeje owo kan soso ko mama beru lori eje afi mo so kan gbogbo omo ilu oyo nile ni loko ni ati leyin oji ta fọwọ́ sọwọ́pọ̀ gbé ìlú ọ̀lọ́gà agbára ń bẹ níbi ìfìmọ̀sọ̀kan iyì ẹ̀yẹ pẹ̀lú ìwúrí ń bẹ níbi kí ìlú ọ̀yọ́ gòkè àgbà kó dùn púpọ̀ kó pẹ́ ọwọ́ ara wa láàfin fáwọ̀ tí ó bá wá kọjú sí yín kí ẹ tá ó tún kọ̀yìn sí yín ẹjọ́ ń kùmọ̀ tí ó bá wá pu ẹ̀yìn nìkan kí ẹ tún èrò ara yín pa ọ̀yọ́ àtibà yín ti kó rọ̀ ń wí pé kárìn kápọ̀ kápọ̀ kárìn iyẹ ni iyẹ ni yóò yẹ wa o torí iyẹ ni yẹyẹ lé yóò rọ wá lọ́rùn nítorí rírọ̀ ní ràdàbà lọ́rùn ìlú ọ̀yọ́ ò ní mẹ́rí àgbéga àgbéga ní ọmọ adébá ìlú ọ̀yọ́ lásìkò wa lókè lókè láàmọ̀ wa lọ́jọ́kọ́jọ́ adéyínga ọlọ́sùkàn mi lè ní jẹ́ pàpín tí gbogbo yín tẹ́ ẹ ti mọ̀ sí pàálẹ̀ ẹ̀pẹ̀ tèmi náà ni látàrò ti sọ lórí ọ̀rọ̀ náà ọyọ àti fàyí ní tí kò rọ ní ọràn mi níṣẹ àánú àná ni mọ lọgun ọrọ sókè pátápátá wípé ijó tó bá káni lára ńlá dìkú ijó àti wípé ajíṣe bí ọ̀sán làárí ọyọ ò ní ṣe bí ìbàbẹ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan.

0: Pillar and bar boy, measurement and evaluation. Pe baba te wa ni joba o baba fe gbe polish kan jade o ka evaluate re ka ro daada mo tun fi nsoro te ba gbagbe ayin te nba mi bo tele lati le bi pe pelu awon eyinbo awon ma won ma nlo opolo won daada ina ni nje ki won ma lord wa lori o ni nje won ma je olori wa o me won ba fe ta product naira 5 pere won le koko fi muri 5 se research lori re lati bi je pe won be improve lori product yen te bi pe product ni o apada ma mu millions of dollars billions of dollars wa won o ko na won le lori product naira 5 won le na muri 5 le lori research nikan won ati se o ti won o ko na muri 5 lori research nikan mo fi wan soro pelu awon policies to wa awon tan wa ni joba tan won se won atin won ni won kan ro a lo bayi ni pe kini yi da guru guru guru guru guru guru won kan implement yen ni bu laim kan na won ni koko wo won ni ro lo waju kan tun ro lo seyin pe kan evaluate won tun kin joko pe nda ta se policy to ti e wa ri bayi o ka wa evaluate ka tun wo pe ewo la se to ku die ka to ewo lo ye ka tun pepele mo ka tun continue lati ma se daada lo da lo ti mo nso pelu product pelu awon lebo mo bi nso ro pelu awon website ti awon oyibo yi tan dale survey website awon tan wa lebo be lo mi o ba ni se lebo to ba joko ti survey nikan lasa gan yo yi tan ma rowo nbe awon eten temi gan gan fun ara mi ti mo ti participate me VPN la ma nlo tan ba di dictate pe VPN la nlo ba won kan block wa ni sugba awon tan se to pe won ti be gan lowo lowo to pe ise gan ni loto fa awon kan in to si wa fun na ni pe boya won fe se product kan tabi won ti se product yen o won wa ma beere oro lowo awon ti won lo product yen pe kini ta se o ewo lewo pa tun le improve le lori o boya policy kan ni won na se orisirisi company orisirisi ba ma ka awon mi tun wa to je pe boya application kan na build ni won wa san o fa awon kan pe kan ba won explore application kan wo kan lo tinu teyin ewo ni o ku die ka to ka won improve ewo ni ka won yo kuro ninu awon functions to wa ni bi application yi awon software ba won se man pe won be na ni gbogbo awon software yo won se man se awon brand brand big brand bi awon moto awon cars awon na won man se iru awon won man san fun ra awon survey website yi laton ti bi improve product won ibaloda wa nbe bela awon tan wa ni saaju wa tan saaju wa yi orin tan ma nfe gbo tawon yan ma nko tawon yan wa na si ma nko fun na ni pe eni se dada ni o won ni gbo fe gbo bi ti o ku die ka to si eni to ba wa nso fun won pe eleyi to se yi o ku die ka to o ba si gbianju o ba ma se bayi o won wa fe gbe umuru won soju tori won ni fe gbo ibi ta han ku die ka to si won e ta se to da nikan won fe ki won ma fun rere won ni fe ko se ni eyan la je eyan leran ara jo ni gbogbo wa ko se ni ti o le sasise ko se ni ti o le sasise ko se ni ti o le overlook awon kan ti o ye ko overlook ton to ba ti re yan pe o sa kesi na ni ke yan se pada ke yan pada ke yan pada seyin
1: majuba baba re lorun
0: an baba wa ni le yoruba gbon o won ni bo ma kekere ba subu awo waju bagba agba kan ba subu eyin ni won ma nwo pe nibo ni mo ti sise o ko to di pe mo wa subu ni waju ibo ni mo ti si ese gbe ki n to wa fese ko ni waju ara teyin ba wa nso fun joba teyin ba nri te nso fun joba eyin gangan ni o wa mu ni ota won won pe eyin gangan le feran awon tupe gbogbo awon tan ko rora tan ko rora mo wo video kan ni jo ni Facebook te ba gbo orin ti won ko fun seyi Makinde e ma si mi gbo seyi nse daada Lawyer State o nse daada Lawyer State o won wa nko orin kini ke mo di gba gbe orin jan ko won ko orin era won o fe popo denu o era won o fe popo denu o se se pe tori pe won feran seyi Makinde de be ni won fi nko orin ji o so pe tori n ti won je ti won ri je lodo re ni won fi nko orin yi o ya bi nkan ri yi o ma jo lo mo nwe yin re fun o ma jo lo mo nwe yin re fun eje nbi yin awon ti won sugba president Goodluck Jonathan lana awon oru bebe awon tan pariwo re a daru ni a se kere kan ni iwo nikan ni eyin Jonathan ni o kene kan ni o e ba bi Jonathan loni Alan lo mo dun to ti ri imi ninu won gba yin ba won eyan se ri nu nature awon eyan nu o ibi ma e ta ma nje lowo nikan na mo eyin o dodo ti ma wa nje gangan ni o ni je ke enu won le so ododo fun awon tan wa ni pa asaju ke se gbogbo awon tan wa ni pa asaju ni won je ni bi o awon tan ko rora gangan ni awon ni iye to nbo gbogbo igbiyanju global ti o je ki igbiyanju global won ade o yato fun pe awon mi won gbadun ninu won tan ni lowo sugba awon tan ko rora gangan ni isoro awon elomi e je ki n tun wa pada seyin tori mo ti tun digress.

0: mo ti sọrọ policy ijọba to wa lode ni Nigeria ti mo bi mu apere kan wa pe bọn se so pe kan ma rice wole mo lati le okere pe ka ma je rice ti Nigeria nikan walai o je policy ti o ye to le improve economy ngba ti won salaye millions of dollars tan fi import rice ni ododun billions of dollars tan fi import rice nikan ni foreign reserve to ye pe ka ma lo fun kan mi to wulo fun kan mi to ye pe rice ni tara ni to si je pe rice yi ta ba gbin ni Nigeria ni bi ta ba gbin ni Nigeria nbi nkan to le ku ni ke se rocket science nkan ti o hu ti o se daada ni ke se rocket science sugbon bi ti won ti get ile run di oju pe won ka gbe wa gym le kan na ke la nkan te ti put in place lati je ki rice o po ya lopo ya nturu awon agbe no je owo te ma tin allocate pe awon bi awon agbe lowo mo embezu re ni
1: ajibola adawa ajibola yada laye
0: suba to ba se pe nigba ti won fe seru policy yi won ti koko je ki awon agbe ko ni gbogbo to fe ni yanyan that is make the industry to ti wa attractive si gbogbo awon tan je company company tan lowo lowo lo tan le dale ise gbogbo rice processing ka to ko ya sile nibi tan ti farabale tan je ki tan ti je ko ma wa bo se nwa ti awon eleyi na awon to je ti wan ti wa tan wa improve tori ngba ngba tan se gbogbo kini awon elomi complain rice mi ti won ra bi kan boku tan bi mi bi ki mi kankan se koro pete ko de gbo si ori tori na tawon yin bo ba fe se ru kini kan to implement ru awon kan bayi won le ti koko ran awon eyan lo si ile ebo awon company Thailand nkankan to je pe rice loro aje ti won nbe e lo study won e wa nbe nbi odun marun e lo study won bawo na se nse rice won to fi nje rice atewogba to fi da ti fi ndun ti ti e bi lose taste gbogbo ti won ko ni kan lo se ni won ti lo ti won ko awon eyan nbe tawon lo study won ti won lo keko awon ru orin se tan lo bawo na se nse won ti oko lo ko ke se pe akaku fi ride boom awo pe owo ta fi import rice po boom awa block importation of rice aya e ma gbin awa ese n ronu pe e ja ma gbin rice ati oko block importation na ka to ma gbin rice eleyin lo wa da awon gogo rice le ati ba to ti won ko ti wa le atun wa je nle kan si yin ma se ban re to awon wo tan imi to won ma tin sabo siri awon tan ba nu kini foreign rice ni won je o won je ti wan ti wa o ibi tan ti ya labo sinu ta ba se pe iru ni ise gan se ba re lo le ba nu re won wa stockpile Nigerian local rice Nigerian rice won stockpile si aso rock won wa se feed won so video re bi won se nbu tan fi nda na re tan fi ngbe tan fi se fun awon tan wa loke lohun ẹyin tẹ mọ mú àwọn policy kan wá tí ọmọ against àwọn èèyàn ẹyin gangan sì rè ń tí ẹyin against gangan ẹyin gangan náà ń ṣe ní abẹ́ òrùlé yín ọ̀rọ̀ mi ò yẹ yín ni mo fi mọ̀ ń pariwo tí mo fi mọ̀ ń sọ̀rọ̀ pé alábòsí ni

emi na te ma so pe anka radio station owner ni Nigeria won ma ka emi na mo won ori phone lo ti bere o emi ti n to to olorun ba ti e pada so di ni nla tan gbo ninu bo de ye pe ero ti wa na nu ero ngba wa na nu o di ni nla won le ma gbo ninu transistor radio ta won tan wa ninu ilu na o le ma gbo wa toro wo fi le ma tan ka kiri ti o tun fi fon ka daada sugbon ti o ba si technology se igugu wa na la ma papo ma di o ka gi o si yen ta mo ko loru emi loyo nbo la oru wa is very iru owo bebere ta be da radio le owo lances lasan o ti li awon yan ko ba

0: mo ma wa pelu yin di bi yago mokanla abo ayan mokanla abo orile de Nigeria
1: orun
0: e ma binu ko si na lodo ti ara yin o si ti alquran 11% ni phone mi wa

0: asase mistake ni o. Awon ti won ba sa gan ko si bi won be sa lo ni. Ti gbogbo wa ba ti gba pe ya yin awa nti anti ani o, awa la ni o.
1: Ko bi.
0: A si ni gba ko baje.
1: Ni gi won gba de un love.
0: Tori boko ba ro ko. Borokun boko rokun to rosa yo pada fabo se bute na ni o
1: won soro
0: ta ti koko gba pe ko sibo mi ta le lo ta gba pa wa na la ni kini re ni olon loko arodo to ba toko to do de so ni ba kini re nbe kiyun ko ma je ta won ta ti japa bo ti e be pada wa ma to ni intention bo ti e be pada wa rara so ni fun milk mo ni ayin
1: ani bo
0: omo egbon omo aburo extended families bo ba ti e je pe gbogbo family ki re patapata lo ti ko lo awon extended yi nko omo egbon omo aburo aburo baba aburo mama egbon baba egbon mama
1: ani lo
0: ti gbogbo won na la fe ko sinu oko re ilu ebo ma sa lo ma japa
1: eni borumu
0: ajo duro ti kini yi ni o igi gogoro ma gunni loju atokere lati ye ba re adeyinka bo to ti de la aro yi alawi ijanu
1: ti gogo
0: aro ijanu ohun mo to sun tan enu mi tun se wuya.

0: tẹ gbogbo wa la ti kọkọ gba pe Nigeria n moru lọwọlọwọ pe wahala wa ta ba ti wa gba pe wahala wa aha akọkọ wiwa ojutu si soro na ni pe keyan gba bo ni soro se gbogbo wa la mo pa ni soro abẹ to ti gba ko ti iye yin pe soro wa e ti mo pe wahala wa bayi aha won la won ti mo gbogbo wa la ti gba pe wahala wa akọkọ ojutu si soro ti wahala re wa na ni keyan kọkọ gba ko si mo pe o ni soro a mo pa ni soro ke wa ni ojutu kini ona bayo eyin temi ha mo ni 11:30 ni saku hotel sugbon oro ti to fe ma wo nla o ti fe ma wo nla ore si gbe ka nla tori kini re ni olorun roko on rodo to ba toko to todo de so ni ba kini e nbe
1: o eleyin olori
0: abi ka jo mojuto eh to ba se ti doro Nigeria oro le Yoruba taboro ilu Oyo ija ma n fo jale ma gba lapepe temi loju ni o tori mi o ni gba kile yo baje nbo mo ni ti mo fe sa lo
1: ni lo lumu eni bo lumu
0: be ni eni bo lo mo eni to ba weju nu bi iru wa ile ru mo nba ah wahala o da o ola ma ja ri wahala ogun o da ogun o ri bi iyan ogun o tun ro bi eko o kọlọ maja arogun ko sọgun nile yo dokere ọlọ maja arogun
1: eni bo lumu
0: eni to ba ti dori le de Libya oni je powe bu aye sunu ile eni aforun ro owe ofutu fe te ni o tori boro ba di adagba to ba ka adagba datan a ma kan jeje mojoko mi Adeyinka
1: ti ko wo ile o
0: e lo bi won lori le de Libya e bi won ni Syria lohun nbe na o royin.

0: aro moru ma o aye gaga ni moru nisin nigeria ni moru o nigeria moru lawa lawa o nigeria moru lawa lawa eyin ajinigbe latun losi agbe ni se sosowo latun losi nipa se business imatare ni nikan ola ojo ta nwa ka ki lai ni se lowo
1: orun moru
0: an baba wa se bo won ni dise ni la mani lole idise ni in la mani lole
1: eni borun mu
0: an baba wa laye ojo won to lole nikan lo bo mo je o oba mo se guitar oba mo pon meta ole n lo bo mo je
1: ile o
0: sugbon ni bi ita wa yi mo so lana lori eto ti mo se mo ni wahala iforo fonu mi ti fe ku pelu idamu ti osi ti osi ati iya ti o dale wahala agbara egbe legbe owo ni ka o mo so lana o eni to weju le ru nba o wahala ti osi ti o dale apa owo ko ni

Boya to ba di lola, kọlọn ko ma je kele mi o ti gba. Kọlọn ma je kele mi o ti gba. Kọlọn si je ka ri na charge phone. Ka tun ma se be lọn, ka to ri na charge phone. Se mo pe wahala wa. Ka ma be lọn fun na. Enikan eyan wa kan ta jo ma nsoro lori WhatsApp to ti lo sori rede Canada. A jo wa ninu group kan na ni ko to travel lo si Canada ni bi odun meji seyin. Bi paito lenu ni Nigeria tele. Oni nigba to nde Canada tan. Oni awon prayer point ohun ji yato. Isowo gbadu ohun gan o yato. Nitori pe opolopo nkan to won ma gbadu asi lori. Ti o ma gbadu ale lori ijoba o ti pese re fun Olorun. Ohun ati channel energy adu ohun lo sona bo mi. Oni sowo gbadu ohun. O yato. Tori awon nkan to won ma gbadura fun. Lemi na se n gbadura. Kọlọn je ri na charge phone. Ki lokan un pelu kọlọn je ri na charge phone. Ti o ba charge re fun ara re loku o ina nbe ti e lo nigba ko kan. Eni bo rumu. Awon prayer point ti an kọlọn je ri na charge phone. Kọlọn je ri na charge phone. Kọlọn mo jole oko shop wa. We are asi. Olopa wa. Orisirisi awon eto abo lo wa lodo awon be on ti gogo mo lo sodo abin kan se on the 13 ko lo so pe won ko shop ohun ninu odun yi ni abi on the 13 model lodo re ni ninu January ta wa yi tate to ti o pari loni January ti o tan loni aso odun tan o gba owo cooperative 150,000 in December o si bi raja ate sinu shop re wa lai January ni wa pale gbogbo atemo January ni wa pagbo wa pale gbogbo atemo won se nkan kan bayi ko a to wa ajo alajo tan ko si lowo to ko sinu shop won pale re mo

ni ti mo fa fa bi so na ni wi pe were were odun yi ma ti tun lo se ma de ti oni ilesu ilema ilensu olojo nkajo edan gbagbe o onutun ni o ni tun ni ojo ojo kokan din ni ogun osu kini odun o kere kere a ma nwo February lo awon kan wo ni wo fe dawole lori to tin gbianju pe to tin so pe to ba di January o bere ti la won apinu re odun tuntun kin lo dale lori so ti bere se lori e to sin se gbianju ipinu temi ni pe a fe mo wa life lojojumo ninu odun tuntun se si ri pe ise tin yato die die adun yi to tin lo nu o wa lai sin la bo February kere kere.

0: adun yin lo tun tan lo yi o ke lo nse lawa ke lo lero po fe ma se nje o ti bere bi so o ti bere ai awon eyan so pe ibere so nse o eni to ba se dopin to tun se debi opin layin ai oro bibeli niyan nkankan la ma be olorun le lori e wa bere nko awon le ma se lo were were ibe na ni gbigba adu o ti de o baba wa wa awon eyan won le ma so ko sogun owo ni awon na lo sogun o si oje igba to bi ramu to bi ramu kaakiri to nja de to nda arun moju aye moye igba le mi ti da arun moju ti mo ma nse program loru oganjo latari ka awon eyan o le gbadun wa ai boya pade enikan ti won ran alowo tin tan si owu ori eni na ni gbe ni kalawo re idi igbiyanju lawon eyo ti ri o ti won ti ma help re o won ni help ole o ole afajo o tun sun tan o tun falalanto se gbagbe ojo ti mo ni baba saminu adepoju tan contact mi mo fi olorun ba se ri phone ti mo nlo ngba na o gbadun ko je tun nina loru ojo na sugbon ise kan lo se sababi wala e tolorun ba fe gbadun eyan nkan kan olorun mo wa lo gbogbo awon nkan yo ma jo awon nkan mara won yo ma lo awon nkan ni sababi sababi ti ti ti ti ri obi debi to fe de in to be ma soro ju in be ki paso mi o soro ju sugbon oro na ti ye yin oru ojo na phone ojo adejare adegbenga lowa lowo mi oni mo bi seto ti mo bi seto baba n gbo repeated program won se bi live la won gbo ni la ba contact mi won mu phone number mi contact mi lori whatsapp oro na ye yin lodun na lohun iyen lodun to lo lohun ninu osu ke lo na se ninu osu se me ko ni abi march ni abi june ni abi july ranti daada mo sugba tin ba lo wonu akole un ranti boya no osu kejo na de ni e ti mo lai anu gba olorun lo mo iye nkan ti baba ti tun gbese ni gbese aye wa ka wa mo so le bo la se rin na pade en to wa nlu ebo emi wa loyo mo lati fe pade ti o ba si ebun ti o ba si anu ti baba yi na ni o mi anu nbe loju won ni o sugbon ti mo fe fayo na ni pe se mo bi mo ti bere yi pe odun yi to tun tin lo o a bere january amu january 1 o january 2 o january 3 january 4 wa light alive january 19 le ni o ola ni o bo si 20 o awon mi o ti tun ma sun mo 20 lowo lowo bayi
1: Oh, my God.

0: Arandao, Pori Kambason, Arandao. Ayin, how I say wa ni ayin. Alan bango, ti gbogbo e ba ro so mo tan. Ai mo ya ohun yan na ni won ma je lara ti a na. Pori Kambason, Aranda.
1: Ebi agbada, Pori yen ma wulo faraye, ki ba fodanu. O npe, Pori ba ti wulo kakoro.
0: Ori mi wulo e ma toro fun ori mi o adeyinka olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi e ni kilo wa oro je no ohurun mo to sultan enu mi se wiya
1: fegberun laye ka tewo ni si yo
0: ani my voice travel without no visa ori le de meje ototo ni won gba mi lo.

0: Mi ma se kola fi lo lowo
1: mo re ni ti o ni ese
0: wa lai ke se mi ma se o to ba je pe ila kaka ti wa la si se le yan fi do lo do loro awon abo fi mi o ta ma nla gun awon ni won fa lo lowo ju laye ma olorun ni npin o
1: ya lo labu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sa
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin to ba bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni eh o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomi na sodo yin ni o
1: abola ni
0: Jesus Christ wa so pe eyin na e ma gba nu nile eru lo won wa nbilere pe igbawo lo wa ninu awon niru awon ipo to so yi to laale yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta o pa wole ta o gba wole
1: ayin
0: a o fun olomi a o ye owo a o sa be wo si o nile iwosan ati nu yogbe o a wa so pe tori pe ayin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon eni keji yin tori pe ayin e se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye
1: eni aro
0: to tumo si pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la keji wo olorun na la se fun o
1: ade ton beri tambari fun ton se twale fori oloride ori ni e ki o ma diru ora
0: olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi tola ta awon ilo fi po bayi mi ma se re ko o to wa se pe ti mi ma se ni
1: ni
0: won ye ma wo awon abeji ni
1: gbogbo bi
0: won bi won lojo kan na because tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo olorun ni npin o wa jo bi won lojo kan na ni
1: ori lowo ko soro awon aye ma gba oni ori lahan gbogbo n to ba ti
0: awon ti won bi lojo kan na mi elomi o bi mo imi o si ni ri bi olorun ni npin gbogbo la la koko keke lala koko fefe ile aye iloma olorun na ni npin
1: je lo nbe ni bibe
0: lori e la ti godo fi nkan tolorun ma pin todo wa sa awon somo elokeji ti o si lodo won ara mi o ye yin aninu awe na lawa yo su lamula na osu yes yes osu adipele esan

0: Mami omo won lo ba gori loyo alaabe.
1: Oranda Islamic Foundation Ali Iftoti Kayeja ti.
0: O tun gba be de. Adosa ni Sussex Odu Ola. Omo Ogun dare omo won ni lu Ibadan nile Oluyole.
1: Ani baba.
0: Ibadan nile Oluyole o. Ilu Ogun mala Olodogo keri loju Ogun. O tun gba be de odo ba mi daada America. Ah Alaji Ademola Ariwola. Ade Ariwola America mo dupe lowo yin. Gbogbo yin patapata yin alati leyin wa nile loko pa leyin o. Awon ti mo ran ti da ko, awon ti ran ti da ko. Olorun wo la nu osu yi o saanu wa. O tun mo mo gba adura wa o ni tan lowo yin. Olorun ba yo mo busi ni abusi edumare.
1: Amen.
0: Yo mo po si ni.

0: Bismillah.
1: Allah.
2: Allah
3: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wa la atim liman sabaq nasr la akbar wa la adi ila siratika al-mustaqim wa la li akka qadri wa miqdar al-asim
1: amin
3: alaikum wa jaqir sallallahu alayhi wa sallam
1: sallallahu alayhi wa sallam
3: ajaqir sallallahu alayhi wa sallam
1: sallallahu alayhi wa sallam
3: Takwi Allahumma salli
1: Allahumma salli
3: Salatan
1: Salatan
3: Muhsinatan
1: Muhsinatan
3: Ala Sayyidil Muhsinin
0: Ala Sayyidil Muhsinin
3: Amin
0: Amin
3: Mukki baba en yoron ti won ben joko baba la rukun mima
1: Damallahu hayata
3: Amma sa jami yogun
1: Amin
0: Amin
3: Oki baba wa imam Oki baba muqaddam Allahu ni dan ilam
1: Amen
3: Oki baba o seku ojo ti lo Oki baba muqaddam sadalla Sa'ibul lugga Oki baba awon alfa wa now kalimatullah
1: hiya al-ulya
3: be o ba jo koko je itoda ite inje ida olohun ni jo ba je
0: amen
3: mo ki an baba ti mo belegbe won afa wa dua mi gba mo tara be ki afa wa amadu mo ki gbogbo awon afa ìrẹ́ nìkan sàánù mi kọ́ mọ̀ sí ó kọ́ yín fún mi bàbá àmì náà bàbá aláwùmáyí bàbá mẹ́zúnẹ́ tọ̀ bàbá sọ́ìbù lógà bàbá àhámù zakakù bàbá sọ́ọ̀tù bàrà àmù ẹ̀bí bàbá mùkàdùn bàbá sàdùràfì ati lawyer wa neemal mola ati baba muqaddam soliu ni dada ati leader mo kin wa wa fa e serire eni wa ba kin wa wa fa o serire asau soliu ala arenu wa si ti bere alu ba wa soliu ala arenu Beda ba fe beda ba ko Oluwa ti se ina o Eni ba gba falu fa wa yo sori re Be yen ba gba falu fa wa yo sori re
4: Ase un sali wa ale amalo Ase un sali wa ale amalo Beda ba fe beda ba ko o ti se ina eni ba gba balu ba yo so ire eni ba gba balu ba yo so ire
3: baba wa se un soliu e te se loni olohun ni jo jase ma ko ma lo be Afana Muhammad be
0: sallallahu alayhi wa sallam
3: baba wa ranu eni makwara
0: amen
3: ashahu salihu ala aranu ashu salihu ala aranu eni to je ma so yi tin so yi
1: wale to je ka ma se ta won so yi
3: baba ashu salihu
0: baba ashu salihu
3: ese moludi annabi
0: wala ese moludi annabi
3: lasiko tawon eyan fi moludi si
0: lasiko tawon eyan fi moludi si
3: olodun si ba yin se
0: olodun si ba yin se
3: eyun na to ka mo igbe gbigba fun olodun ni
0: wala eyun na to ka mo gbigba fun olodun ni
3: eni to lo ba gba fun o le se be
0: eni olodun o gba fun o se se yi.
2: Ne o se moludi lojo alaruba ni role.
0: O se moludi lojo alaruba ni role.
2: O si tupo.
0: Ero si tupo.
2: Ah, bo ba ri be.
0: Bo ba ri be.
2: Aluba wa soli.
4: Alo, aluba wa soli.

0: lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ọmọ mi pọ̀ ọ̀rọ̀ méjì mọ́lá ní ẹ̀pẹ́ sọ amẹ́jọ́kọ́ yìí sọ ọdẹ ọ̀kan torí pé bàbá wa ṣe oṣù aliu wọ́n ti ń tẹ́mi lọ́rùn pọ̀ ti pẹ́ ìbílẹ̀ ńlá ní ẹ̀pẹ́ tẹ̀yìn lọ́rùn lónìí àmọ́ bí ojú ọjọ́ yìí ti rí ọ̀fẹ́ fún mi láyè àmọ́lá ní bá àsìkò náà jẹ́ mọ́
1: sallallahu alayhi wa sallam
0: bolu di anabi la nse yi
1: sallallahu alayhi wa sallam
0: era kuta ni ja anabi gan
1: allahu akbar
0: iru eyan wo ni ba olu ti lo aye ki lọlọrun wa ran wa se afa mahmudu ta re ti bale Allahumma salli salatamu sina ala sayyidil muhsinina Allahumma salli salatamu sina ala sayyidil muhsinina
2: Allahumma salli salatamu sina ala sayyidil muhsinina Allahumma salli salatamu sina ala sayyidi limusinina
0: anabi wa muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ngba to to asuko ta anabi o faye le oware anabi muhammad
1: sallam
0: are na po 16 days la anabi o fi gbanu njo 16 eto je verse yi tin so yi ke le mo ike mo lude anabi tan se yi ba ba se la se tun se ninu tolorun yonu si ni
2: fa maqida rasulullahi alayhi salatu wa salamu fi akhir shahr safar
0: nba to di pe anabi tin ba se olorun bo nba to do mo 63 years adi gbeyin osu safar Arabaki and Mohammed.
2: Wakana Mariba Samel Yatasa Yaman.
0: Arena say, Osu have you Lord Domain Dilogu, Lady Ale, too late today.
2: Yahoo, Nazi.
0: Matasari Arena, see.
2: Yahoo, Nazi.
0: Ah, Arena, be, but what never you get, and every lady got it somewhere.
2: Wakana ibtidau madin lesi mata fi Sudan.
0: Are to pa nabi ngba ti o bere eri ni kokon fu anabi. Ipe are sa nabi. Are to pa gan efori lo kokon bere. Babo.
2: Wa bo Isa alayhi salatu wa salamu ya mursalin.
0: Are na bere lojo Monday. Gẹ́gẹ́ bí wípé ìgbésí ayé ànábì Monday la bí ìgbà tá a fẹ́ gbé dìde pé ọmọ jísí ọlọ́run ojú Monday iná làwọn ọlọ́run fún níwèé pé ìjẹ́ ànábì dé.
2: Wà máa ta fi ìyìn.
0: Ànábì sì tún kú lójú Monday.
2: Fọlọ́ máa kálẹ̀ ọmọ ní ìsìnlẹ̀ ní sàkúlà máa rí dùn.
0: Ìgbà tó di láàárọ̀ ọmọ lójú Monday tá a ní káàárẹ̀ náà bẹ̀rẹ̀ àárẹ̀ náà lé.
2: Fọ́sílẹ̀ Bilalu Hasan Sobai.
0: Ìgbà tó a di láṣùbà. Bilawa lọ sẹ́nu ọ̀nẹ́bì láti lọ gbàṣẹ pé mo fẹ́ lọ pèrún gẹ́gẹ́ bí ti ṣe tẹ́lẹ̀ nígbà tó dẹnu ọ̀nà nẹ́bì.
2: Wọ́n kọ́ mọ̀ bí bá bí oṣù lílẹ̀ yìí.
0: Ó tún lẹ́nu ọ̀nà nẹ́bì ń sálámẹ̀.
2: Fakola.
0: Ebila ba pe.
2: Assalamu alayka ya rasulallahi.
0: Ije Olorun ko ma ba iwo ojisi Olorun.
2: Fakola ti Fatimatu.
0: Fatima ni dide si Bila, anabi o le dide.
2: Fakola ti Fatimatu.
0: Fatima ba so fun Bila.
2: Inna rasulallahi masigulo binafusi.
0: Olorun anabi, anabi o le dide latana. Ore anabi in so be fun Bila ma bo
2: fada ala bilalul masjida
0: Bila o le lo masalasi o duwo lenu ona ngba tolore anabi ko ti e gbo ti wi dada lo ba pe
2: fada ala bilalul masjida wala mu yafu am kalama
0: Bila gbo ti Fatima wi assalamu san nabi ko gbo je anabi Allah masalasi o to pada wa
2: fala ma asba suba
0: ngba to adi pe asuba agumerin ti koja marun koja agumefa lo lu to ye ti mele
2: ja bilalu saliya
0: ya ba tu wale le keji pe ile mo anabi oni jade ni
2: wa ko ma bil babi
0: o duro lenu ona nabi
2: fa ko la gasa wa gasa
0: Salama salu na nabi pe ka nabi odide asiko asuba fe koja nobo
2: fasemi a rasulullahi sautahu
0: o anabi wa gbo un Bila tinda tin salama si un mabo
2: faqala
0: eh
2: idkhulu ya Bila
0: odun wa Bila wole
2: inna masqulu Bila busi
0: ore mi gbadun latana
2: wa zakula ala ya maridi
0: ore na le debi gbati didi odinira
2: ya Bila ilu
0: wa Bila
2: mu wa baba ki ayusalli ya bin nasi
0: lo so babu bakiri ni masalasi ni mo ni kokirun fa awon jeme
2: Faraja Bilalu baki ya buka sedida.
0: Ngba ti Bilari la ilaha illallah. Aso pe sallallahu alaihi wasallam. Ngba ti Bilari bi inira ti ba nabi to. Ngba ti o jade eh Bilaba damu mabo.
2: Faraja Bilalu
0: eh oya yi ngba ti Bilaji jade.
2: Baki ya buka sedida.
0: O ba bere si ni sunkun ekun na po
2: wa do aye jeda o ala razi
0: en fi o ala re gba re leri
2: wa la yunadi
0: eh iwon pariwo pe
2: wa musito
0: eh on si agbako wa la so be olorun si agbako
2: wa ki to roja
0: eh agbokan le mi lo fe jayi
2: wa ki sa sauna
0: egun eyin mi ni okan yi
2: Ya laitani
0: Ama se won o
2: La muteli didi ummi
0: E se ti ya o dun sinu aye Ya laitani
2: Ya laitani
0: O sunfo loni
2: Ya laitani
0: Ase aye to n gbe yi aso wa pada ri joba unu je nbe
2: Ya laitani
0: Iru aye o lo won yi
2: La muteli didi ummi
0: E se ti ya o bi un sinu aye yi o n foju ri ta nabi ri nira Mabo
2: Fada ala al masjida
0: Igba to di gbe Bilal wonu masalasi
2: Faqala
0: O ba pe
2: ya baba kiri
0: wo bu bakiri wo baba omege
2: inna rasulallahi
0: ojusi olohun ni so fun o
2: ya muka tu soli abin nasi
0: onni kin so fun o pe ko kirun fun jeme
2: kuwa masigu la bilabusi
0: ore anabi anabi nbe leri are anabi o le dide eni agbojule o le dide ore afa wa ko lalafia Bi Abu Bakri ti gbo oro yi ti Bila jise fun.
2: Falamma wa Abu Bakri mi wa ba Rasulillahi khaliyan wam.
0: Ngba ti Abu Bakri dide ni bi ti Bila ti jise fun pe ore anabi ke abi sawada ni ngba to wo mi rabi anabi ebi ta anabi joko si ko ba ba anabi be.
2: Lakina
0: damu ba Abu Bakri na. Tama lak nafsaw emi re daru mabo
2: fasara asraham
0: lo ba pari o ke oniye
2: wa karama kishi ya alei
0: lo ba wolu le lo ba daku gba ti ora nabi ta u ba kiri ba daku pe eh kore nabi ri ati to ta ti se islamu oni kirun fun wali ki lo fe sele
2: Fado jali muslimu na ma awo
0: Kukwa muslimi tembe nu masayasi Idamu bawa kalukubandaro kwe ye Awa ma sofo Awa ma padanu ama seri bu mabo
2: fasami annabiyu asami annabiyu alayhi salatu wa salam dojija
0: anabi won gbo tawe yen daro ti won sunku ninu le ohun kalukun lo ba nabi nibi to sun si
2: akala ya fa
0: le kana anabi ba yira pada o ni wa fatima o ma mi
2: ma asasiahu
0: e se tawon yen sunku ti won gbara dale n gbo ohun aro kilo sele
2: faqalati
0: fatima ni baba mi
2: dojali fakidika mi ni o ya rasulallahi
0: won daro pe wa nabi fe ku ni o fe ku laarin awon won daro yi pa won ni ri wa nabi mani won sunkun pe iwa nabi o fa won le na ni
2: fada rasulullah aliya
0: ba nabi ti gbo pa won muslimi ti banu je lo ba dide o ni ba pe se na aliwa
2: wal fadil ibn abasi
0: e ba pe fadil o ma abasi wa
2: mataka alehi ma
0: anabi ba dide lo ba fo oko awon mejeji legbe o ti re anabi de bi pe ko le dide anabi o le jeun anabi o rorun sunmo anabi wa dide o ni e pe aliwa fun mi e se pe fadilu omo abasi wa fun mi anabi wa fo oko awon mejeji o fi owo ko won lorun bayi mabo
2: fa kharaja ila al masjid
0: anabi ba wo o wa jade lati nu ile re o wa ni egbe mi legbegbe ki lo yoju sa won sabe ekun ti won sun yin ni mi la
2: wa sallati rakata li fajr min yawm lisleli
0: ah anabi wa dide o wa roju o wa yen fila meji fa won sabe o kirun asuba ajo na pelu nira la nabi fi ki o fe nu awon sabe nu o wa kirun na pelu barari o ti ya o si kirun na fun won
2: suma wala bi waji ila nasi
0: gba ta nabi wa kirun ni o wa fe won wa fe yan nabi ti lara masalasi o wa koju sa won jema lo wa pe
2: kola
0: o wa koju si won ni
2: ya ma sali muslimina
0: o gbe muslimi mo ri pe nu yo dun laaro yi
2: ya ma sali muslimina
0: gbogbo e mumini te kojo sinu masalasi
2: ya ma sa muslimina
0: oni mo pe gbogbo ojo awa muslimi pata
2: antu bi wida illa taala
0: in dagbere fun yin in lo do ba toni mo jise ise toni mo je pin loni emi anabi o faye le
2: wa alaikum bi taki wallahi wa taati
0: wa alaikum bi taki wallahi iberu olohun odowo yin bi basilaye mo wa taati e si ma tele tolohun na
2: fa inni mufariqu dunya
0: emi anabi be faye le ni fa inni mufariqu dunya mo fe faye le ni mabo
2: wa sa awalu yawmi min al akhir
0: oni na ni akoko ojo mi ohun na si lo pe aye mi
2: wa akhir yawmi min al dunya
0: oni ni mo aye mo le ba tin soro yi emi anabi tun foju kan yi mo
2: fa koma wa sa ba ila beti
0: eri ama sahabe la ila e so pe sallallahu alaihi wasallam

0: tí ọ gbọ kun ri ẹni gbogbo ọlọmọ ọmọ ọlọmọ jẹ
1: ọmọ ọlọmọ jẹ
0: pele mi se gbọ kun ri o tun ri e o pe yawo mi o lagbara ti fe yawo meji ọmọ rẹ de ti di mejo ọkùnrin gbogbo ẹ afaima o ma si pinu awọn ọmọ to bi gan ni ọpa mi ẹrẹ kun jẹ ma gbogbo ẹni tọna ba ni ko gbe yawo kilogbe
2: kilogbe
0: kilo wa lodo e
2: kini
0: aba toga
2: arise olohun ba yin
0: be ba bele mi pe kilo nile o le ke problem
2: be ni isoro lo je fun
0: baba bele mi pe kilo nile o le pali jena
2: be ni
0: yawo to gbele kilo gbe ele mi le pe nina yawo to gbele kilo gbele ele mi le pe lo ma ya o
2: ele mi ani wahala lo fe le
0: yawo to gbele kilo gbele ele mi le pe lota
2: be ni
0: ọmọ ni ni sa hun kun awon yawo yin Harrison nakira lo se
2: Harrison
0: Harrison lakum
2: akramakum allah
0: ogba oko kan baba ti ni yawo kan o ti ni
2: ogba oko nlanla kan
0: be
2: olohun gbe ti ohun
0: eleyo kan ni emeji ni emeta ni emeri fa atu arisakon anesitun anesitun at your confinement time at your confinement time igba to ba ti we to ba roye lowo
2: ti ro olorun
0: lati lo le tun oko re si lo tun
2: ma wo nu oko e
3: fa atu arsakum ane shitum
0: ola nigba to ba wi ni e ma ro
2: atan lanta ro
0: e ma ro
2: o wa lo ni
3: fa atu arsakum ane shitum
0: aba to da ba wa wo idaji fere
2: ro
0: odaji loko olorun
2: o ni nke aji loko na je tele
0: obe to ba ke kila nfani re
2: kila nkin ku ri e gan
0: afa a pokun re mi ba se bi se obe yin se po ti ri are ya ba se para nwa kota yakuba
2: ele di do na do na do na para ji kilo se
0: e nwa kota yakuba
2: se iwo lora
0: ah
2: nda ti we wo lu ile re ni mo ma ru television to nlo
0: ah
2: e bo tun ti mi mere le si be o wa yin pa
0: se to ba ni mi ki mo ni
2: iwo ko ni o temi temi tiye tiye
0: la ilaha illallah ah o si wa je pe ni baba nsadua fun lobere
2: lobi
0: eni ya nsadua fun para won fe ko lori oko gba tulasi
2: omo won gba kamu ni
0: ko omo to wa da lesi to ni wa to ni teriba e se to sagba ko oko ti oda onirisi
2: onirisi oni bo ti je ma si olohun gbo
0: afa
2: eni si agba ko lo si ni se yin
0: kilode omo yale ti bima to ti dagba
2: o ti dagba
0: won lo ki won lo lewi afa yi
2: baba
0: omo yale wa pele kiu o pele wi ko mo nkan kan
2: o ti lo lobo
0: iyawo wa dile ile wa bi mati o tun wa dagba bo omo yale le kiu o ndile ki lo ba mo kiu
2: sike na
0: o dile ile tun ma wi
2: olorun ba jogun e fun
0: omo yawo wa se wele ma won meteta merin omo ti yale kan ti se afa
2: baba
0: e so fun yale ta won ma re rin elo nirisi
2: o nirisi o ni nto lohun fi se
0: baba ma tun ma po nirisi ni won bala sari ara wa mo
2: ah ni sari ara wa ku
0: kada re o ni jiya sababi ni jiya kada re o ni rike sababi lo lohun ke
2: allahu akbar
0: kile jori be
2: na
0: lagbaja ati ka kole ku yolo maka
2: eba
0: abi ko
2: be ni
0: abala ja sana wa fun fere e gba maka ele fala yi tori won sa lo emi olohun ti pari bala ja sana ran yo yo lo awon ko sababi se wo lo sasi wo lo gba la dare
2: allah
0: allah
1: saba bi ni
4: ben
1: ale ko
4: ben
1: lagbaja ota kasi pe yo ku ota kasi awon lo won pa amo won lo so ku wa le bo ba lojo meje le ku mi lo ma o wa lojo meje ohun te ku abayi ota kasi tele ko to lojo meje yo ku
4: iwo to wa ota kasi
1: iwo to wa ota ka pe iwo ko pa lo ta ma saba bi poko le ti hanbe o di are

0: ẹni kan sọ pé kitu baba ata náà gbori wọlé kitu baba ata sẹ wa láàárọ yìí kí mọ sí pàbẹ mọ sí ìwọlé.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
0: in ba ni kan gbegbo merin si o lenu ni su kan so le tefu e mo be awe a tun so pe tu baba ta tun gbe wa la re de o e mo bi ni baba iri yin ni eruku gboyin na e fin gboyin ni o je nri pa wa ni be hun abori a ba je ni yin ka o ma je kin so pe kan le ani jadi kan le ani yarun abi kan le on ko gbu ni
1: subhana
0: e ma binu e ma je won le mi ni nkankan omode mi o laya keboje enu ni mo ni nri nkankan e dakun baba e ma je won le mi yan kan ma le mi njabe e dakun mo se ru be ni mo sagara mo e laso ni ko si nkankan ta ma se fun e adi ko ma aye gankan na ni wo na tori ko ko awon aye je o ma aye to kaye je awa gangan e mu baje baje memento ya baba ibe nbe ologunrun abalagba baba abalagba mo wa nbi o
1: asu isa
0: ori bogo yes sir yes sir yes sir emi na spin pepelegbe kan bi ni o emi kan reti ka pe mi ni command pe kin bogo lori ade yinka ni ma bogo lori omo mi na ni omo mi dada ni ade yinka dade yinka
1: allahu azim mutahidu hasbi rabbi
0: jalla e se baba e te ti eni kan ma bogo lori mi e ri ori mi o fe lepo baba e se kini me ra ni ori otuka ni e dakun tori olohun e yo nda mejo e dakun ma je gbe o pe de yinka ama gboro ni wona ama gboro awa agbalagba si bo won ni bewe ba pe laro se idose na ni o ba me mi o ti e fe dose e dakun e je ke mi o kan wa lebi ose bayi e je ke mi wa lebi ose ba ko si wahala o lo bayi na o skin ga kan ko ye be bayi na o ti lo bayi o la last ko bayi na
1: o ali yo mustanadu
0: baba se bayi na sa gbo nigba ti baba ajade eyin goro ti won sadura fun gbogbo awon ololufe mi eni lo loko pelen odi lekan pelu ba awon tan ran ise mi lowo eyin ba mo pe eyin na le ma fun mi lowo nje tele ti won mo wa ngo nje lowo yin that is ati gba ti awon eyin tin support mi ni nji mo dodo yin wa gba e di get lara awon owo eyin na ba gba ni goro ti mo mo wa gba aye ka bi mo na eyin na lorun mo na eyin na lorun na kari kari mo wo be na pete yin ka ti je nsi mi nigba gankan to je pe gbogbo gba ni mo wa ntoro owo lowo mi o mo so pe aduru re so ni se lowo ni o se le je pe gbogbo gba ni wa ma bere owo lowo mi se ba won ni won na mi lorun eyin te na mi lorun e ma se o e se o ijile ninu ijile e se o egbere abi were se yin eyin memento awa ba ijile ninu ijile e se

0: Yinka o kan mo be da wahala le ni sa ilore to be ma ju ori ago meji papo ninu koto kan na si ajade eyin koro kan mo wo baba ajade eyin koro kan mo wo lo kan yen to da won mo be gba le kan lowo en jo ni ta won kan gan mo ri le so nko mo wo e tin ba de kan bo igbo lori e ni sin se ko ni so pe o ni so pe mo to n da wahala le si e lorun ninu studio re ta so pe ka wa ki awon to ma ran e lowo o se le mu nu baba ajade eyin koro na wa sinu studio nibi ah ma da wa la le la ro monday o ta ro monday o yo ni gbagba gbugba o oyo o ni gbagba gbugba o ah baba e ma binu ma mo be ba yin pari ija na ni mo se ni ki baba na wa ka yin na wa baba abi se bi mo ti ba yin soro tele baba la baba baba ajade yin goro mo ti ba yin soro tele pe baba ni na nbo nbi opin ka pari ija ka ma ma bara yin ja yin na ni baba mi mejeji ti mo ni nile yi e da fun tori olo e ma ja
1: amade to ba ma ba ba mo wo we eni yo ba gba je na ni

0: What is the Martin? Why are you hammering? Is a Janus like Walbati Warita Nazayado, Luna Pidin, Layafuajan, Pasa Bibi Amdor Bikawa Segbury in the Wukan and Tawaba.
1: For the last bit, me, Allah.
0: You want to be sad, you are by Lou, oh, fair. SFA Sonia, yo guayo, yo guayo, yo guma guma. I dear for Nomela, Nigati Maban Loba, Amu Yora. Emi pelu emi, eyin pelu emi, gbogbo eyin ololufe mi, eyin te nferan kan ni aji se bi oyo, eyin te nferan Olorun lara mi. Emi ati yin ti ba won mu yoyora loni o. Oro ayo ni ko mo ba wa loni. Emi ati yin ti jo mu yoyora lose yi o. Oro ayo ni ko mo ba wa lose yi. Emi ati yin jo mu yoyora losu yi o. Oro ayo ni ko mo ba wa losu yi. Emi ati yin ti jo mu yoyora lodun yi o. Oro ayo ni ko mo ba wa lodun yi. Emi ati yin ti jo mu yoyora a ko le gogo igbesi aye wa. Ọrọ ayọ ni ko ma ba wa ko le gbogbo ise aye wa nitori wi pe ọrọ banu je ki bayo
1: ajiyamu Allahu
0: adua ni
1: so mo
0: ri pe on to ba jọ un bayi na la baba wa so pa bi we un epo epa bayi na lo si jọ po si eliri.

0: se ma pe orisirisi politics lo play out ni bi eto ojibo to lo yi ba ka jo ma analyze re nla to run ti kun mi
1: ala fi ada
0: ago mejila okoja iseju meta le logun lati orilede nigeria ni ayin mejila oru okoja iseju meta le logun lorilede nigeria ni eni ti se ojo kokan le logbon osu keta odun 2023 ninu awe awe ramadan awe lamurana ke le ba mo pe live and direct le ngbo mi ni o lo je ki mo sapejuwe ara mi daada ba o
1: oba toto ba jaye
0: mo ni agbon gbon ju ogbon I mo mo logbon go ni adeyin pe nbo bi awerin mo ese mo janu nbo bi oko tuntun mo janu nbo bi apo yere esa teti bele je e mo gbon gbaro ye mi deyin ka pe nbo bi awerin aja lu oyo yin kan na ni o ti edede gbo ti gbo lasan nitori be mi ore ran ko mo ra ba mi eyan orin te n gbo yi ni high praise lati owo okun lola fun mi layo olasokan mi omo mi daada ta je won se papo lato yo wa yin oyo alaafin ojo pasekere ma de omo ati ba ani awon eyan mi bobo kan ri njo ni oni wa la ita la yin ma pe muslimi ni yin o mo se ma wo yin bi christian kan kosi nkan to ke mi o pelu esin to nsin kin to bo ni deal mo ma ngo nu le fa aja laruru o tun di le fa bara tan ba pe mi nbe yasin mo tun lo nu o e pe mi atele da mi emi atolohun mi le o ti e le judge mi who are you to judge me nbe ninu bibele to e ma da mi ni ejo ka ma ba da yin lejo don't judge so that you won't be judged. So that you shall not be judged. Tati e ni, tale yin te fe judge me. Who are you to be judging me? You have no right to be judging me. You cannot judge me.

tere se pa awon mo yin na didi choose center yi ijoba awon tan ri seto jab awon ni won fun awon mo ka sa center to wu won pe iwo lo bayi iwo lo bayi iwo lo bayi

ti orilede yo ba tesiwaju ti o se sore agboro wa productive ona o la fi gba wa productive ni kan regulate religion eni to ba lo sisosi ni laarin ose pe ba ya laarin la to do ma won yen wa la mi ori oke ni during the week laarin ose won ma pariwo lori oke nijo Monday laaro kutukutu di owa le do wo san a kan wa lori oke nbe ni ki le n ba ka ko wa je ka won yen wa productive ina ni mo nje ka je kuje latari pe won ba fun won ni fake prophecy about kan wo se fun won aya bi awon baba lawo na ba won afa kan la won won yan rin kan won wa wo se fun won pe ni adugo wa mo di sorry lori eto mi kan obirin kan wa kan to le ku ladugo mi to da church ti e le olorun lo mo bi to n ti gba emi buku ti e tin lo koda awon ara le mi lo be ri won lo be ri yo ma so o ti so fun won ri nijo kan pe olorun fe so wo le labuja olorun fe ju owo le labuja eni to ba le lo abuja oni o re owo se mo pa awon eyan lo abuja awon kan lo lo abuja te ko leji koni nkan kan tin lo nse labuja ore lo hi owo to olorun fe so le sa awon eyan ni la ta gbadun lori lede yi sa ta ba regulate esin ni bi wahala la nfa anfa were loyan ni o yasin ogun gbo wa light ala ta ba regulate religion ni orilede ta wa anfa were loyan ni olorun ba ngbo we are leaping and sitting on a time bomb wala won ma te ko leti lo abuja eni to lo abuja o de olohun oro kankan oni a elomi ti mu ni yo ale elomi ti mu ni teyan ba le mumu de bi pe o nfo wa aye ran si orun to nwo ko lo abuja tin lo nwa nti o sonu kaakiri se ma pe ko si nkan ti ran ni kiru eleyin o se ti o le se ibi ti boko haram gba wole nu o ba awon boko haram se gba wole nu bi pa ki kogbo si awon eyan lori ka kogbo sa awon eyan lopolo

0: in belara awon to tun ni gbagbo pe won a ni se swearing fun Tinubu o koda o n promise enikan ta jo wa ninu group pe owo mo ni se 10,000 ni abi 20,000 tan ba se swearing fun Tinubu o believe ninu pe boya so awon soja kan o take over boya nkan kan o sele ti mo bi ni se swearing fun president elect Tinubu 40 years old man oro da man so pe a fool at 40 yasin is a fool forever
1: agba o
0: diru agbalagba yi ke se gbe mi fa to ba ni gbagbo ni ru awon kan bayi iru won tan ba ni won ma lo bi se ko ni lo iru won tan ba ri na si pe boya iya re kan ni nse yo gba won gbo ta mo di sorry nibi eto kan mo so pe iru esin wo lo nse tan fi ni iya re ya re ni si o ni ya to deje le o lori iru esin wo lo nse ti ojo je yawo gidi lode oko re te ba ranti nibi eto kan ti mo ti se ti mo pe ni iru esin wo lo nse nibi ti iru awon yi tan ti ni gbekele ninu awon people yi de ko si nkan tan pa won lase ibe ni akatakite esin ti mo nbere iru e ni awon boko haram nse tan fi mo n ko gbo sawon kan lori ti won fi di bomb mara lo blow ara won up pe seven virgin kan duro de olorun ko lo blow ara re to ba e para re ko ka to ti e fi pe boyo pa yan mi ka yo mi nko po para re ina kel in lo nlo para re lasan ka to wa tun fi pe o pa elomi mo ni won wa lo pe seven virgin abi 72 virgin kan duro de olorun
1: Oni ba ko mi rin tarara balu mi fo bagge bagge o bale za fi on ba gbogbo ba yoruba
0: ina wa fi ma nwa asu lodo wa nbi ta ba laya

papa ni ko ba lo ko masalasi gbugbo awon owo yi the ends justifies the means ni lodo awon the ends justify the means ni lodo awon ko sa di ko wa owo yi na ni problem mo tun ti so mi eto mi kan ri pe wahala to wo dale agbara owo ni ka wahala ti owo ti o dale lori lede Nigeria mo so mo lagbara owo gan gan gan na o ni ka.

0: se se ma so o le ni kan ta jo wa ninu WhatsApp group ti mo nso le kan baya bi 2 years ago lo lo so le de Canada pastor ni ni Nigeria ko to lo pastor Sam la ma npe pastor Sam Ibadan ni gbe ko to lo si Canada o ati family re ati yawo ati omo na lo ni bi 2 years ago o na ti wa standard ni sin iwa njo ye wa ninu group lojo kan o ni ever since don de Canada long isowo gba adura won ti yato lodo wa nbi a mo be lohun ka to nina ni iru ale ana ti mo seto generator ni mo mo nbo nu epo re ni mo se pari nigba ti generator be ku ni mo sare round e up lati bi jerin ko lati nina last ti jerin nkan to mu wa ati fi bi ose kan koja lo lai nina awon ma wa dagba si bi ka mo be lohun ni pe ko lohun je no wa ko lohun je won muna de kọlọ nje won mu na de melo mi ba nbo wa Nigeria yo ma be lo ni kọlọ nje na adugbo mi kọlọ nje won ti si ona adugbo mi kin lo kan Ọlọrun pẹlu gbogbo eleyun kin lo kan Ọlọrun pẹlu gbogbo eyun baba si so ru eleyi leti awon elomi won ni so guso la nso egbe kin lo kan Ọlọrun ni bi kin no wa kan mu na de leyin igba ti o ti fun wa ni gbogbo nkan ta bi le mu ina wa gbogbo alumoni ti orun la ni Ọlọrun o fun wa ni bi ta bi le se sola ta bi le lona ti orun la ni o si aba won ayagba yamu yamu omi ta bi le se tolomi se ni o si ni bi abi owo aba won alumoni ta bi ra awon nkan ta bi power awon nkan yi se n lo Ọlọrun o fun wa abi nkan ta bi ogun ta bi jara wa ogun ainina airina lo yi ogun ta fi n jara wa ni tori gbogbo nkan ta fi le rina lo ti na o fi ni ma lo 24/7 lọlọrun fun wa ma ja wa ti Ghana nle le nbe tan celebrate iye odun tan tin lo na na tatupa se democracy leleyi abi crazy demo se democracy leleyi bi orin da green kọlọ ọfọrun ke oni se democracy leleyi abi crazy demo Oluwa sanu wa dakun mama je ka je go ba wa laju awon ijoba ko to di kotato mo de pariwo titi fun yin pe ke ma dibo loju agba o agba hun sunkun aini ani mo karo yin kan lana special advisor to the governor of Nasarawa state special advisor to the governor of Nasarawa state o de long vandalize rail track railway track Ọlọrun vandalize rẹ wọn sì tu gbogbo orin railway ta yanyan o ta ni 4.3 million naira
1: ohun ló ń dá bí irú ọwọ́
0: bóyá ọ̀nà gbèsè ẹsẹ̀ bóyá yóò ní báyà àfa àbá àbílẹ̀ mọ́ọ̀mù kan tí wọ́n mọ gbàdúrà fún ṣe àmọ́ fún pọ́nì ẹ̀nọ́ọ̀bù ni wípé kọba wọlé house of assembly báyé house of assembly ni àbí house of rep ló ń kọ̀ǹtẹ́ẹ̀sì fún kọba mọ̀ wọlé àti rẹ̀ tó tú kó tó nípa dìbò ni òjò wọ́n dìbò fún o tọ́rọ ti gba tíkẹ́ẹ̀tì tán ti mú as a party flag bearer ní Nasarawa state kọba wọlé o ẹni tí tó lọ ń tú irin ojú railway ta ó wá ń tà á fáwọn ẹwo bi ta fi n se ra wa ọta fáwọn kọmpani àwọn chinese n ló ta fún ní 4.3 million naira ẹ wá mọ ibi tó wá burú jáì ni pé ìgbà tí wọ́n arrest gbogbo wọn arrest chinko tó rajà olè yìí àwọn chinese tán ní kọmpani níbẹ̀ tán rajà olè lọ́wọ́ rẹ̀ ṣe wá mọ̀ bí tó fọ́nì ni pé lọ́yà nigerian lọ́yà ọwà ń lọ ń bribe àwọn ọlọ́pàá kánlẹ̀ bá àfi chinko yẹn lẹ̀ ọlọ́pàá yẹn ọwà rìkọ́ọ̀dù rẹ̀ kí chinese mọ̀ wá jalè nílẹ̀ yìí ní nigeria ń bí bẹ́ẹ̀ náà ò ní chinko lọ́hùn òfin sẹ̀ríà náà ń lò lọ́hùn bí corruption yín báyìí po de level kan pipa ni won pa yin danu won pa won pipa ni won ma npa won ti corruption won ba ti koja aye level kan won fi gbedeke si won ti mo pa won corrupt won wa fi gbedeke si level corruption ti corruption re ba ile ga to level kan ba yin ni chin ko pipa ni won pa o won yegi fun ni o won da se ri afun ni
1: each other killings here
0: lawyer to je omo Nigeria eyan ti immigrant ti country re nta ti won bi proela ye nikan da ko danwo ni China ko ma vandalize government property so o ama ko won o ri pe retrack ni na ko wa santa ba won aban rajo o le na o pe ba won ba je lo ba won o je lo everything goes ni Naija nte mo bi proela ye nikan da ko danwo ni China ko lo tu retrack ko vandalize retrack olopa yen wa record lawyer yen lemi gan pa ara re ti lawyer na pe o mu o provide awon ton ni ko wa bribe o pelu owo yi sokoto ti e fe kese boy ti yun na ba wo pe ti o ba ni conscience pe tabi boya o si nberu ni pe boya won fe de ohun ni tabi ko je ko ni conscience pe ni orilede mi mo mo egbelegbe awon olopa ton je pe ko si n to kan won o won gba wo ni won le fi chin ko yen le tabi ko ti wo pe gravity ona yen ti gaju bo won se fe ma wo lo ta won fi mu le arrest special advisor to the governor ni awon a fi chin ko le pelu owo kan bo yo ti ri pe ona yen ti kenu lo na bi su seyin lawyer omo Nigeria gbogbo wa la n ba orile ye je how we are all contributing to the decadence of Nigeria ini Nigeria jera dele ni yi emi ati yin ni o owo wa nbe nbe o ajo wa nbe ni o emi na ni bi temi na ti n ba je o je je pe iwon ba nti ru awa yi emi na ni bi ta ti n ba je o iwo mi na to n gbo mi nbe o in to be ko danwo ni Malaysia to be ko danwo ni Ghana to be ko danwo ni Talo ati United States of America to ba ti de o mo bo se mo n gba one way to ba n wa moto lo to mo gba one way in to ko dan to be ko danwo se ko ni speed limit lawon titi bi kan iyare to gboro sa lawon bi kan to ba de bi lawlessness to wa nbi ko ni won na ma nse so o si to be ko danru ewo ni ile okiri to wa nbe yen awon mi nbe ninu wa to je pe in ta to cast danwo ni bi ta ngbe lohun la ma ndanwo ta ba dele o ye ka ma live as example fa won te iwa abaje ti jera mo lese yin ta ba ti wa ni Nigeria eyan eyan mi saro ye mi o mo poju se n gbadun mi abi n party tori ododo oro bi isoguso ni o deyin nka pe nbo bi awe rin ta ba si be bara wa soro ka ma koroju sira wa ni ka bara wa so etin jododo oro ka koroju sira wa ta ba wa setan ka wa jo ma rerin pada sugbon gba ta ba n bara wa so dododo oro lowo eja kokoko koroju sira wa na o in si ni fi toro di kobo loju adeyin ka pe nbo bi awe rin ede baba ede ijinle baba ajinle imo baba imo konko bi eni te omo oba aladeji ganjigan togotogo ohin.
2: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laarin Oyo Ajisebi Baben kokan.
0: Eyin eyan mi gege bi mo se nso bo
2: currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laarin Oyo Ajisebi Baben kokan.
0: Decadence in Nigeria gbogbo wa la ni owo nbe o ibi Nigeria baje de yi alowo nbe o ajo baje de be ni o ta ba ibe o jo da ajo tun se na ni lara ona ti o si gbada enikan regulate esin ni orilede Nigeria esin nbe lara awon number one problem o ngaga lo top of the food chain lara asoro ti nba orilede Nigeria yi finra se mo bi mo ti bere awon mo tan fe se jambu tori gan lo jabu ti won je won se exam ni exam to je pe 3 hours pere ni tan ba de se tan won ti lonu ni CBT center to je pe joba lo sanwo e an
3: bismillahir rahmanir rahim alladhina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu

0: ti n contribute na ni
1: si wa baje
0: awon mi won ni okan pa won fe wu abaje o gbangba awon ro pin ti o si ona abayo kankan ya wo pe ta won na da bi ogbon ka won ma to si ku o awon ni yawo won ni ya won si lomo ta won na fe ki won o je igbadun ato ku ni yayan aye papa julo awon obi nlo tonu opolopo awon elomi si iwa abaje ke se ko di di won lati wu abaje adeyin ka se n gbaroye mi.

Orin yi Muritado Abdullah Atura awon ni won ko o wa ni ori audio mark te ba di search asbi HASBI Rabbi RABBI Mhm space yo asbi Rabbi Muritado MURTADOH ewa tun fi space ewa ko Abdullah e tun fi space e ko Atura te ba di search e o wa ni audio mark ke lo ma ba wa gbo nbe inta bi le support afa monitor don ti e inde mi le bi support e ni mo bi n sapeju re fun yin eyin e support re nipa ki bi o gbo orin re lo dio mark be ba se gbo to ba po yo ma rowo die die nbe.

0: akoko na ni pe ka kokko si ofin to le
1: ofin to le ti o ma dase ri afa won tan wa bu yi ofin gidi to le ta so abado fin

0: ibaje yi ti gogo mo ala o ti mo ala a si le party boro unless ita ba re nikan to fi ayo hand mo ata leyan kan bi poki game mo wo fana kan lati last year na mo ti ri bi awon Ghana won implement ingan kankan boyo to ni biro ni tori mi sin Ghana mi mo ingan na ni pe one factory from each district kaakiri gbogbo district to wa ni Ghana ni won ti plan re each one factory ni gbogbo district lo eri awon ta be progress ni sugbon lodo wa mi churches ta ni ni district kan ko lonka iye masalasi district kan ko se fe nu so
1: hasbi rabbi jallallah
0: and despite our religiosity we are still committing so many atrocities
1: hasbi rabbi jallallah
0: awa le ri gbe wiri ninu wa awa la ra awon ti an tu retrack ninu wa awa yi kan na la n se gbomo gbomo la n pa yan se sosowo awa yi kan na ni kidnappers awa yi kan na ni bonkirin tanji epo be tanji epo awa yi kan na ni ijoba o fi subsidy sori epo tagbe ta lo ma ta ni pelu subsidy ori re ta lo ma ta lowon ni awon neighboring countries ni ta awon mi bi nlowo nu ta fi ndo lowo ni ayin niyan ona ta awon kan fi nrowo won ni ayin niyan bonkirin bi epo ti won ti ijoba ti sanwo subsidy lori re àwọn kò sínú kẹ́ẹ̀gì wọ́n á kó odikú tọrun wọ́n lọ ń ta níbẹ̀ ń bẹ́ gbogbo wa sì pẹ̀yìndà a máa bú ìjọba a nílùú yóò dá gbogbo wa láti ń contribute sí gbogbo wa là ń bàlú yìí jẹ́ how we are all contributing to the decadence of Nigeria.

0: ma awon magic center ile iwe bi won tin se wa e ki kakiri ko lohun dari jin gbogbo wa ni mo so pe ah we are all contributing to the decadence in Nigeria emi na ti lo se exam ni be ri awon special center mo lo se neko nbe ri lana badan ah yun na lowo won mo wo oh special center won ro ba won bi pa ni kakala e ka won ti ba se exam ni awon bi pa ni kakala iru paper lelumi ni won ba wo university ko tun ni makun ko ni jara re lohun ngo ye ko lodo ni yo si tun ma bribe lecturer ni o ma wa bi o se gbe orijo ti o bi pass tan ba wa iru won tan ba gba won sise tan ba lo influence boya baba won mo yan gba sise boya bi hospital kana lo gba si en ti o ko imajinle dokito yanju to je pe pelu bribery pelu corruption lo fi attain doctorship re lo bi attain doctor re
1: qala lahumun nas
0: as operation agbagbe agbagbe abe sinu patient re
1: fazadahum imanan wa qala
0: ai mo ya awon epolopo eyan lawon bo mo se pe won ni bi eto kan ti mo se o awon ti won kajosun awon dokita ti won kajosun won ni ati ran lo sorun ajante pelu corruption ni Nigeria yi
1: Allahu siwa
0: how we are all contributing to the decadence in Nigeria
1: you shall
0: dogbo wa
1: lupo
0: yanyan patapata ti o ye nikan le lajo nipa ta ko nbi ti Nigeria ba je de to pin ipin to jera de le ni ko lohun sa forije fun wa mo ki gbogbo wa na ka lo tuba
1: wahidun
0: aye si wa o lati tun omo lu abi wa se o aye wa o bayi o bi igba Jesu nso ni o e wa e pe o nigba to wa nto si o repent when you still can repent e toro darijin nigba ta aye si wa nle o

0: Hey, tin ba to wo eyin wo. Eyin le ma wo eyin wo. Ke wa wo gbogbo nkan. Mo to wa wo eyin wo. Mo wo gbogbo nkan tawon t'Olorun ti gba ipase ta wa na to fi gbese. To gba pase teyin na. Eyin Olorun fe wa, eyin alati leyin wa. To gbese ninu ile aye wa. Nigba ta bere re. Te ba modun na Olorun. Tin ba to bere si ni saroye. Tin ba pada bere. Tin pada seyin ti mo wo eyin wo. Ti mo lo wo eyin wo. Ah, eyin to ba wo eyin wo. Ti ba ma wo eyin wo na jo mo pe du. Oyin. Ti mo wo gbogbo awon ta jo bere nijo kini ana awon mi ti won osise yi mo awon mi dan ti gboko bo mi lo awon mi ti won ri wu awon ta wa ri gba yi gba yi o dupe o alhamdulillah rabbul alamin ope ni fun olorun oba na oba ti ola re ga ni bole mi o ba wa ti o ba si olorun bi o ba se eyan lati leyin mi ni bole mi o ba wa lojo eni o Where will I be without you? Without your heart, where will I be? Nimbo ni mbawa, lojo eni. Bi o si Olorun, bi o si eyin. Ope lo pe Olorun, ope lo pe eyin. Ope lo pe Olorun, ope lo pe eyin. Obere do lawo mi mo hun don pe. Awa na wa di anything ra mixer, tan ra mixer, tan ra microphone, tan ra microphone hanger, tan sanwo sipin. Ha. Olorun a ma dupe o ta tun ra table pelu atileyin awe eyan wa ara table ninu studio enikan lo to bun mi laga ngba mo fun lowo pe ko ba nse leather saga mi aga ti mo lo jo marin mo lo sodo weather mo ni won ba njorin marin mo be si aga do yi ka bi aga si ababa ti o ma do yi ka bi si ababa Hey, aburo mi dada S-Man Construction. Oba njorin marin mo fun lowo ta sore mo tun gbe ododo re mi tin se furniture o na nda ton se daye kan ni a so kan mi aye osipu mi lati ma sise yi nda ma gbe office
1: television and radio www.ajisebioyoradio.com ese ten gbo ikan ni wa o ajisebioyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
2: You are currently listening to Ajisebio, your online radio, your online radio. Ajisebio, your Larry, or your Nisibi Babeni Kokon.
3: Ajisebio, your Larry, or your Nisibi Babeni.
0: Ha, Mima, Lolo, Oba.

0: wa lai won ti join wa lati orilede Morocco na e se o lati orilede Morocco a ma riri yin eyin ti lati United States eyin ti lati Canada a ma riri yin o eyin ti lati orilede Germany ten gbo wa lojo juma eyin ti lati Ireland lati United Kingdom lati Benin lati Libya
1: emi na
0: lati Ghana kakire agba nla aye eyin ti orilede Nigeria na a dupe lowo yin o adeyin mi ka olasukan mi le mi nje pa mi ti se ba le fila olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa aja lo oyo ti gbo lasan pe mi o ba re ranko ma se lagba mi oro jenu ohun mo sun tan enu mi tun se uye uye uye
2: iwo ni e ko la e ko ko e ko agbara iwo ni kon
0: awa lorilede Nigeria la wa religious ju te ba n wa lara awon orilede ti masalasi ati sauce po si julo Nigeria ni yo ma gbe bi ipo kini abi ipo keji nbe o sugbon sibe sibe wa nko bo ni wa owo wa bo ni ise ati ise owo wa baba be edibo e ma gbo ma iya mi e ma gbo omo iya mi ninu esin edibo fo ma iya yin ninu esin o e support omo iya yin ninu esin edibo fun maya yin o edibo fun peteru edibo basic edibo fun ramani abdurrahman abdurrahman isini o mama en je je bi emi na mo se gbe oko ti mo je gbo oko esin mi pa mo yin ta mo mi o se mo boya muslim ni mi abi christian mi abi babalawo ti mo je gbe pa mo yin to je re mi o se be de gbe kawon kan mo ma lo fi pe radio station yi belongs to esin awon ko belongs esin kankan gbogbo esin le mi nse o le mi support yo ni o je n gbe oruko esin ni pamo ni o je n je kawon eyan mo esin te mi nse gbogbo esin lodo mi eh me ba tin gbo odu fale mo gbese bibele le tun ma gbo qurani lodo mi oro mi o ye yin eh awon ta ba mo mi dele dele omo omo esin ti mo belong to si sugba meta lokan le mi alaje pa eto oluwo kekere yin re adeyinka kasa ma se daada ti mo n ba bo awa orilede wa lesin lo ti mumulaya awon eyanju awon na ma n gbe olohun nija ti won ti wo pe ole lolohun ko le gbe ara re nja won tun won wo ninu orori won pe olohun o ma tin se olohun ma tin se to fi da gogo wa pe ki esin wa ko mo jora won ki awo wa ko mo jora won kede wa ko mo jora won lenu won ninu orori won won le olohun o ma tin se abi ki gogo awon na wa fe correct notion yen na fe so gogo agbaye de lesin kan na fe so gogo agbaye di elede kan awon de derin dinrobo awon de derin pali ma jija esin ma gbe olohun nija awon ehan e to kan won to ye won ran won ran o eh ni si gbo won eh ni ba won mi lati criticize ijoba ngba won ti je dodo lati je dodo tara tenu won fi le so dodo tenu won fi ko dodo so wa wa aya bale ya boke ya gigoko ya ba everybody god damn it me yan ba sure fun yin ti o se bi oro ga mi ade adegbenga adeboye blessed memory oni me yan ba sure fun yin ti o se boro ba wa sele to kepe bole eyin mu si ka pe bo merin lale e pe get out e pe get lost e pe go to places e kerin e pe god demo ti e lai eyin to tun so ani me yan ba sure fun yin ti o se toro ba wa bale to kepe bole eyin mu si ka pe bo merin lale e pe get out e to pe get lost e pe go to places e kerin e pe god demo ti e lai
1: oni pa ti agbara iwo ni o olorun awon omo ku
0: ala ni kan lo ba o awa ni gbagbo pe olorun be o a tun gbagbo pe aye na nbe eyan wa
1: sani gbajuba
0: ai ko ka si agbara kan to tu agbara olorun lodi mai wala haula wala quwata ila billahi alazim awa olorun la wa wa olorun lo ni ka pe mi ti a lowo walai to ba se se fun ani won ti pa wa danu ti pe ti pe o sugbon olorun ni so wa o olorun ni pa la ati aba wa mo ninu ewu gbogbo ma so a ma pa wa mo nitori pe oba ti pa israeli mo isun be ni ki to gbe oba tin pa wa mo ni lu oyo isun be ni ki to be ki to gbe o I neither sleep nor slumber iso olorun oba abo re to ni gba to da yo je ma wa lori emi ati dukia gbogbo wa o teyin na ba fe da seto kin to ma lo kin to ma dagbe tori ke mo ti wa seto ti pe lo je ki ma se late kan eh be ki je gbadun mi daada be bo se gbadun ti Tell them I'm saying that no canvas, Lori Terenas. Any book, any cake came better than me, then. I didn't got because I

0: ire wole to wa ni pin oyo la ba so ni pele iju anu ore be kunu afẹ ni fere to se fo katan champion o kedara kende moji ni ke ja fi boyo ninu egbe AC gege bi gomina pin oyo fun eto kan to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbe gbe okupona to ye kululu eto lera pelu re dara yo gbeyin ifi ara ilu to je lokan to gongo la fi pe lolube ja me kunu lati je kere je ijoba ipin oyo kari ile kari oko champion o kedara kende se moji oni gbese le asun ijoba ibile bi awon ara bi gojo eyin omo lewe eyin osise baba loja ti eyin yalaje omode ati agbalagba eje ka di ibun wa logun logun eje ka di ibun wa logbon logbon fun eleyin ju anu champion okedara kende esemoji pelu asa ejare si ki ipin oyo le ba goke agba champion okedara kende esemoji de olugbeja mekunu de si action action take it back
1: ati se bi oyo laari ayo se bi baba ni ko kan
2: Hallelujah.

la ila eyin le mosu olorun osu anu yin tori ko ye ki se are yen wa le baba yin nlo fi olorun ga ko ye yin ni yo tun a ge scarf aha e pa won yawo wa ya le mosu nu ohun na re kende nu ona bi mejo lo lo ta won ko ne koro ko mo na ba wu agun le baba be kokoro kan ga owo eni o wa kokoro sala nga owo eni o wa ale mi batuli moti ah o je nu ile oko e wa bi

eebu ni inu ile oko be ba le rene pupo ah ti won ti do re to re ni ma ni ah wallahi wallahi ah ya o mene ninu ile pupo tele ina to re to re ni se won ya mi yo lo tani mo ke ma wo won nbo won won na te ah mama ase de jide on ko ke mo wi won yo ni na ni oku ya o mo je wole mo erin na ni pita keke ah bo si je ni ti da ke bayi ti soro ti won ki o to ni eh era won mo ese e gbe wa won eh o se won yawo dada o se won baba ti wole tan oku ama bi adisa ti do ro mo yi bo lo mo re wa kan ni o mo wo babu ni kan ni o mo wo binu en dun kan ni o mo wo bare ya kan ni o mo wo ama ita se nbe ni bo si je ni ti da ke mo nu lete jade won po olon lo mo tin sin iti le ko mo ni esi mo gbo wuye wuye ilori mo si ba yan dikun yo se dede odo ore yawo ni ile oko awon iya wa jo won ari won sunkun o mo won ba lo ile oko ekun lasan ko won ran ti olorun ni pe eh o mo wa bo waju abi ma